0: likaw man doon nga, pero haabot nga ni sunod-sunod naabot dyan po na nga alima eh.
1: According ka na ay parang na init siguro anong ulo dahil yan ko nung naging tawag ni Mau, no?
0: Singgitan
1: ni Mau. Aga, basado yun na ng ano eh, managinit at ako nung anong ulo man, no? Tapos ay ging sarusot ano na doon nga, which is the purpose matatunga nga haman nagsinggit ka na, it's because mag-call malangita ng atensyon nga may hasagi.
0: Mm-hmm.
1: Ay para tabi ka na, wati mo't hasagi.
0: Huwag ito'y mukha pa mo nga may hasagi mo, yun naman sa anong portion na, or side nga ra SB, nasagi, likod niyang pocket bike.
1: Yan eh, according ka na mahina yung mouth, so that is anataron nga statement.
0: Mm-hmm.
1: Mahimo. Pero during nga ginapakita ko nga na the video, pauman-uman ko gina-replay ka na the video, ay medyo huwag din man imot lusot. Huwag man imot choice. Na kitang-kita man nga, huwag din mo nag-minor, dire-diretso gini mao, mamakawin ba? So, atong malang nga point is, kumbaga, anang lakas ng loob, ay dahil ka to, at least matawa natin ito si siya, dinatabo. Kasi kung huwag mo nag-post, possible, wag kita kasayod, gagawa man kita kasayod in the future, basi obrahon niyo man doon ni driver sa ibang tabo man, or possible, haobrahon na naroon before, that's why haobrahon na naroon sa unga, wag kita kasayod. So, mayad yang ang nag-post doon nga, nakita natin, ang tapos ay ito nga ginaksyonan para hindi yun matabo sa future ng mamakang klase.
0: SB, sa una, Roy, no, puro pagpamalibad do tricycle driver. Sa ulihin, nagpangayo matay murat pa sa ilo?
1: Medyo nagpangayo. Hindi ang gina ko sure. Mama, basta after abis sa TTMD, saan na matangagi na ito bang traffic violation, nagdiretso sanda sa police station para atubad nun matadoana nga complain ito nga may slight physical injury. So, hindi nga ako mag-disclose whatever do ano matait family it victim kung gapadayon sanda o whatever. Basta, may ana matait ito nga possible nga atubad nun sa slight physical injury. Tapos, I think, no, sa LTO, may possible may ana pag-idron.
0: Focus order.
1: Yes, siguro. Basi ma-follow mo sa category 1 nga parang ano na na. Pero I don't know, hindi ko pa mahambal makaroon.
0: Ano man kararo, stand SB, it operator, syempre nagabound din malang dahil karang tricycle driver. Ano kararo matabo? Abimana, may temporary nga pagpapunduan na ika na nga magbiyahe? Or ano kararo andang naging, ano naging plaster kinyo ro, ano ro, masunod niya atikang?
1: Uwa man gindi closure no about sa ruyon, pero ako naghamba sa operator ka to nga nung mako na dapat imong driver nga ra papahuwayon mo gidana eh. Yeah. Nga ni sa nang inubra nga ra aga according mata sa operator hay syempre wa mati mo naga against whatever do naging ano abi man na decision, it's because nakita man na nga may saya agin matadoan ng driver aga kuha mata it naging mga previous record abi dayang driver first time matagid manana.
0: Ah, okay.
1: So kabuhayon mata na nga ka drive hambang mata at operator ay okay matay mao. First time ang gate nga may violation imo nga duyon. So that's why syempre hambang yan ni driver bukod naman perfecto tanang do tawo ay madagaman man na tanan sa istorya. So binalik ko ani kana bago hindi naman galing imuhalin, hindi naman galing nga madagatanan sa istorya. Pero di mong inubra ay contrary sa imong statement. Kasi do simple malang makontunta to. Kung singgitan kahit o nga ay ginatawag ka na ginakol na imong atensyon kasi dire-diretso ka, kung nanaog kang kunta, ging-check mo do o nga, ging-check mo do anang bisikleta, ag kung nagpangayo ka kung not sorry, tapos yung kunta din yung istorya. Kasi gani, wa man siguro tawong ila magkasaga, di ba? Oo. So, galing, imong inumbra, instead nga, mag-check ka ka na, ag tanawan mo imaw, imo pa imaw nga,
0: ang sakit.
1: Binayo. Ag mayad yang sa alimagang, gaan nga, injury. Huwagun din nag-abot pa kung siin pa. So doon yun atan yun naging mabaho nga saya.
0: SB, ano ruan na karangan naging violation or particular, pilang akantidad ro nakapasugod di ka to sa ticket?
1: huwag gid ako it idea sa total na na ano pang player no, pero do ako nga sa milugid nga ano is the reckless na nang driving, it's because reckless siya gid ang inubra nga to at disregarding traffic sign no, kung sino ni may sign nito nga bawal di ka to rato gid do sang do the almost daywa nga medyo ano na na main na nang violation.
0: SB, di karon nga area, di karon sa may stoplight nga ron. What nakabantay di karon nga kalibo auxiliary police nato during that time?
1: Medyo uwa imo katropang clear kasi around 5:50 utabi imo ithapon, no? I think do aton yung mga personnel abig asa ang gid sanda ron ni 5, di ba? Mga 6, pero sa mga ano pagidon sanda sa mga lugar nga like tindahan nga mga kasako.
0: Kahapon kada SB bali sa TTMD wa taro ano no ro estudyante nag agtoro inyo at ang istorya driver ag operator
1: hindi kay ban gato
0: ay tumando nga
1: That's why yun yung ambay ko ging emphasize ko pagid nga even kay bahan ito nga doon nga tatay ay may trauma gihapon sa unga na park dahil doon unga makita ni mong medyo may kahadlok gihapon ni Mao. Siguro I think is para ka na nga imaw niya ni doon agrabyado ag imaw pa doging agrabyado pagiduman kasi hasagi yun ni Mao tapos ding bayo pa ni Mao in instant parang siyempre wa man ni mag expect ag magugang pa kana do nagmakaron kay siyempre siguro nagka ano man do nga nagka trauma man.
0: Sa pagtapos it pagatubang ita magtimba nga kampo SBO na sa TTMD kamusta may settlement ano ro ano kanaplastada kung ikaw bi man nagatanaw or based sa naging istorya may settlement or padayon gid sa pagpasaka it kaso ray ka nga estudyante.
1: Duig to itabi sa Transport and Traffic Management Division nga office, ma'am, is ginaano nga tado pag-accept na na saan nga violation. And then nag-proceed sa din sanda after sa police station para istoryahan pag itado sa bilog nga case matanana sa slight physical injury.
0: Alright, sige. SB, siguro, unless magka may dugang ikaw nga reminders, kapin makaroon o kainit, idarot ato niya panyempo, ro, kagabanan ay mainit man ro, especially, syempre mga direct under the sun, gidangarang nga nagatrabaho, marikawan na yung mga road rage, ay siguro, paulit-ulit ato niya mga reminders, ato niya mga tricycle drivers, tanan niya mga nagabiyahe, SB.
1: Yes, Katapanggay, no, thank you very much. Siguro do ako yung gilis, datong incident is magiging reminder sa aton nga mga drivers, especially do public transport drivers naton, nga dapat do aton nga pangalagaan gid, no? Do inyong pangaganit inyong operator, do inyong imahe bilang driver, gail, siyempre do inyong pangabuhian, ina, maninyo ginabuo. Of course, we have to protect the ano welfare of the public, no, inyong ginakater ng mga riders ninyo, commuters ninyo, especially, siyempre kung like ka to ka na, na-involve mo sa isang road rage, doon na nga mga pasahero, ay nanaog man na, kinubaan man ka na. Siyempre, doon ang gingubra ay, kumbaga, naano sanda, na-disappoint maybe, or na-hadlock sanda. So dapat gid exercise gid nato the maximum tolerance especially nag-drive kita dahil ning sa kainiton ng minimo tempo ay possible no nga madaga kita no sa kainit itugo gani dapat make sure gid nato every time nga mag-drive kita ay ano the presence of mind nato nag patience sa igairal din.
0: Sige. With that, mabuhay niya salamat si Kalibo Sangre, ang bayan member, Matt Aaron Guzman. Narayaman si Katropang Claire T. at Itax FM, 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: Pulsaan! Okay. Una-una, ginadayaw man naton ro naging aksyon, no? Ita aton nga munisipyo at Kalibo sa Committee on Transportation sa pagpanguna ni SB Matt Guzman. Awir matemaw eh, nga may maurangan na tabo kasi nakita na sa social media. No? Now, araton pagit gusto nga padagman, di kara sa anak karang naging obra it daya nga rang tricycle driver ta. Kasi masyado rang alarming sa ibang nga mga tao iya sa aton sa Banuat Kalibo nga may maurang klase nga tricycle driver nga sangkiri iya nga problema ma kwante mo gapang sakit. Ha? So royalty o dapat magpaguwa man itsyukos o against sa nasambit ka nga driver mga so, doon no, sa bilog naton nga bagantayan yun man sa makaroon ka nga chimpo. Okay? Sa ato makaroon nga pagbadayan, 8.14 ha, raton ka nga oras. Uy, sa hindi magbuhay sa aton nga pagbalik, rayang sangkam miyembro it LGBTQ plus, imorong, iya sa aton siguro sa probinsya Itaklan, imorong kauna-unahan nga ginkoronahan, nag-ray na sa sangka kapiestahan sa barangay. Una sa may banwa it ibahay, mga katrupa. Kilagaho na ito na sa hindi magbuhay, no? Dodaya karang nga miyembro it LGBTQ, amakon mo ron sa piyesta, ano piyesta nga ra, ano at simbahan nga. Pero nag, may coronation, rugin koronahan, member at LGBTQ, imot aron nagdaon. Sino ra? Kauna-unahan, iya sa may banwat ibahay. Sini magboy ato rin gabi siya sa inyo. Oy, raton nga mga igmanghod nga nagahugog, itanda ka nga entry para sa Santon, ang XFM libu-libong pa-premyo, hahabol ka po mga katrupa. Kasi makaroon ka nga adlaw it Biyernes, raton ka nga weekly draw. Ha? So kung may inyo karang Santon Gold Capsule, ara, kung nag-inom ka mong karat Santon Gold Capsule nga mga katropa, baho nga bulig sa inyo karang gawas. Kapin pa sa may mga ginabatsyag. At least bisan pa paano mapahagan-hagan. Nagapabaskog man itaton nga resistensya. Santon Gold Capsule. Rosang ka blister karon o rosang ka banig, pwede nyo nga magamit. Bilang one raffle entry every week karon mga katropa, may 3,000 pesos karon kita nga ginapanupin. So sa sobre, ibutang ron ro sangka blister o sangka banig, it's Santon Gold Capsule. And then butang rin yung nga pangagan, rin yung karon nga address, contact number, ro prop of purchases agrong perma. Importante ron. Ihugog ron sa mga dropbox naton iya sa XFM. May dropbox gali kita una, Dudoy, sa kwan ha? Sa Pharmacia Gomez. O, una sa shopping. Pwede nyo na ihugog doon. Makaroon doon, makaroon siguro, eh, ginabuo taton karon nga pato. Para sa draw, makaroon ka nga gahon. Pero Monday to Thursday, pwede yun na ninyo mahugog na sa area it ng Pharmacia Gomez, mga katropa. May mga baligya man sandaron una, nga mga produkto it Yes to Health Incorporated. Yon. Sa aton nga pagprobadayon 8:17 raton nga oras mabalik kami pagkatapos yang gid aton nga mga commercial kindly stand by.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po. Before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Ako si Alicia Imardula sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pakupos lang. Kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa. Gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako.

0: Vitamin E at CSND. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Chronic pain?
5: Ang sakit.
4: Pag-system pain.
5: Muscle fever.
4: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
4: Basta pain.
5: Pag-system pain.
4: Pangkalang pain.
5: Fast and safe.
4: System pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: System pain.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Malagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
10: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: XFM.
11: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Yes to Health!
3: The Secret of Health.
4: Na dapat tatagaan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siningang pagtulog.
5: Number 1, dari kun nga ang sundo naton kun may mo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sa nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kunami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali, late na nga aton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sa nga digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn kag especially kung na aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Sanfon Plus Gold.
4: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Sanfon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
5: Nagabulig li pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Sanfon Gold Capsule, mabuligan nga better ng aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May manggustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Sanfon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo katon pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagkinangaton sa nga digestion. Iupod pagkinaton ng garlic nga sangkap sa Sanfon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sa nga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sigi-sigi naton inisya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Sanfon Plus Gold Capsule.
3: The Secret of Health.
5: Ang Premium D3 Capsule Sir Josiel with VCO and Malunggay Oil nag-support niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa-improve sang sleep kung sigi-sigi ang aton sininga pagkatumar. Okay gadang ila sininga tulog.
2: Yes!
5: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa Premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation diri sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Sanfon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, nga nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sining panghunahuna kag paminsaron.
3: The Secret of Health.
4: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo ka pangapi Sanfon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
5: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
3: The Secret of Health.
4: Kung wadaan ka mo bikaron sang Premium D3 Capsule, bla, before meals, mga timprano, pabe, pwede ka mo kainom sang Premium D3 Coffee Mix, gali, Dok Leong, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
3: The secret of health.
4: And then amo ning Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
5: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Jocelyn nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ningalawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes, to help!
4: So ini tanan, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ini tanan quality products sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa ninga lugar.
3: The Secret of Health.
6: Ready, Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatya parehas ka kon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas ka kon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
8: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
1: Sa mga butika.

0: Hoy, balik kita mga katropa ha. Sa aton makaroon nga pag propadayon dato na nga oras alas 8:36 na sa agahon. Ha. Bullseye! Sa aton makaroon nga pag padayon mga katropa, haranay aton nga iga paabot kinyo. Ruraya karang pakikipag-angot ta ni katropang nga sa kay Shane Sorosa. No? May kang tanan da sa rayang pag-corona, no, sa Reyna, sa sangka kapistahan una sa barangay San Jose sa Banwa Karait Iba. Pero naging sentro hayrong raya karanga Reyna. Pero rayang Reyna miyembro it LGBTQ. LGBTQ plus community nga si Queen Kasi mga Now, hamat gin basyada naton ra kasi sa kasaysayan sa mga kapistahan sa barangay kagabanan nga opisyal nga ginakoronahan is rong mga matuod-tuod gid nga Reyna Abimana nga mga babae. Pero this time imaw rong kauna-unahan nga ginkoronahan bilang kaparte sa selebrasyon it kapistahan mga katropa. Now, piyesta is ginamanihara it simbahan. Simbahang Katoliko. Diba? Agro mga piyesta taga ningarak pag patak it Domingo ginasaylo tarun it mga kapari. Di ba na pwede magpiyesta it Domingo ay masako ro pare. So gina-adjust. Diba ka? Anat simbahan. Pero this time, abo nga mga igmahon naton nga LGBTQ rong medyo nakaka-proud sa ray karang kauna-unahan nga pag-corona nga mga katropa una sa barangay San Jose sa Banwa Karayt Ibahay. No? So gin-feature da ni Shane Sorosa agara makaron ginpakikipag-angutan ni Mau Itex FM sa istorya sa likod. Itdaya karang nga kwa na to igmanghod nga miyembro it LGBTQ. No? Ag paano ba ragin baton it mga pumuguyo una sa barangay? Kasi kita may mga may pagkaiba matabi at pagkilaga sa kada individual eh. Ano man imo karang gender identity mga katropa. Bullseye! Bullseye! So, makasaysayan da. Nga matsapadumdum ang katon nga rung matuod nga kagwapa haywa ta nakita sa kumpiyansa nga ginatawa or sa respeto ang ginapakita nga kita tanan is pagarihas, no? So aton nga ra medyo inspirasyon man sa ito ag sa iba pa nga mga komunidad para magpadayon nga tawaan man nato ligwa ag malikawan ruraya karanga ginatawag nga diskriminasyon. Ag maiduso ro matuod-tuod nga pagintindi ag pagbaton sa tanan nga bisan sino ka or ano ka man. Ha? Wa it kwan diskriminasyon. Raton kara respeto sa kada isa ka. Para makaron aton nga pamatiya. Bullseye!
1: Bullseye! Ma'am Shane, pwede ni mo kamo mapakigbahin kamusta ro na tabo nga coronation night na karon sa San Jose sa Ibahay kung sino sandig sa imo karang naging post kauna-unahan nga miyembro it LGBTQ community ro nakaulit ra karang corona.
2: Before ako makaadto sa sangka lugar mag no, naka-receive ako ng ano invitation regarding sa Queen of San Jose no na very curious ako na hamaan nga isa nga ka LGBT ro moron naging reyna before pa sa palang sa invitation na kon. So pag adto na kon igto dumdum ko hay ro pagwa hay like miss gay or search or ano. So that is coronation night for Queen of San Jose. So na-amaze ako dahil nga ni nga isa na ka LGBT ro anda nga reyna sa anda nga coronation night it anda nga religious fiesta. So that is first time no hambagan ito sa speech it anda nga host sa speech it andang punong barangay, sa speech it andang guest speaker that is was first time in history sa barangay San Jose. And also, nagalibot-libot man ako at nag-observe man sa mga disperas kapistahan, no? That was first time talaga na LGBT. So, habang man yan it ng guest speaker, buko niyang it beauty and daga kundi high acceptance it kada isa ga acceptance it kada isa ga to avoid ro discrimination ag pagkakilala gid it mga komunidad sa LGBT. So na-amaze man ako sa aton nga anda nga punong barangay, no, nga ginbaton gid na it mayad agin tawan gid it nang manami nga acceptance ro dayang nga sa LGBT. So siguro ma'am clear na sa akon man nga pag obserba sa haran nga programa naging manami ag successful ro andang activity nga makin si Queen Cassie na istorya na akon nga masyo hindi man ima kapati nga mataburo harong gabi nga imauro pagkakoronahan bilang Queen of San Jose.
1: Anin do pageant nga ra ma'am bukas para sa tanan like bukod niya tayo para sa mga LGBTQ community members or para ano ra para sa tanan babae ka man or member at LGBTQ, ma'am?
2: Sa akong nga pagkasayod sa tanan nga sa kapistahan mostly hay abagan nato na di ba kagabanan nga nagiging raina hay babayi aron nagiging raina itaran nga so ro mga LGBT members nga nahay kilala sanda sa mga search sa
1: Miss
2: pageant
1: Gay,
2: or Miss Gay. So that's why nga na-amaze ako ag na hanga ako sa sangka barangay na nabato ng darahara nga programa nga roan na nga pagkakoronahan hay member at LGBT. So sa haron nga gabi habangan ni Kapahay na this is the first time in history at Barangay San Jose nga may isa nga ka LGBT or member LGBT nga pagkakoronahan. So ag sa tanan man nga barangay hay naki-observe nga bayi gid mat-araw ro ginakoronahan and that is religious fiesta. So saran galing nga pag-uwa hay gausay ro barangay it pwedeng maging reyna nanda at makabulig man ma'am sa barangay. So may andak siguro nga package no na maga taoy bulig ro reyna hay hambaw ko nga ni hay bukon yang it na bukon yang git it pagwapagwapa bukon yang man it pa so ro integrity man it ng pagiging reyna hay makabulig man sa barangay. So that was the big help man no sa pamuyo it Barangay San Jose nga nang aside sa andang reyna nga LGBT hay nakabulig man no sa sangka barangay ang sa sangka LGBT man nabulig ka na nga naging mabinungahon at na-accepta imaw it komunidad bilang imaw at kung sino imaw.
1: Ako baga bukon tayo mo rat pageant, bukon tayo mo rat anuman niya mga kumbaga pa contest para nga imaw na rin nagdaw kumbaga imaw git arugin pili it barangay para maging reyna ma'am.
2: Yeah.
1: Okay.
2: Yes ma'am, imaw git arugin pili it ng barangay para maging reyna. So habang man yan ini it kagawad ito sa Barangay San Jose pag pili na kay kay Cassie hay wa man imaw nagduha-duha nga nagsugot ang mga man yan i-resuporta man it mga ginikanan no sa anang mga entourage ay nagbakagid it ang mga manaming lambong and also the skitcher man ay imaw gid ro nagsuporta kay Miss Cassie nga naging escort itaron niya koronasyon no andang SK chairman si Honorable Jade Custodio. So malipayon agmanami gid amam tan awon kasi for the first time nga ni ginatayim nga ni no pas man sa amon no nga LGBT nga gapaghandom man sa mga makaranya sitwasyon. O bilang LGBT, hey, naghahandom man kami sa mga sitwasyon nga kunta hay may sasunod baga nga ano hay kung gina-accepta gidro mga LGBT community hay proud and loud man nga na pagkangayon man sa ibang barangay nga bukod niyang man it wa man natong ginaanon man no nga para nang sa bayi kung open mat ang kung yes. Open mata sa sa mga programa nga ro LGBT community hay
1: pwede
2: kami nga LGBT hay pwede gid so in ano matangani sa aton nga society man hay unti-unti uman aton ro haran nga gender identity at kami man nga mga LGBT hay gapangayo ang man it accept respect kung mga natungdan ng mga hilimuon sa isang kapagay sa isang katawo.
1: So si Miss Cassie nga ra ma'am, pilang dagun ni Maura ag ano taga San Jose gid ay Maura man.
2: I think si Miss Cassie is mga 30 plus year age at tubong San Jose gid man ay Maura.
1: All right. So wa matat mga ano naging natabong objection na bimana sa part manit mga kababayenan niya handuman niya maging reyna makaron niya dagon sa kapistahan na sa San Jose. Wa matat mga natabong nga makaron.
2: Siguro during program ma'am no kikita ko man sa mga aton niya mga kababayenan nga parang supportive man sanda kay Cassie, malipayon man sandang nagatanaw nga ro andang Reyna hay nagasaka kun sa stage agro andang Reyna hay gina koronahan agar niya ni no na sa pag-post na kun hay malipayon man sandang medyo maabo man nga naga
1: suporta
2: agabo man nga nagareact kay Cassie agwa man it nakiwa man ako nakita tapos nga violent reaction reaction ito hato. So overall malipayon man ro taga Barangay San Jose nga that is unique gid yan ni ag first time in history so bagahay imaw ro nagtao it history sa Barangay San Jose ag siguro sa bilog nga barangay ya sa banwat ibahay.
1: Ma'am, ikaw abe no nga part manit LGBTQ community hamba mo nga ni manami matar mga makarang programa nga kamo nga sa part ita komunidad ay okay mata kung bukas para sa LGBTQ community ro programa not only sa mga kababayenan so ginarespeto mat aninyo kung para lang sa mga kababayenan pero ikaw nga miyembro it LGBTQ community nagapati ikaw nga may mga programa nga para lang sa babae may mga programa nga pwede iyake pro mga miyembro ita komunidad it LGBTQIA+ or although una kita sa acceptance pero nagapati ikaw nga dapat may makaroon ba nga, may limitasyon gihapon sa mga programa nga daya ay paragat sa babae, agraya ay pwede, miyembro it LGBTQIA+ nga magpasakop. May mga makaroon ikaw nga pagpati, ma'am. Ano yung mamahamba karon?
2: Kung sa ako niya, ano lang, no? Sa ako niya nga, paminsaga, sa sarili mat anak ko niya opinion, no? So, tanan kita, hay, may limitasyon. Although nga, nangahaba ko kay Ina, hay, dumdum ko, pero mga LGBT community, hay, present, ginarepresent andang sa Miss Gay o sa Search, o kung sa alinman. So, may mga tao or may mga anuman nga willing na mag-accept sa amon no so mayad gid ag mas nami gid siguro no nga pamatan or manami amon nga ay may isang katawo nga willing na tapos nga kami pag-ubrahon niya Reyna or kami ro pag ano kasi that is all dreams. No, itanan it tanan gidan panamgo gidan tanan it mga LGBT nga ano ho.
1: Akseptaron.
2: So di tanan. Oo. Bukon tanan hay laki no, laki nga mag-interest sa search, mag-express andang feelings sa dagaya, pero hay sa pagiging reyna no, agbaton itanan hay manami gid aro ano ho, kumbaga hay sambilog malang man kita at ginatuuhan, sambilog malang man kita itang ginapatihan, ag ano hay parehas malaman kita nga tawo, so raamon malang bilang membro it all acceptance and respect, dahil walang gid man nga ano acceptance and respect. Kami man ay nalipay man kung inyong igataoron sa amon. Kasi most of it, no, ay amon nga na nababaton bilang LGBT ay maabo gid niya diskriminasyon sa kada isaga. Tunay nga, si Ms. Asiro pa tunay nga
1: what barrier?
2: Ginrespeto yung mga itang barangay, ginrespeto yung komunidad, ginrespeto yung tawo ag wet barrier nga nakoronahan ni mao bilang Queen of San Jose.
1: All right. Ma'am, naga ano, kumbaga kamo sa komunidad, pinaagi sa mga makarang programa na mas nabatyagan ninyo nga ro amat-amat nya pag kumbaga gender equality, acceptance especially sa komunidad it LGBTQIA+ ma'am.
2: Yes, siguro hay ang tiyempo ay nagiging open-minded yun man ng mga tao, no? Most likely sa mga kabataan makaroon nga open yun. Pasalamat gid ako, no, nga sanda ay naging bukas man sa andang kaisipan para kamon nga akseptahon no, isang kabagay or isang katawo nga na kaparehas kamon. Kasi nagapati ako, no, no, tanan nga mga LGBT community plus ay nagahugod, nagahutuhot man nga sa mga bagay nga nandang maging successful. So most of it no sa mga LGBT hay nagatiis kung naga ano ho, so gaban-gaban gid hay nagagabatyag it discrimination, but overall no kami nga LGBT hay naga hutuhot nga makagampuwas sa haran nga sitwasyon, bagay nga akseptahon itanan. So hamba ko nga ni sa ako man nga mga paminsaga man kung kapalibot-kalibot ako sa barangay no, nga kabay pa nga mabaton gid itanan. Pero ano hay kasi nagapati ako Ma'am Claire Noro LGBT nagatao it kalipay kulay sa aton nga komunidad. So hamba ko nga ni hay kami nagatao it kalipay paagi sa mga programa like Miss Gay or ano, that's why nga na kibot gid ako mismo na kibot nga paghamba ni Miss Cassie nga imaroray na, so wow na ako kana nagkontra wow na ako kana nagano, so sige go maagto ako una para ga suportahan ta man paagi sa pagpicture. Ang nagapasalamat man yan ro mga taga San Jose nga nag-abot man ako, although na late. Na late ay halin pa ako sa Boracay. Oo, naitarong niya gabi.
1: Alright. So Ma'am Shane, thank you man sa time nga ragitaw ni mo kamon sa XFM Kalibaga sa pakigbahin sa Rekara nga. Mahambagit nato niya. Mga programa, pinaagi, mga pamaagi agod niya. Ay mat-amat, although abuon man no nga naka-acceptar, abuon man doon mga programa for the members of LGBTQIA+ community, pero side man nato may mga iba gyapon niya mingko bukon gyapon ni Tabaton ro komunidad, pero at least mahamba nato niya bilog nga taga San Jose ibahay bilog nga barangay nga rahay makaron acceptar raya karang mga programa and acceptar ro mga member of LGBTQIA+ community ma'am.
2: Yes, hambaga ni hay bukod nang gitit nang pagpagwapa, bukod nang gitit nang panami nami it down. So kibahan ro Royal Entourage sa pagrampa ni ano ni Miss Cassie Hayro ana gid ang ano hay acceptance it ng pamuhuyo at barangay San Jose.
1: Sige. Ma'am Shane, thank you so much. Ito aman na sa uman sa Ray Karanga Time. Mag-itaw ni mo kamo sa XFM Kalibo, ma'am.
2: Salamat gid ma'am sa pag ano man sa pag ano sa akon nga pulse sa akon ni ano dahil handuman gid namon no nga mabaton mo rutanan og mabaton ro community LGBT so tatanan nga tagapagpagmati ay may abo gid nga salamat agkabay pahay i buo nyo naton ro mga barrier at discrimination sa bawat isa nga agbatunon naton ro yayakang yakapo nato
1: embrace gid
2: embrace nato no LGBT community nga kabay pahay tayo yun ag maging malipayon man sa andang pagpangabuhi iya sa aton nga ang babawat kalibutan. Salamat gid Ma'am Claire kay Sir Allen sa pag appreciate man sa aton nga post sa social media. Salamat gid niya po.
1: Alright, si Ma'am Shane Sorosa, sang ka membro man ni Trekara ng LGBTQIA+ community, sang ka content creator and photographer sa Banwa 8 Ibahay. Raya man si katropang Claire T. Detect sa PAM 96.5 Kalibo, ang katropang...
0: Thank you kita kay Shane Sorosa. Oy, good morning ani kay paring Wilbert Sumkad. Pare, una sa Marson Hotel, nagpamati, gida makaroon na. Yalin Abayon, good morning. Una sa kaman si Batan sa Abayon family, mayad nga pagpropamate. Ag siyempre si paring Master Christian Dorigo. Pare, good morning gidag sa aton nga mga katropang Bliss una nga may exhibition game. Good morning. Basketball. Kay Ninya Bilarmino, good morning ka pa shoutout una sa kaano, Tugbungan Kalibo. Good morning gidana ha, nag-monitor makaroon ka aton sa aton nga pagpangan. Okay. Arangang, tawa na nga ito ni Tligwar. Dahil nga nga nga pagkipagangot ita XFM sa kay Shane ag sa pagtao ita Ligwa sa Reyna ita Barangay San Jose, Ibahay, no? Nga, although bukon man ita naging controversial. Kasi, manami matay mo rang atanawon bilang sangka positibo nga halimbawa. Nga pagbag-o sa level itaton karang nga komunidad. Una, ginadayaw nato ng mga pumuyo una it Barangay San Jose. No? Ro mga lokal nga mga pumuyo, barangay official. Kasi naging bukas sanday sa ginatawag nga diversity ag inclusion. Now, kung may maurang klase nga mga event, nga ginakilaga rusang ka miyembro it LGBTQ bilang kaparte it celebration nagagapad ro espasyo para sa ginatawag nga respeto. Diba? Ag patas sa pananawan it tanan mga katrupa. Ikaywa, iimportante ra dahil nakabulig sa pagbawas it diskriminasyon sa aton nga maigmanghod nga mga LGBT. Sa maabo nga mga lugar, ro mga LGBTQ may mga stigma sandere. That's why nga sa maura nga pagbaton pwede nga magtao it confidence ag sense of belonging sa iba nga mga miyembro it LGBTQ. Pangatlo mga katrupa, makita naton ro papel itaton kara nga mga lokal nga gobyerno una especially sa barangay ag sa komunidad sa paghubog nanda it daya kara nga kultura, no? Kasi ro celebration nga ra halimpatakatura gin padayman pagdidusto because sa aton nga kultura iya sa Pilipinas it mga Pilipino. Now, kung ro barangay nagasuporta sa inclusivity, nagiging halimbawa di kara mga katropa sa ibang mga lugar nga pwedeng itingob rong tradisyon nga selebrasyon ag modernong values kapareho it equality nga ginatawag. Pero importante gihapon naton nga ipadumdum sa publiko. May pila kita ka mga igmanghod. Nga posible. What naton ginaduga ron? Nga Rwanda nga pananawan. Dahil sa kultura, ag sa anda karang nga pagpati. That's why nga rong importante di karang mga katropa is rong respeto. sa magkaiba nga opinyon. Samtang ginapatuman naton rung kinamatarong, rung dignidad, it kada isaga. So sa pangkabilugan, no, pwede naton nga tawaan or tanawon bilang daya sangka pamaagi or sangka tikang paadto sa mas open or bukas, mas maintindihan, ag mas inklusibong komunidad. Like sa ginobrang right barangay San Jose o nasa Banuang Pakit. Aton malangkara para malikawan ng mga diskriminasyon ako na noon na. Pero sa makaroon na aming panahon, baton yung man right aton nga susunod. Okay? So, congratulations sa kay Cassie Queen nga nag-gray na, miyembro at LGBTQ nga nag-gray na sa kapistahan una sa San Jose Ibahay. Alas 9:02, raton karang oras mga katropa. Ay, ginakugabo sa ginatong oras ha, sa ato makaroon nga pagpangalagad. Ibang mga mainit ka mga topic ko, istoryahan ta sa ibang mga public affairs, ita XFM Kalito. Standby na sa masunod nga programa, Servisyong Katropa with Katropang Claire Tiad. Naging kakbay, ang kabulig naton. Sa aton makaroon nga pag-ililiba, makaroon karang adlaw it Biyernes. Sa aton nga technical side, kabulig naton katropang Cipril Kit Palmon. Sa aton karang nga news center, kabulig taman katropang Mariani Tolentino. Kakbay ta si katropang Claire Tiad. Sa kayit patrol, katropang Christian Villanueva, katropang Arier Kula. Sa ngagan, kamon karang general manager, katropang Edwin Nagaring. At siyempre, kamon karang chief executive officer, Dr. Emilito Oy. Kaya ko man si katropang John Alin Ascanio, nagpasalamat sa inyong pagpamati. Happy weekend, mga katropa! Para sa 96.5 XFM Kalibo, ako ang katropa mo.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM. XFM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella,
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil,
9: ang pamahit
10: ng all-in-one sa presyong
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Live Testimony.
13: Lynn Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
15: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
16: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: 7 Plus Herbal Soap.
19: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
20: System Pain.
21: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na System Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
22: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ibigay sa mga butika.
25: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
26: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
27: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
28: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosize.
29: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
30: Mga katropa, exciting dito!

0: mga tropa sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 14 minutos. Mga kataliwan sa oras, alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa. At ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayra Nyagaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayra Nyagaon, Probinsya Itaclan. Bano at Kalibo, good morning. Welcome na karon sa tunya pagarangkada pagpangalagad programang serbisyong katropa. Magkaroon kita ng adlaw it Biyernes. Petsa 8 sa buwan it Mayo dagung 2026. And of course sa gihapon makaibahan ninyo katropa ang Claire Tial. Mga katropa sa katat alas G sa agahon. Makipag-angot ka kon, magpatan yung mga minsay mga greetings pagtamyo sa numero 0998-591-5186. So, may mga katropa, 0998-591-5186. So, happy, happy Friday!
1: Exciting!
0: Thank God, it's Friday. Happy, happy Friday mga katropa. Kamusta rin yung energy? Pausbong pa lang kay Friday na or paubos na kay man Friday na. Pero gaban ka na, hi. Energetic. Iba kita na ro-aur. Basta Friday. Happy, happy Friday, mga katropa. Siyempre, ro iba ka na iwaw tatsugod. Di ba, guy? Naka-4-day work week. Especially, rato niya mga katropa ang una sa gobyerno nagatrabaho. So, happy, happy Friday. Umpisa daw, taanda ka raw niya day off. Umpisa daw na itanda ka raw niya weekend yun, Anna. Pero ro iba, work from home man sa gihapon. So, at least ay, wa nagakapag na itpahaumit early in the morning. Kung work from home, ay pwede matang wat paligos, wa kamating di ka raw nagakino. Ay pwede mo matamobray mong trabaho. Kumpara matabi man akong adlaw-adlaw nga kapag ka early in the morning yung nagaprepara. So mayad-ayad yun ta naroon ng mga work from home. What ginagagas nga oras. So good morning! Good morning! Good morning katropa. Kamusta ka man? Kamusta ro imo nga bugtaw? Kamusta ro imo nga tuwog? May tuwog ayhan? Nakatugog ay hanit manami or kulang sa tugog. Pero importante, bugtaw ka makaroon. Diba, hambang ninanda, okay nang walang tulog kesa naman walang gising. So, okay na yan, katropa, kung wa ka matugog makaroon. Importante, buhi ka. Importante, bugtaw ka makaroon niya. Adlaw it, Biyernes. So, happy, happy Friday. Bakit, katropang Rooney? Ako lang to. Ang babaeng iyo lang. Iyong iyo lang. Shout out. So good morning gid aha. Bao gid ana. Iba gid aro imong aura makar nagara pang Roni. Kamusta man? Kamusta man ro imong tugog? Nakatugog? Sleep well? So at sugod rato niyo mga katropa from Metro Calibo Water District. So good morning. Good morning gid ana kinyo una. Well, good morning man! Happy, happy Friday! Sumain niyo ang aking energy ngayong araw ng Biyernes. Sana may energy kayong lahat everyday, not only ngayon na araw ng Biyernes. So, happy, happy Friday everyone! Good morning sa mga katropa natin! Yan, nagka-monitor tutok na sa mga transistor radio FM bond. Nakatuning na sa 96.5X of Kalibo. Good morning, everyone! Sa mga katropa natin, yung mga drivers, sweet lovers! Nga nagapuro pa matis, samtang nagataris-taris siya sa Banwat Kalibo, Probinsya Itaclan. Siman ka mga terminal sa makaroon niya pang orasyon o kuin, siman rin yung biyahe, makaroon na. Good morning, gidaan naman.

0: mga vendors, mga negosyante, sa mga merkado publiko sa makaroon niya pang orasyon. Mga talipa pa ba kantindahan? Good morning, everyone. Good morning man sa mga solid katropa natin sa May Kalibo Shopping Center. Kutubit magabot, itato niyo pagpangalagad. Pag ililiba sa Isla Itboracay, mainland Malaysia, 1st and 2nd District. Itato niyo probinsya Taklan, mga kagapit, kaprobinsyahanan, Kabilugano, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, may rin niya gahon, mga katropa. Sa mga katropa natin niya overseas, Filipino workers akong OFW. Sa mga partit kalibutan na naman yung oras sa inyo karon yung mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening everyone. I download na ka mo XFM Radio Mobile application. Kaya man feels like home. Kung everyday naka-monitor sa XFM Kalibo, kami naman kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting Friday! Sa mga late tuners di karon ha, sa mga bagong liso, ito na karon yung mga radyo. Abi mga katropa, mag-monitor tutok ba? Sabi niya karon yung Facebook live streaming. Live na live, rato niya pagpangalagad. Sabi niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Sabi mga katropa live, rato niya karon yung pagpangalagad pag ililiba. Sabi niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. And mga katropa, i-power share, dato niya live kay man, the more the merrier. Mas manami gidaron. So, i-power share, mag-komento sa ato niya live, bukas gidaron para sa tanan. And mga katropa, may naka-flash nga QR code sa inyo karon niya mga screen. All you have to do is just scan it and directamente mag-subscribe sa amon nga YouTube channel. So mga katropa, scan the QR code nga makitaan sa inyo karon nga mga screen sa ato nga Facebook live streaming and mag-subscribe sa amon nga YouTube channel and i-like and follow man XFM Kalibo 96.5. Bago nga everyday kita no nga mag-ililiba sa XFM Kalibo and XFM Network Philippines. Of course, today is Friday. Exciting, right? It's SSS Day, Social Security System. So kung may mga inugkutan na kamo, may mga gusto kamong i-clear out di karon, ay i-commento nga mga katropa sa ato niya live or makipag-angot ka kon, mag-text sa numero 09985915186. So man 09985915186. Kung kami may mga queries kamo, may inugkutan na kamo di ka, may mga gustong kaklaruhan pag-abos inyong mga SSS account, ay for the go mga katropa, aton gidur niya ipaabot kay Sir Amiel Hinovaro, aton kar niya makaibahan from SSS Western Visayas. So ayaw ka mo tuya-huya, ako lang to. Oy, good morning gidaman na boy, nakatutok gidaan na si katropang Leos G. Randoy Martinez. Good morning sa mga katropa nato sa pilog nga Randoy Martinez family na sa barangay Ali Putos, Numan, Shaklan. Good morning sa mga katropa nato sa XFM Kalibo Fans Club of Everyday Guitar, nakatutok sa ato niya mga programa. Kay Mami Judith Nadwa, good morning Mami Judith, nagapuro pamati sa aton karon niya pagpangalagad. Katropang Dang Villanueva ha, happy happy monitoring man, nakatutok man ron una sa Banga W. Beautiful. So mga katropa, i-power share dato niya live, agad niya maabo ro maabot itaton karon niya programa, makaron niya gahon, makaron niya adlaw Biyernes. Katropang Jory Jorfo, good morning po my dear madam, have a nice Friday my dear, muling binuhay mo na naman ang katawang lupa ko, sana all, ikaw lang ang nagbibigay ng saya at lambing sa buhay ko. Again my dear, good morning, thank you so much. Katropang Jory Jorfo from Tabao, Banga, I love you so much gidana mga katropa, everyday gida sandara nga nag out support akaton. Katropang Chubby Rapis Inan, good morning solid katropa, shout out sa Tambuan na malinaw sa Rapis Inan family, agsasabawan ni DJ Chen and DJ Chen's Lechon Manok and Liampo. So good morning sa mga katropa naton, mga solid katropa una karon sa Tambuan malinaw, nagapasabaw-sabaw sa sabawan ni DJ Chan ag nagapiknik itla Lechon Manok and Liampo. So good morning everyone, sabi rugman niya Villanueva family una ha, nakatutok it ana ron nagasigabong ro monitor. So good morning mga katropa, kayo ay katropang Mate Tornea, nakatutok man sa aton karon niya pagpangalagad. Happy happy monitoring gid ana ha. And sa mga katropa naton di karon yung mga bagong

tao nagapuro pa mahaw pa gang, nagapuro pa ngapi, tulala samtang nagakapi-kapi, ano rin mong ginaisip? Ano rin mong masami nga ginaisip ka, tropa? Kung samtang nagahikop ka't kapi, nagainom-inom ka't kapi, di ka, or nagtulala ikaw. Or ginam-nam mo malang manrulasat ka, pero aromat ka, or may ginapinuino ka gidman, ha? So, good morning, gidaki mo, ha, katropa. Good morning, gidakaroon na samtang nagakapi-kapi, aga nagapropamati sa aton karunya programa, Happy Happy Monitoring. 26 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa aga. Ako nagdayangin ang mga katropa. Raya man anay karang portion, hetod katon it, Santon Gold Herbal Tea. Uy, sa mga nalistan, di karon maghigko sa mga feeling bloated everyday pagkatapos nga maglaps. Maglafang, magkaon-kaon di karon ay wag ginatutunawan nalisdan wa ako baga may irregular vowel movement, inom ka mo Santon Gold Herbal Tea. Agad niya, pang suporta sa inyong karun niya panunaw, mga katropa. Bang Santon Gold Herbal Tea ay made of malunggay, moringa, turmeric, and cinnamon bark. Ginasuportahan o imo karang healthy digestion. Ginabuligan niya pagwaon o toxins sa gawas. Ginabuligan man o ato niya gawas sa natural weight management. So mga katropa, kung feeling ni mo ay bloated, kagiting permi, no? Ikaw natutunawan na mag-inom ka mo Santon Gold Herbal Tea. Dapat tayo tawaan kita na ito mga katropa, pagtutok o ato nga rin yung mga irregular vowel movements or perming bloated nga tingan, no? So, rumang irregular kuno nga rin nga ginabatsyag na itong sigawas ay tanan rin bukunit normal. So, manami pagid ka rin ay supportahan kita ninyo rin it Santon Gold Herbal Tea rin yung mga irregular vowel movements or feeling bloated perme nga tingan. Nalisdan mag tunaw it pagkaon. Mga katropa, Santon Gold Herbal Tea hay mabakaw sa pinaka magapit nga butika sa inyong nga lugar. Available man nga ma-add to cart or mabakaw sa Shopee and TikTok shop. So mga katropa, for natural weight management, inom ka mo Santon Gold Herbal Tea. 28 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Kay katropang Tristan Yat Gulay, good morning, happy, happy monitoring. Uy, sa may mga katropa natin yung may mga ganap. May mga ganap today, magkaroon niya adult Friday. Pero iba nagaplano-plano na, pero iba baby, what's good, ay naka, pero iba ka rin nag-vacation yun, Ana. Sana all. Ikaw katropa, ano rin mga plano, hindu na? Ano yung mga plano? Magkaroon niya adult Biyernes? Ay, sana all may plano, katropang Claire. But hambagon, may budget. Kaping kong bakasyon ro plano. Pero ro ibahay ka ba na stay at home? What budget, katropang Claire? Sige lang, katropa. Importante safe. Importante buhi ka. Di ba ka? Katropang Chubby Rabbis Inan, good morning. Good ana ha. Digid kami. Hikatugog kung wait habo. Nga light katangday nga inihaw. Opo, kita na. Bisan, pangutanon ko pa si katropang Claire Pood. Ano? Digid kami hikatugo kung wait habo nga light katangday nga inihaw. Wow, kita na. Medyo ibat ang light ron ha, katropang Chubby. Basi, tagdo yun nga, ano, makatugan ka for sure. Kung inumun mo rayang light, literal nga makakita at kahayag. Ay, grabe ba. Literal nga, kahayag ro, light nga ro niya, hindi ka makatugugan kung hindi mo makatangdayan. Iba, gitaro yung mong katangdayan nga ro, ha? May himaya light. Okay, good morning, gita na kay Karapang Joy D1 man nakatutok. Happy Fiesta, gidaon na kar sa Malanda yun. Abaw, gidana. Happy Fiesta, mga katropa. For the goat, ara hindu na sa mga pistahan. Kasi parang may fiesta, makaroon ay madayo nga. Makalibrit ilabas, makapiknik-piknik ita. Maagto nga panit it lechon. Sana all aga. Makasamit it ka kaibang lasa it. Afritada. Diba, there's something special kita ay kung ro afritada halin sa pistahan. Mas, I don't know, mas manami kita ay makapin kung masayran mo nga halin sa pistahan. Namin ko, kung makahambang ro afritada, min ko ma-pressure lahat ay mo ay, porkit halin mo sa pistahan, dapat ay may extra special man mo nga lasa. Grabe ba? So, ibag daro lasa it afritada, kapin kong halin sa pistahan. Ibaruan na nga,
daga nga sabor, di ba? There's something special. Nga, hindi mo ma-explicar. Hamat ka na, ami! Batang sarap. Medyo mapamakaroon ka. Ang sarap-sarap mo, afritada. Kapin ko haling ka sa piyestahan. 30 minutos, mga taliwan sa oras. Sa Smeve, siya agahon. Uy, standby, tuto ka mo, ha? Sabay mga sa uman, may mga gustong ipangutan, ha? So, may mga gustong ipangutana di karoon na may kaangtanan sa dakaw niya mga account sa social security system. May mga gustong makaangkoy ni kaklarohan na for the go. Mag-comment sa amon niya live. Live na live. Raton ko niya pagpangalagad sa amon niya official Facebook page. Or makipag-angot ka kon sa numero 0998-591-5186. For the go mga katropay. Agod ipangutana nato nun kay Sir Amiel Henovay. Sabtun gid ananaro inyo karoon niya mga pag-usisa o kung ano man yung mga gusto nga ipangutana for the go. Mga katropa, stand by tutok. Magkapanumbalik kita after yung mga pinaka mga reminders. Kindly stand by.

0: Kanton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is galo na, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Oras makatrapa sa XFM Calibo Philippine Standard Time 36 minutos makataliway na sa oras ni talas 9 sa gahon sa tanyo pagpunumbalik programang serbisyong katropa sa gihapon makaiba ninyo katropang Claire Tian. Uy, good morning kita anak kay Tay Leopoldo Martinez Jr. Good morning katropang guwapang Claire. Thank you so much kay Tay Leopoldo na karon sa Aliputos numan siya nagamonitor gid ana sa naron bilog nga pamilya everyday. Uy, kay katropang PJ Ninoy Italog Solidad from San Francisco, California nagamonitor man sa aton karnya pagpangalagad. Good morning katropang TJ. Uy, ha, sa mga late tuners naton sa uman, sa mga bagong bugtaw, mga bagong liso sa mga radyo sa uman, live na live raton karnya pagpangalagad pag ililiba sa amon niya official Facebook page XFM Calibo 96.5. 37 minutos mga taliwan sa oras alas 5 sa gawin nagsapya kalinyada na si Sir Amiel Hinova it SSS o Western Visayas. Sir Amiel, good morning.
1: Good morning and happy Friday po sa lahat ng talagang
0: alright, sir. Happy Friday, yeah. And of course, Friday, it's SSS Day. Ano na naman ang topic natin for today, sir?
1: Yes, Ma'am Claire, ang topic natin ngayon is payment reference number. Para, siyempre, important ito para sa mga gusto magbayad ng contribution, ng loans nila. Pero ngayon, yung PR natin is more on the loans po.
0: Alright. Sir, ano po ba sa mga ano, hindi pa nakakaalam, siguro meron pa talagang hindi nakakaalam no, ng PRN, pero ano talaga po ba ang payment reference number?
1: Yes, ma'am. Yung ano natin, no, payment reference number or PRN, commonly known as PRN, ay isang system-generated na number. So, binibigay ito ng SSS ito at ginagamit sa bawat pagbabayad ng contribution or loan. So, ang purpose po nito, ma'am, or layunin is masiguro na tama, mabilis at real time ang pagpo-post ng bayad na sa record na member or employer. Simula ng tinatupay ito, ma'am, mas nabawasan ng error at delay sa pag-post. Doon sa background kasi, ma'am, care, previously, nung wala pa tayong PRN, yung steps kasi procedure na ginagawa, especially sa employer, ma'am, care, no? Magbabayad muna yung employer after pagbayad, dun pa lang sila gagawa ng report kung sino yung mga empleyado nila na binayaran sa SSS. But with this, ni-reverse natin, ma'am, no? Gagawa muna sila ng list na through the PRN kung sino yung dapat bayaran nila na empleyado and kung magkano yung babayaran. And then, once po na nagbayad sa employer, either sa SSS tellering facility natin or sa mga accredited natin ng mga bank center, automatic mapopost na siya sa record.
0: Mm-mm. Sir, paano naman po ang PRN para sa, ayun niya, contribution?
1: Yes, same din yun, ma'am, no? Yung sa PRN natin, same din yung procedure nun, ma'am. Igagawa din muna sila ng list based doon sa kung sa contribution naman kung magkano yung salary. Automatic, ma'am, na yung system na yung magko-compute. So, kailangan mag-generate din ng employer ng PRN bago magbayad. And it could be done, yung pag-generate is either my SSS account or either kung individual naman yung magbabayad, pwede siya dito sa e-center natin or sa may mental health tawag na SET na machine, no? Sa office, so pwedeng doon na gagawin. So, isang PRN lang, ma'am, yung ginagamit natin every applicable month ng contribution. So, if walang PRN, hindi po matatanggap yung payment.
0: Sir, ano naman po ang kaibahan ng PRN para sa mga loans?
1: Yes, for loans naman, ma'am, yung difference nun is ginagamit ito for payment ng salary loan, calamity loan natin. Emergency loan, which is, if hindi pa po familiar yung mga members natin, emergency loan was launched last December. So, pwede na po siyang ma-avail ng mga qualified members ito. 1 year ito mag-run until December this year yung pag-avail. And the other one, yung restructured loan. So kung sino yung nag-apply ng CONSO loan, yung or commonly known as amnesty ng mga penalty ng pagbabayad nila ng loan nila, pwede nilang gamitin ng PRN for the payment. So since 2021, ma'am, mandatory na yung PRN natin, both sa contributions and loans, both employer and individual.
0: Mm-mm. Safe naman, sir, no, itong PRN na kung online sila or sa mga bayad centers sila magbayad?
1: Yes, very safe po. Actually, safe siya in the sense po na mas madali po natin matrace or matrack yung payment gamit po yung PRN natin. So, just because of using the PRN, madali po natin ma-check yung ano, as an individual. And unique po yung PRN for every ano, for every payment or member na nag-generate.
0: Mm-mm. Sir, saan po pwedeng magbayad gamit ang PRN?
1: Yes, marami tayong pwedeng ano no, puntahan for the payment. Number one is if malapit po sila sa office, they could pay sa selling counters natin, sa office natin. The second one is yung mga partner banks, yung mga may bank net or under the AGOV, pwede po yun, ma'am. For the non-bank collecting partners, tulad ng mga malls, mga bayad center natin, so pwede po sila magbayad doon. So may mga customer service ng mga mall, pwede doon. So as long as meron silang dalang PRN na na-generate nila, pwede na po yun. Either i-paint or yung iba, pwede naman po yung screenshot kasi may mga sariling form din naman yung ibang bayad centers natin.
0: Mm-mm. So ano po mga dapat tandaan or mga mahalagang paalala when it comes sa deadlines kung PRN yung gagamitin mo para magbayad po?
1: Yes, for employers, Ma'am Claire, yung deadline ng pagbayad is huling araw ng buwan kasunod ng applicable month. So, if you would be paying your, for example, sa mga employers, if they would be paying their May contribution ng empleyado nila, yung deadline nun would be on or before mag-end yung June. So, for the employers naman yun. But if mag-fall ito sa weekend or holidays, the next working day yung pwede pabayaran on the next working day for the employer, yun yung for employer. For the individual payers, yung mga self-employed, OFW, voluntary, non-working spouse, pwedeng quarterly naman, ma'am, either monthly or quarterly. Kapag quarterly naman, if second quarter yung babayaran niya, April, May, June, yung deadline would be on or before mag-end yung July. So, yun naman yung for the individual.
0: Mm-mm. Sir, paano po ba makakakuha ng PRN? Sa ano nito, no? Online account mo sa SS?
1: Yes. Pwede pong kumuha sa online account ng na member. So, meron doon na tab na payment reference number. Or, the other option is, pwede din siya mag-generate through sa internet browser, no, hanapin niya either yung buy center na PRN generator, pwede niyang i-search yun sa Google. So, buy center PRN na generator sa SSS. So, dun pwede siyang gumawa ng PRN niya without logging in. No. Pwede naman sa MYEG na site, so accredited buy center din natin yun, MYEG, pwede siya mag-generate ng PRN niya. Or, yung isa is yung Bilero, no? B-I-L-L-E-R-O. So, pili lang po siya doon sa tatlo. So, pwedeng gumamit ng, or mag-generate ng PRN without logging in sa tatlong, ano natin, may center na kaya.
0: Pero ano lang to, sir, no? Kumbaga, one-way ticket, isang beses mo lang gagamit, pwedeng magamit yung PRN na na-generate mo.
1: Yes, tama, Ma'am Claire. Per payments, isang PRN yung gagamitin or mag-generate siya ulit the following schedule naman sa pagbabayad. And for the contribution, if lumagpas na po sa deadline, so hindi na po pwedeng gamitin yung PRN, so mag-generate siya ng bago for the months naman na pwede pa niyang bayaran. So, actually, pwede naman online naman yung pagbabayad. So, after dyan, ng pag-generate niya ng PRN, pwede nang through mga aside from yung mga non-collecting, yung mga e-wallets natin mga pwede. Yung Zcash, Shopee Pay, Maya, pwede sila magbayad. kanilang competition.
0: Sir, sa ano monitoring or sa data ninyo sa SSS, marami yung gumagamit ng sa pagbayad sa yung PRN, sir.
1: Yes, marami-rami na rin gumagamit, ma'am, ng ano. Actually, for the PRN, mandatory naman siya, ma'am. So, wala na tayong payment na hindi dumadaan sa PRN. But, yung appreciation natin, ma'am, kasi majority, no, or karamihan ng mga members natin, is ano na rin, online na rin nagbabayad. So, it would be more convenient din naman sa kanila magbayad if they are frequently using yung mga e-wallet. So, pwede naman nilang i-try yun, ma'am. So far, nababawasan na rin yung mga natin dito sa office yung mga QA because of the online and mga credited natin ng mga bayad centers.
0: Alright. Sir, Amen, unless may mga gusto ka pang idagdag, mensahe or reminders particular sa PRN and sa mga tagapagpakinig po natin.
1: Yes, reminder naman, no, when it comes to PRN, so gumamit lang ng tamang PRN, ma'am, no? Double check palagi if tama yung mga na-generate doon nila, especially sa mga employers. Double check yung mga list ng names ng empleyado nila na generate bago nila bayaran iyon. And magbayad lang po sa mga accredited natin na mga bayad centers. Pwede nilang i-check yun sa website natin, ma'am, sa www.sss.gov.ph. And keep updated po sila sa record. Pwede nilang i-check from time to time yung kanilang may SSS account. For those naman na hindi pa nakapag-register, inikayas po natin sila na mag-register sa online account nila sa SSS para ma-monitor naman nila yung contributions nila in yung mga records. And Pauli-tuloy pa ako nagre-remind, ma'am, no? Marami pa rin tayong nare-receive na mga informations about may tumatawag daw sa mga members natin. May nagme-message either sa messenger or sa text or email na nangihingi po sila ng mga information. Nagbibigay, kunyari, nagsasabi na meron daw ibibigay na pera sa SSS pero kailangan mag-click ng link or kailangan magbigay ng information. So, hindi po tayo nangihingi ng information or tumatawag or nag-message. Or hindi po tayo nagsasabi na may ibibigay tayo na amount and then kailangan muna mag-deposit ng any amount para makuha yun. So, wala po tayong ganun, ma'am. So, to verify the information, much better na po na check muna yung website natin or yung Facebook page natin, which is MySSSPH for para sigurado sila, ma'am, no? Ma-avoid nila yung scammers. So, kasi diba sinitake advantage sa mga scammer ngayon yung crisis sa fuel. So, nagbibigay daw, sabi nagbibigay daw ng ayuda.
0: Si SSS. Pero wala, klinaklaro natin ngayon na walang paayuda sa SSS when it comes sa mga fuel subsidy, sir.
1: Yes, may mga programa tayo, ma'am, no, na within the scope naman ng SSS, which is naka-up na sa website natin and sa Facebook page. Actually, kahapon merong ni-repost or ni-upload yung natin office. But for other, yung mga other offers na sugod to be true, ma'am, much better to na i-confirm muna bago magbigay ng information o mag-click. Kasi baka scam. So careful lang po yung mga members and pensioners.
0: Alright. Sir Amiel, thank you so much sir sa time na ito and of course sa mga reminders. Palit ulit tayong mag-remind sa ating mga katropa para rin na niya makaiwas sa mga scammers. Sir Amiel, thank you so much po sa again, happy Friday po, sir.
1: Opo, ma'am, as always, so thank you for giving us giving us time to give information sa mga members natin and pensioners. And lastly po, inikayat natin yung mga members dyan, pensioners, if they have questions, pwede po nilang ipadala in advance para next Friday, pwede po natin sagutin yun.
0: Yes.
1: Yung, kung kaya po natin sagutin, sasagutin natin next Friday po. So
0: alright.
1: Thank you ulit, ma'am.
0: Alright. 50 minutos o kung 51 minutos, makataliwan sa oras na sumabi siya. Gahon, nabatihan na kaibahan nato si Sir Amiel Hinova, SSS Visayas Information Officer. So, thank you so much kay Sir Amiel. And sa umay na mga katropa, reminders. Sa mga paniwalain gihapon di karon ha. Runaga taugid man hay. What taro naga pangayuit inyo nga mga pin or pilang nga mga personal information bagko sanda ta mismo gakusa itao kasi may information yun asanda ninyo karon kung may natuod gid man sanda nga nagataw ayuda kung SSS gid man nagakontak inyo and sa uman ro SSS o wa nagapang text o wa nagapang tawag ron mga katropa. So likaw-likaw kita sa mga scammers. No to scammers. Hindi sila welcome sa ating buhay. Di ba nga? So, mag-ingat ha, mga katropa. Kapin makaroon ay abong mga nag-take advantage, abong mga nagpamintaha. Siyempre, may crisis kita ang ginapangatubang. Ay, sino ba naman ang ayaw ng ayuda? Di ba nga? So, ginagamit kita ng darumang makarangat siyempo. Agud man niya magpangloko. Ay, ginuulat agit ka nagkaroon bahala. Oy, good morning kita mananay ha, nakatutok. Kaya katropo kaba-haba, kita nakatropang Zaldi. Good morning, ma'am, sir. May tatanong. Ay, okay. Ay, natapos. Shoot up man si Sir Amiel. May tatanong sana ako ba sa problema ko sa SSS. Maglulun sana ako nitong May. Kaya lang may mas nauna pang nakapasok ang PRN ng April kaysa March. Sa madaling sabi, mas nauna pang mabayaran ng April kaysa sa March. Ang reason ni employer, paiba-iba raw ang PRN ng SSS. Ang reason naman ng SSS, hindi raw tiningnan ng employer ang date ng PRN na kanyang binayaran. Pwede pa bang maremedyuhan na makaloan ako itong may dahil gagamitin ko po para sa panganak ng misis ko. Ay, tapos yun takita kay Sir Amiel. So, next Friday siguro or next program natin karo pang Zaldi, pangutana natin doon na kay Sir Amiel. Sorry, gidaan na haywat natin doon na nabasa. Nasakot aro aton karangalinyada. Kay katropang Erica Season, good morning, nakatutok man. Bawgid ana ha, sir, incorrect. Very wrong ka talaga dyan, hindi ka dyan correct. Sa part na ito, hindi ka correct. Aw talaga ha. Baw sana all nagalibot-libot, te ano? Ano na? Ano? Tara? Exciting! Friday na! Ano? Tara? Ikaw talaga dyan, sir, ha? Naglibot-libot ka nga na yung una ag mag-usit. Target. Target lock. So, good morning, sir. Hindi natin i-disclose. Yung may natood niya panganay. Tago natin ikaw sa pangalang incorrect. Pero ngayong Friday, ikaw ay very wrong. Exciting! Hindi ka correct for today's video. Okay, good morning, gidaman anay, ha? O nakaroon. Sa barangay New Buswang, Mercedes Village, Bilog Ngalaw, Flores, Pulmones, Ligayo Family, Alfaro Family, good morning. And naga, ikot-ikot na sa makaroon niya pang oras. Sa Tiad Family, kay Mama Med, ay Waymotsugod, ay nagsigabong na naman doon ng radyo na sa Mercedes Village. Good morning, everyone. Uy, mga katropa, ha? Alas 9:54 na sa agahon. Nagraya na yung portion. Hatod-katod ses dape. Nagapaganakit ba rin yung uho? Ginagasipon, ginagagnat. Ano ba rin yung mga ginaburubatsyag di karun niya? In out of focus ka mo. Hindi ka mo makafocus sa inyong karun niya mga bagay-bagay. O, sa trabaho, inumute aninyo rin. It's ses dape. Mga katropa, ruses the pain ay gindisenyo para buligan ka mo nga mapadasig. Gamagmayad sa masakit ka pareho tiyagnat, ubo, pagbara sa ilong, bangod sa sipon, ag pagpanakit itiawa. Saray may paracetamol nga nagabulig sa pagduit mga stress related ag pagpanakit itugo. Ginapabilin niya manami rupa macho ag makapokus sa mga aktibidad ag maging produktibo. Ngayon mga katropa, ayaw yun aninyo pag apabayin nga maging sabiago rin yung sakit itugo o kon barado ng ilong ang lumagain niya pamatsyag sa inyong adlaw-adlaw nga ginakasakuan. Inumiyagin ninyo ron, it says the pain. Mga katropa, says the pain ay available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo nga ma-order sa Shopee ag Lazada. Mga katropa, says the pain ay produkto gidit Yes to Health Incorporated. Says the pain, your all-in-one relief. 55 minutos. Makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Uy ha, sa may mga ganap, sa may mga plano, hindu na nga gabi, isa na all. Exciting! Magdahan! Kusiyon ko gid ka mo. Wag ato umakarahan o mga disgrasya. Itaolat aman nga ni ingara. O man-uman man kita nga remind ya magdahan ka mo sa pagmaneho. Abi, ayaw man ka mo dinaso-daso sa kar sa dahon. Kung wa man ka mo na ila nga mapadasig ro inyo nga kabuhi. Kaga basi ba matapos madasig ro inyo karon nga kabuhi sa inyo nga pagdaso-daso. So sa may mga panganawon hindu na, ha? Sa may mga long ride, may mga biyahe, magdahan gid sa pagmaneho. Kapin sa mga gainom-inom hindu na, magagawa, may mga ganap, inom-inom, tapos nagamaneho pagali, ay Diyos ko. Magpabilin gid it alintro ha, sa inyo karon nga kaugalingon. Base baga, magkusat panaw do motor. Aghiguyod ka lang nana. Agroyo, magain pa karon. Magpadagasa ka mo, magpadagahig. Sa inyo karon yung mga kasunod, mga ka... ano man, kasabayan, una karon sa karasadahon. Ay, maskin anong dahan mo, abi, agyan kat kanas-kanas. Agyan ka di ka mga haras-haras. Ay, dagahig ka gidro na. Ay, baga. So, magdahan ka mo, ha, mga katropa. Kung wa ka mo nalipa yung sa inyong kabuhi, ay ayaw ka mo magpadagahig. Kung wa man ka muna ilang mapadasig itapos yung kabuhi, ay better na magpabilin gid alintro sa inyong karon yung mga kaugalingon. Kung hindi tagid kaya mag-drive, ay magkatugog lang anay kung siman ka mo di karon. Okay na taro niya mahimasmasan ka itugog sa inyong alamisa kung sino man kainom. Importante hindi ka hikatugogan forever. Budlay na ron ay masakit yun yan yung ugo dahil sa over pagbugta mo. Masakit pag yung ugo ay may problema o man yan nagdugang. May nadagas sa katingali. May nadagahig katingali. Agwa kating kadumdum, di ba ga? Budlay, taro niya, it's either sa kulungan ka mabugtaw or sa ospital or hindi ka mabugtaw. Do yun karon do magangat siyang at mga katropa. So sa may mga paganawon, sa mga gainom-inom, ay Friday night, abo kita karang mga... ano dayon ni mga aksidente sa car sa daw na makaron yan ni di ba this week it kaabong disgrasya. Wa paro nakainom ha. Ay nako grabe it ana ro car sa daw na mga madasig mga kumbaga ay may kumdiyan may ginadalian nga ra ho. Oo ni gadali kita adlaw-adlaw may mga ginadalian kita pero maging aktibo gihapon di ba alert di ba alert gihapon dapat para man niya hindi mauli sa disgrasya ro inyo karon niya pagmaneho. Oy 59 minutos makataliwan sa oras at 9 sa agahon ag makaroon na it's Friday syempre automatic may magadaog na naman 3,000 pesos kay man makaroon ro aton niya weekly draw may aton niya pagagabuton nga raffle entry and may magadaog 3,000 pesos sa nagapadayon naton niya Santo and XFM libo-libo ang pa-premyo mga tropa sa mga pwede karoon nakahugog ay hingabot siya na kamutugog agod niya next Friday base kamut aro magadaog kamun ro may chance nga magdaog 3,000 pesos mga tropa ro Santo and XFM libo-libong pa-premyo ay mabuhay-buhay pataraso abo pataro magadaog 3,000 pesos sa aton niya weekly draw aga may aton niya nagahugat kinyo nga more than 100,000 pesos in prizes para karon sa aton niya grand draw syempre ipuno niya mang ninyo ano pwede niyo magamit sa raffle entry ro sangka blister o kon sangka banigit Santom plus gold herbal capsule sangka banig o kon sangka blister man it's a premium D3 soft gel capsule sangka blister man o kung sangka banigit serve food supplement for men. Aglima nga sa Shui, it's Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, para yuro ato niya mga yes to all participating products. Nga magadaog kinyo chance nga magdaog 3,000 pesos. So standby tuto ka mo sa mga masunod niya program at XFM Kalibo. Ay basi ka mo undo iga-anunsyo nga ato niya weekly winner. And of course, mga katao, para inyo karoon yung mga full entry gali, ah, isugod jamang ron sa sangka sobre. So, atray mong pangalan, address. proof of purchase contact number ag pirmahan. Ag ihugot aron iya sa mga istasyon sa JS Metro Road, Barangay Tigayon. Kalibo ang next Friday, base ikaw on ro magabutan. Ag abang-abang na sino kaya ang maswerteng mananalo ng 3,000 pesos ngayong araw ng Biyernes. So mga tropas, so man, be healthy and get a chance to win big prizes sa nagpadayo natin niya Santon and XFM. Malibo-libong papremi. Ono minuto sa mga taliwan sa oras, alas G sa agahon. My dear, kahit gaano kainit ng panahon, okay lang. Kahit sobrang pagod na ako at parang lowbat na ako. Bigla ka namang papasok sa isip ko. Minsan, napapaisip na lang ako. Sana naging battery na lang ako para ikaw na lang yung extra energy ko. Exciting! Okay. Ikaw kinakarapang Jory ha. Ang dami mo talagang nalalaman. Katropang Jory, battery ka ba? Ba't parang habok ka? Di ba may mga battery naghabok? Ay, ito, kaka-charge mo yan. Habang ka-charge na ginaginamit ni mo, naghahagabok rin yung battery. Charot mo lang. Eh, idol, gita natin si Karabang Jory nga. Love na love, gita natin rin. My dear, kung ang tama ay salitang true, iba naman ako, yung tama ko ay nasa sayo. Hugot pa mo. Kailan ka talaga maubusan ng ano, ng mga ganyan na Karabang Jory? Maubusan pa ba? Grabe talaga, ha? Hindi ka talaga naubusan ng mga hugot mo sa buhay, ng mga banat mo. Banatan kaya kita. Mapabanat ka ga. Ay, excited. Uy, mga katropa ha, mainit-init. Rato niya pa niya po. So keep safe everyone. Karabang yam-yam, good morning. Nakatutok man. Dos minutos. Makadali mo sa oras. Alas G sa agahon. Well, mga katropa, thank you so much. Sa pag-iba ka kung makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw Biyernes. Magailiba, magkakilito man kita kara-adlaw it Lunes. Same time, same station. Alas 9 hasta't alas G sa agahon. Mga katropa, bantayan man ninyo masulod niya programa. Kanam ito niya drama. Hagat gaton ron. It XFM Network Philippines Boxing Gloves. Well, mga katropa, nakaibahan naging ka-partner naton technical side, katropang Zipil Kit Palmon. Sa nga ganit, ato niya station manager, katropang Jan Allen Escanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. And of course, overall supervision, it ato niya ever generous, malam mabuot niya chief executive officer, Dr. Remy Lituoy. Mga katropa, thank you so much. Dudoy, daya nga ra. Hindi yun. Ano na to? Ay, sige. Dalihan kita na yung mga katropa. May ato na nagkaroon niya update man. So, pamatian na to na Raya. Okay. So, standby yan ka mga katropa. May update kita sa aton karon niya NBA Playoffs 2026.
2: NBA Updates brought to you by Winsr. Get your free bets now only at winsr.ph.

0: Mga katropa, para karon sa aton yung NBA Playoffs 2026 update. Raya karang gintapos ni Cade Cunningham ruhampang sa ulihing segundo aging buligan ro raya karang Detroit Pistons nga magpangibabaw sa game 2. Buyo siya magkaroon ni Pistons through 2-0 nga lamang sa serye. It nagapadayon naton nga NBA Playoffs 2026. So sa magkaroon, Daogro Detroit Pistons kontra Cleveland Cavaliers sa score nga 107-97 score.
1: By Winsr. Get your free bets now only at winsr.ph.

0: si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
7: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sansom Plus Herbal Oil, garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
1: mag Sansom Plus Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansom Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Dahil akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan nga ginatiguluhan. Twenty-four hours. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: Exciting.
4: Samsung Plus Gold.
5: Landa pa ka sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay, ito may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Samsung Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
4: Samsung Plus Gold.
6: Iba ka sa lahat.
4: Samsung Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong-panalo. Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.

0: Ipasulod siya sa ospital. Nabulungan sang mga adik.
1: Hala! Paano siya nangin adik, Cheman? Wala man siya naghahimo sang gamo sa iban ng mga tao? Inalang abi, ginapamatay niya ang mga sapat. Kagdasun, wala siya naghahambal. Nagapungko lang siya. Nga wala nagahulag sang tuman kadugay.
0: Ay, amugadi ida. Kanagpasugot na lang ako. Ngay parihab siya. Para gamag-ayo na siya, Mira.
1: Uti, Chay. Nakahibalo na sinisinang Olivia kag ang bana niya?
0: Iti baluyag si Manuel nga pahibalon sila, aday. Kay base kuno kun maglibog lang ang ila pinsar dito. Kag hindi na sila makapukos sa trabaho nila.
1: Hey, kung sa bagay.
0: Tinguhao na lang dato gamag-ayo si Justin. Paagi sa rehab.
2: May isugid ako sa imulosing.
0: Ano ina, Manuel?
2: Nasapuan na sa mga pulis ang head out sa mga estudyante ng mga adik.
0: Bay, sa diin.
2: May isa ka abandonado nga building. Amoy lang ginahimo nga talabuan sa mga adik ng estudyante. Dito sila gali nagasyabo. Bay. May mga tao gali nga nagainganyo sa ila.
0: Apa nga ang mga estudyante ginabuhat nila ng mga adik?
2: Bangod wala sang maduha-duha nga isa ka adik ang estudyante. Gani amo inang ila ginaobra. Kita mo? Wala gani kita makaibalo nga miyembro na sang ila grupo si Justin. Iti adlaw-adlaw nga nagalakat man siya. Apang salain gali siya nga eskwelahan nagasulod. Dito siya gali sa ila hideout. Kag nasapuan nga nagahimo gali sila sang bomba dito.
0: Bay. Ano? Ay amo Diyos ko. Bumba, Manuel? Bumba, Ged?
2: Oo, Losing. Amo inang nasapuan dito nga ginraid sa mga pulis sa ila head out. Ginpangdakop dito ang mga estudyante ng mga adik. Kagmayo lang gani kayo wala matabuan dito si Justin. Kag nakita man dito mga subversibo ng mga balasahon.
0: Eh.
2: Ang ila leader na kilala nga si Juan Javier alias Busing. Apang mula si Madakpan, nakapalagyo siya. Kagasta subong ginapangita siya sa mga pulis.
0: Ay, abaw, Diyos ko. Nga, nakasulod sa amusina nga grupo si Justin, yaman. Kag makabatas man sila sa pagbuhat sina sa mga kabataan nga kasubong ni Justin.
2: Tungod silang maayo nga target sa mga subversibo nga mga buluhaton. Mapos sila nga madala, kag mapapati sa sala nga ideolohiya. May handom sila nga gubon ang nasyon.
0: Ay. Doon sa mga komunista, gali sila.
2: Mahimo. Pahimo nga hindi man. Tungod hindi paathag ang tanan eh. Apang nabungkag na ini. Kaginapangita na subong ang ila leader. Oo. Napinitrate na nilang eskwelahan. Ang publishing house sa mga magasin, kag mga libro, pati ng social media. Delikado ang sitwasyon, Losing. Kag ang una sa tanan, dapat nila nga buhaton nga mga adik ang mga bata. Agud mabulag ini. Kagamito nila ang pagtuluuhan nga ginpamuklat sa ila. Kag amo inang natabo kay Justin. Kag maayo lang kay wala pa nagtatakit sang maayo sa iya utok ang ginatudlo sa ila. May tsansa pa na makabalik siya sa mga pagtulunan nga

0: Matuod siya'y? Baka paulin si Justin halin sa rehab? Maayo na siya?
1: Oo, Mira. Nagsiling ang doktor nga maayo na siya. Mahimo na siya nga makapaulit din sa balay.
0: Ay, salamat. Salamat kay nag-ayo pa si Justin Chal.

0: kamusta ka na, Tita Mira?
1: Wow! Maayag ito to, Justin, ah. Kag nagluto ako sang imo nga paborito. Ang ginprito nga saging. Gusto mo na nga magkaon?
0: Aba, hoy! Gutom na gid ako.
1: At sige, ah. Madali lang, ha. Ay, salamat. Kay naumpawa na gid man si Justin. Hindi na siya adik.

tabo sa ako niya man. Hindi ako makatulog. Doon sa ginahilas ako. Tapos 12 na inisang gabi, apang nagabugtaw pa ko yung gihapon. Oh. Hala! Hunis ang pispis? Nakabati ako sa hunis ang pispis? Ito hindi man inabukaw? Madamo sa mga tanong mga kahoy sa likod sang balay. Kay madamo man ako sumabatian ng mga pispis dira. Apang dulain mga hunis ang pispis na nabatian ko? Hindi man bukaw? Kag ang mga pispis nga mayaya. Wala man na iya nagapulaw? Kag nagahuni kong gabi? Ay, anay ka abi? Mabangon ko ah, kag maggawa sa bintana. Apang, hindi ko lang pabuksan. Malingling lang ko.

0: rin ako sa bintana. Malili ako ah. Tukisan ko sang juta ang kurtina. Nana, ari na. Wala man ko sa nakita. Bah! Bukas ang bintana sang kwarto ni Justin? Hala! Makita ko siya nga nagapanahog sa bintana? Gamit ang lubid nga nahigot sa bintana mismo?
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men.

0: suplemen para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santan Tuas Herbal Soap.
2: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Tuas Herbal Soap. Gamit na! Santan Tuas Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: X.
3: F.

nalumpat na siya sa duta. Kagdali-dali siya ang nagpadulo sa kakahuyan. Hindi. Anong puot silingon sini? May ginapakigkitaan bala siya nga tao? Ara. Nakita ko naman siya. Nga madasig yung nagbalik. Ato. Nagkabit naman siya sa lubid. Kag nagsaka naman sa bintana. Wala. Sino ang ginapakikitaan niya sa kakahuyan? Sino? Ay. Nag-ayaw naman siya sa pagka-addict.

Hindi ako mapahamtang sa nakita ko. Pero, hindi anay ako manugid kay Chelusing, ah. Kagadyo yung Manuel. Sugod sa nagwa si Justin sa rehab. Dari naman lang siya nag-atiner sa balay. Wala man siya nag-ahalin. Kag nag-party kami, nga nag-ayo na gid siya. Kag normal naman ang iapang hulag pareho sang una. Apang may nasat-uman ako sa iya. Kung wala nagatulog sa iya si Choy Manuel nga lolo niya, kinatulog niya ini sa masakit. Hala! Akig siya ka Choy Manuel? Kasakit kisang iya panulok sa tigulang? Dupat yun niya ini? Hindi! Kalain ah! Tapos sige na paabot ko na may malaing matabo. May ara, gid!

0: Mira, Domingo Subun, masimba kita ha. Dalo na ito si Justin.
1: Si Justin? Maupod na siya haw?
0: Nga, hindi. Nagasimbagid ban kami sinapirmi? Makadyos nag-akon apo Mira.
1: Ay, Chay. Nag-ayo na ginman bala sa matuod sa iya pagka-adik si Justin?
0: Amo ba't sinagsilig sang doktor? Kita mo ha, wala na siya nagaharin sa balay. Nagabasa na lang siya. Kagkunindi gani, nagapamati sang music. Kagdako ginag-akon pagpasalabat, ginagbuot ng akon apo.

gabi. Ginpanilagan ko naman si Justin. Amo manggihapon ang natabo. May nagpanawag sa iya nga kung sino. Kag nagpakuno-kuno nga pispis. Soon, nagkadto naman siya sa kakahuyan sa likod sang balay. Wala ko makita kung sino nga ginapakigkitaan. Apang nakahibalo ako nga hindi ina maayo. Pero hindi ko magpanubig kay Chelusing ah. Kay nahadlok ako. Ang maayo pa, papauli na lang ko sa amon ah. Bahala na nga wala ko yasang trabaho.

0: morning, Lolo.
1: Uy, Justin, apo. Ay, nakabugtaw ka na gali. Nagainom ako sang kape. Eh, malakat na ako sa akong ubra.
0: Nga, hindi ka na lang mag-retire, lo? Para nga makapauway ka sang Mayo. Total may edad ka naman.
1: Ah, ma-retire gid man ako, apo. Apang hindi pa subong.
0: Pwede ka man makasaylo sa iba ni Olobrahan, lo? Pareho abi sa kalanan. Pwede ka nga mangin manager ka sa kalanan. Mahay na, kay wala sang pressure. Wala ka sang madamo nga reklamo nga mabaton, dira. Ang imo lang mabatian, among reklamo sa mga customer. Nga hindi makasaho sang dinoto nga mas masin. Kay man, nagataas ang dugo.
1: Ha? Ha? Eh, nga man. Wala ka bala nanamian sa nga akong trabaho, Justin? Haapo ko?
0: Nanamian, mali. Nga, ha? Malayan bala akong mag-ulikid ako sa imo, lo?
1: May...
0: Sige na, tapusan ang pangapi mo, lo. Nadulaan na lang sa kaisipan mong ginapambal ko sa imo. Concern na kuya mo, kay ti. Amo man silang edad mo, dapat nga mag-enjoy ka na. Kaya ang mga tigulang na kasubong mo, ilisipo na lang tiyon doon sa kalibutan.
1: Eh, Justin? Justin?

0: Ano?
1: Eh, oo. Nalainan ako mamati sang iya panabat sa akon.
0: Basi kong ginlain mo lang sa paghangop, ah.
1: Eh, ambot lang, Losing. Hindi man ako makasiling panabat sang adik ang ginbuhat niya kay ti. Nag-ayo na siya. Makaligad ang pilakabulan nga ginrehab siya.
0: Pasinsyahan na lang ang aton, apo, ah. Basi ko nagsala lang ang palamatinaan mo.

0: Eh naman, manilag naman ko ah. Kung anong ginahimo ni Justin, lantawon ko. Kung manaog naman siya sa may bintana, nga ginahigta niya sang lubid, kaginapadalus-usan kung magpanaog siya. Kagdasun, nagakadto siya sa kakahuyan. Kagmabalik naman pagkatapos. Ay, nagkaano siya dito man? Anong ginabuhat siya dito? Kagkun may kinapakigitaan siya. Sino?
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 horas, sa kasaysayan Boxing Club, diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Secret of Hell.
1: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Doc Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, teg sa aton sunod nga panimalay.
0: The Secret of Hell.
1: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Doc Leo, nga way sang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang nasa guwa mo. Dili mo blame chin yan, or if not daw gulpi lang init ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo ya nang mamuni-muni ka lang gid nga
2: good line ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman tagit hindi mo manabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon ning hambalbal sang iban nga gamay diferensya ginapadako tungod na isa sa mga nagkalain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Santhon Plus Gold,
2: ang Santhon Gold capsule gina suggest gina recommend gid naton sa may mga mood swings base sa iya sini nga sangkap. Pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress challenges. Ngayon di kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taanay, makapulo-paminsar taanay makarelax ta.
0: The Secret of Hell.
2: Ang moringa nga sangkap sa Sunthone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga part sa nga brain, irritated kita, madali kita mag-react.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes, so.
0: Sunthone Plus Gold.
2: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sa Sunthone Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sini nga nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
0: The Secret of Hell.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin na production. Nagabulig sa para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh arad ang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione toling glutathione isa dira sang inihimo ya gina detox siya aton lawas sa ulay na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot if not kon magsupport ina indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
5: Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pasu.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid.

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 10:50 na sa Udradlaw.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro.

0: yung Uddo. Mayarayad ng Drodlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayarayad ng Drodlaw, Pilipinas. Western Visayas, Mayong Uddo. Probinsya Raklan, Banuet, Kalibo, Mayadayad nga Udro Adlaw.
1: Centro.
0: Welcome sa aton makaron nga palatuntunan.
1: Centro. Centro.
0: Adlaw kita makaron itaya karang Biyernes. Thank God it's Friday, TGIF na. Ag sa inyo karang mangin alagad, sa inyo karang mangin anchorman. Ako si katropang Ninyo Eugene Teodoro. Ato na naipagpanamyaw pag-abi-abit mayad-ayad nga Udro Adlaw sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor sa aton karang pag-ratsada, sa aton karang pag-ililiba makaroon mayad-ayad nga Udro Adlaw.
1: Centro! Centro!
0: Aton karon nga mga suking tagpagamati nga naka-monitor nakatutok na samtang nag-pamati riya, samtang nag-ilabas, wapa naka-ilabas ag nagakino pag ang itilabas.
2: Wow!
0: Sa aton karon nga mga suki, sa aton nga kabisera Banuet Kalibo, sa may Islet Boracay. Tama naman syempre sa aton karon nga mga katropa listeners nga nakatutok na ka-monitor man katon makaroon sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo. Utom magabutan ni taton karanga pagpangalagad, aton karanga pagrurat sa damayad-ayad nga Udro Adlaw. Siyempre, sa aton man karon nga mga suking tagpagamati nga naka-monitor na katutok aton nga mga drivers naton nga mga nagasuroy-suroy makaroon naga biyahe apisar nga mainit-init ro aton karon nga paniyampuhon. Pero sa ibang banwa no, grabe naga ano ta, nagaugan-ugan ta naruplastada karon sa iba karon nga mga banwa mga katropa. Sa tanan-tanan karon nga mga suki pagiro aton nga mga mangingisda, mangunguma nga naka-monitor na katutok naman na katon makaroon mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta ro aton karon nga Udro Adlaw, kumusta ro aton karon nga agahon mga katropa. Siyempre sa aton karon nga mga nakatutok sa aton makaroon nga social media, sa aton nga Facebook page. Abay, mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan ha. I-comment rin nyo karoon nga mga question, komento sa aton karoon nga Facebook page makaroon. Ay aton gidroon nga pagatawan ito gadaligwa sa aton karoon nga pagpangalagad makaroon. Sa mga OFWs naton, sa mga overseas Filipino workers nga naka-monitor na katutok man katon, mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong Udto!
1: Hindi
0: man kamo karon nga party it kalibutan. O naka-monitor iya sa aton nga Facebook Live. Mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Well, sa tanan-tanan naton nga mga suke, ibinin niyo ako sang oras agtunga nga palatuntunan na sentro. Ag magatalakay kita karon pila ka mga balitaan nga aton karon nga pag-check yaron. Aton karon nga pagatalakayon, sa aton karon nga pagpangalagad, sa aton karon nga pagrurat sa dama karon. Mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Oy, mga naka-monitor katon ha, sa aton karon nga Facebook Live makaron, mayad-ayad nga Udro Adlaw. Kay Sir TJ Noynoy Tanlok Solidad, una ako no sa San Francisco, California naka-monitor. Kay Jory Jorfo, good morning sir, ilabas ta. Una sa RSZ Gravel and Sand, tabaaw ba nga akla nagamonitor? May dayad nga Udro Adlaw gid. Aki share, i-follow man ninyo ratun karon nga Facebook page ha. XFM Kalibo 96.5. Agod nga mangin updated kamo sa mga nagakanabo riyar, mga balitaan natun karon mga katropa. But ano rong mga balita, ano rong mga tagagupang doon aton yung mga topiko nga aton karon nga pagatalakayo, nag aton karon nga pagatawan it dagan, sa aton karang nga pagrurat sada, sa aton karang nga pagililiba makaron nga Udro Adlaw. Kay katropang Ramil Ribay de la Cruz, mayad-ayad nga Udro Adlaw katropa, alin ilabas naton una, baka wahaw again.
2: Wow!
0: Ano ho, piniritong ano to, ginapo. Happy-happy lunch eating sa aton karon yung mga sukiruna ha. Anyway, ano rong mga balita nga aton karanga pagaw istoryahan agbaga talaka yon sa aton karanga pagpangalagad, sa aton karanga pagrurat sa mga karon. Piso wifi itay karang asang ka-establishmento sa barangay Estancia Calibo. Hindi stronggar itay karang grupot mga pamatanon.
1: Sentro! Sentro!
0: Hindi pa matumod makaron kung pilaro na dagasa itdaya karang mga sospek. Ro establishmento abay ginhanapan nanda karon nga sudlon.
1: Sentro!
0: Sentro! May nag-aagi karon ay nagapagayo rin sana nagdagagan. Tabura ka ina itdaya karanga aga-aga iya sa may bahin itdaya karanga barangay Estancia Calibo. Sekiyaron nga ni naton dun mga katropa. Sa aton karon nga pagpangalagad, sa aton karon nga pagrurat sa dayara, uso gumata. Uraya karanga mga tikwian nga raho. Machawa tasandat daya karanga ginakahadlukan.
1: Sentro, sentro.
0: Maskin may mga CCTV, ang mga establishmento ba o andat akaroon niya ginasugod.
1: Sentro! Sentro!
0: Standby man ka mo sa dugang natin niya mga balita sa balita lokal. Nga ito karon niya pag-awistoryahan. Dumpsite sa Barangay Badyo naman siya ginpetisyonan it mga apektadong residente nga ma-relocate. Barangay Council nagpanawagan sa LGU naman siya. Pero pang mabuhayan karon nga solusyon. May pagpahayag karon do daya karang punong barangay it Badyo naman siya. Standby! Sa iba pagid natin karon nga mga balitaan banwa, sa aton karon nga pag-ruratsada, sa aton karon nga mga balita nasyonal, nga aton karon nga pag-aw-istoryahan, DSWD target nga marapos ro pagpanupod it ayuda sa mga PUV driver sa Mayo 20. Sa iba pagid natin nga mga balita mga katropa, raya karang no disconnection policy ginmando it Energy Regulatory Commission hasta Hulyo. Meaning, kundi ka makabayad, makaroon itdaya, karanga imo, karoon nga bill it kuryente, hay dapat hindi ka pagputlat kuryente.
1: Sentro!
0: Samtang dugang pagid natin karoon nga mga balitaan man, nagbukasyon do daya karang ASEAN Summit Meeting, itdaya karang 11 karoon ka mga nasyon sa Southeast Asia. Una karon sa may bahin itdaya karanga Cebu.
1: Sentro, sentro.
0: Ina ron mga katropa ha ag presente nga ni Karondo Head of State itdaya kara nga napugo tanan mga katropa nga mga nasyon iya sa aton karon. Iya sa aton karon nga Southeast Asia. May mga pilasan da karon ka mga pagatalakayon mga katropa para sa daya karang 48 ASEAN Summit and Related Meetings. Sa iba pagid natin yung mga balitaan, sa dugang natin karon yung mga tagagupang doon yung mga balita, kaya karang weather update man anay naton. Bagyong hagupit, posible nga magsugod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Makaroon nga weekend.
1: Sentro, sentro.
0: Opo, anon ka mo, doyon nga bubantay. Galing ay pagsugod man anakara, posible man kunuraya nga mag hina man gihapon.
1: Sentro, sentro.
0: Ayra rong mga balita nga aton karon nga pag-check yaro nag aton karon nga pagatalakayon sa aton karang nga pagrurat sada sa aton karang nga pagililiba. And of course mag-check man kita karon it report si aton nga mga katropa patrol reporters nga naka standby nakatutok na sanda karon nga tagsa-tagsa karon ka mga area of responsibility nga ginatutukan ni aton karon nga patrol with katropang Ariel Cula sa katropang Christian Villanueva.
1: Sentro, sentro.
0: Well, daya karang a portion, mga katropa, ay ginahatod katon. Ita raya karang a Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Rokaside ka mo nga Santon Plus Coffee Mix. mga katropa hay pangkontra ra sa sakit. Tiyempo unman, itsipon ag ubo. Nga ni pabaskugo no inyong resistensya samtang nagakapero. Santon Plus Coffee Mix ay may mangustin ag malunggay nga kilaga nga superfoods para sa aton karon nga immune system. Magwas karon mga katropa, ginapanami man doon na karang nana it Santon Plus Coffee Mix. Ro aton karon nga memorya ag ro aton karon nga focus. Kung kinahangan mo, it ma-update nga memorya ag focus sa pag-eskwela or sa mga working una, mga nagatrabaho, ay mag-Santon Plus Coffee Mix na kamoro. Kombinasyon it soya ag malunggay sa Santon Plus Coffee Mix ay makabulig para mapabiling alerto. Ruimo karon nga Pinoino. Ro Santon Plus Coffee Mix nga ra mga katropa, rayro kape nga purong natural ag sigurado kita nga what side effects sa inyo karon nga kagawasan. Kapin makarang mainit, gidaan na ro aton karon nga panyempuhon, pwede ninyo nga himuon doon o ang kilaga nga ni Ria ho ginaobra na nga tawag kara ice coffee. Pwede ninyo ron obrahon mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Mag ice coffee ka mo. Marami imo kun obrahon imo nga ice coffee. Ngani mag Santon Plus Coffee Mix na kamo mga katropa sa ranga mabakal sa mga butika nga magapit sa inyo karon nga mga lugar. May una man sa Shopee ag sa TikTok Shop mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. May kapikagon, may bugong ka pa. Produkto at Yesto Health Incorporated.
1: Sentro, Sentro.
0: Oras na naton, alas 11:03 sa Odro Adlaw. Aton karon nga oras, aton karang paga ruratsada. Sa aton karang paga ililiba makaron nga Odro Adlaw. Haraanay, i-anunsyo anay naton. O aton karon nga pangpilaw niya ni Rat 10th. Weekly winner para sa aton karon nga Santon and XFM libo-libong papremyo.
2: Wow!
0: Mga katropa, hara. Hindi ko naton pagpabuhayon pa, no? Agod nga dire-diretso kita sa aton karang pag rurat sada makaron. Congratulations kay taga second district. Itaton karon nga may probinsya karon ni Taklan. Roana karon nga proof of purchase ay Santon Gold Coffee Mix. Taga Banwait. Second district. May ba sa first second district ay naman siya wamat ba? What ba sa second district? Ah, di ba? Katropang siya men. Banwait. Sige, hulaan ang katropang siya men. Ano pa? Yes, sa Banwait, Lezo! Congratulations karon sa aton karon nga 10th weekly winner. Congratulations kay Ellen O. Bukakaw. Ellen O. Bukakaw, itag kawilan Lezo Aklan. Ikaw ro aton karon nga 10th yun kita, no? Siya, 10th weekly winner para sa aton karon nga Santon and XFM libo-libong papremyo. Pwede na nimo karon nga mabuo, imo karon nga purchase. Rimo karon nga premyo iya anytime from now, no? Basta hindi kang magpasubra hit hasagang kamit alas 4 hindi na ariya. Pero kung hindi mo mabuo makaron, hay pwede mo man sa Domingo mabuo. Sayang si katropang Shamin imo gid aron dog abi-abi kimo ay may pabanda gid aron imo kimo karon nga pag-abi-abi.
2: Wow!
0: No? Congratulations again kay Ellen Bukakaw, itag kawilan Lezo, ato niya 10th weekly winner. Doon ang proof of purchase, Hyro Santon Gold Coffee Mix. Ag, syempre, hararoan na karon na, base kung hararoan ang pangagan, pakita natin sa camera, sa mga nakatutok sa Facebook Live, Ellen Bukakaw, itag kawilan Lezo Aklan. Ana nga, naka-stapler, gid-aro, ana karon nga, proof of purchase. So, yan po natin, agad sure gid kita, ha? Ay, lima dapat doon nga kape, o lima nga Santon Gold Coffee Mix. One, two, three, four, five. Baron, congratulations sa Roana Karunay Santon Gold Coffee Mix. Roana nga proof of purchase. Congratulations again kay Ellen Bukakaw, itag kawilan Lezo Aklano, aton karon nga 10th weekly winner para sa aton karon nga Santon and XFM libo-libong papremyo. Siyempre sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa, maghingabot, maghugog gihapon kamot inyo karon nga mga entries, ha, para karon nga mag chance sa kamo karon nga magdaog sa aton karon nga papromo. Oras na naton, alas 11. Say, sa udro adlaw ro aton karon nga oras. May dayad nga udro adlaw anay karon ha sa mga nakatuto katon kanay Antilala Influencio na Dura Islam. Nagamonitor katon makaron kay Elky Nabas. Watching una kuno sa Kalibo Public Market. Sige, Centro, thank you, Ged. Yaman kay Dang Villanueva, una karon sa may Banwa Itaya karang banga. Nga always gid nga nagamonitor iya sa aton karon nga palatuntuna. Well, sa aton karang pag-ililiba makaron, sa aton anay karon nga pila ka mga balitaan banwa. Para sa weather update anay nato na sa mga katropa naton, ruraya karang bagyo nga ginabantay naton, although may do nakaka-apektot ang ani katon makaron ay easterlies. Easterlies taro nakaka-apekto iya katon makaron. Ay posible nga magsugod sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR makaron nga weekend o tropical storm hagupit ang pagataw gunraya nga si Kaloy kung makasugod yon sa aton nga nasyon. Suno sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, sa weather advisory, rayang Biyernes itagahon, ginpahayag it Weather State Bureau nga ulihing nagsipatan o sentro at bagyo sa Cagayon nga 1,615 kilometers nasidlangan it northeast it Mindanao. Dagakararo hangin nga nagabot sa 75 kilometers per hour. Magapit sa tunga pagbugso nga nagabot sa 90 kilometers per hour. Samtang nagahugag raya west sa Kadasigon nga 20 kilometers per hour. Kung magapadayon, suno sa pag-asar o paghugag itagupit pa west maga sa mga masunod nga inoras bago raya maglihis pa west north west mga katropa. Ginagauman nga magasugod raya sa aton nga Philippine Area of Responsibility adlaw it Sabador gabi hasta it Domingo itagahon. Posible man nga magbaskog si Hagupit ag maging sangka high-end tropical storm sa sugod it masunod nga 48 oras antes nga magihina ag maging tropical depression pag-abot it Martes samtang una sa kagawaran in Pilipinas. Apang ginpahayag man it pag-asa nga maintok ro posibilidad nga direktang makapektor o bagyo sa dagagan itsempo ag kagawaran it nasyon sa sugod it tatlong adlaw samtang daya karang mga katropa ro Metro Manila ag Rubilog nga pa Pilipinas mabaho nga partit nasyon hay maka-experyensya it magagumon nga kangitan nga may posibilidad it isolated rain showers ag thunderstorms bangod man sa raya kara nga easterlies mga katropa. Ay raro daya kara nga ginabubantayan naton karon nga bagyo makaron mga katropa. Alas 11:09 sa udro adlaw ro aton karon nga oras. Haranay, may mga concern. Anay una karon sa may badyo numan siya. Nga gusto karon nga solusyonan it raya kara nga or may panawagan. Nudaya kara nga mga residente. No? Ay ginpetisyon it mga apektadong residente nga ma-relocate ruraya karanga dump site sa barangay Badyo numan siya. So may apilasanda sa raya karanga LGU numan siya nga dapat may una man nga pangmabuhayang solusyon. Para si punong barangay Victor Crispino it barangay Badyo numan siya sa anang pahayag. Pamatian na.
2: Although napaabot na ra sa sanggunihang bayan sa LGU numan siya, ano makaroon ro update? Ano ro action? Itato niya mga natungda na regarding no sa raya karang concern na dahil sa dump site iya sa yung barangay CAP.
3: Yes ma'am, nagpadaya kami it petition letter ko nagtaliwan nga itong April 27 ma'am, naroon may receive copy kami nga itong sugat hay bali the subject ka to ma'am hay petition for relocation of dumping site. Nagigturon doon mga may naka-attach rin yung mga signatures at mga affected yun na mga household head at anong humuhuyo yung nga magapit sa dumping site na. Ituro naka butang man doon mga rason dahil abo ko nabiya mo niya hatang baton niya ma'am nga reklamo man nga gusto man nga kami rin magpaabot at doon yung aksyonan man namon mismo ako man doon abihay na saksihan ko man nga ro hugom hay mabaho
2: gyud man lang man abiruin
3: una man ito man mismo ra ako nga panimagay magapit sa area at siyempre ro panbaman ro kalusugan it importante it pumuyo nga siyempre kun may mga bad call odor hay magapit gidrong disease nga ramam nga ginadaga sa hangin at doyon hay ging nag impressive na mong disugad nga may attachment niya ni nga mga signatures at mga magapit nga pumuyo at gahuat-huat man kami ma'am nga kung basi kong patawgon ay may direkta kami nga naka-address kay mayor at sa sangguniang bayan man kay vice mayor ay may kopya man kami sugat. Pero sa makandun ma'am ay wa matangani nang gihapon kami hapatawag o ako o kay bahan ng council pero may nakita mata ako nga mga dump truck iya nga sugod guwa o nga ginatambak siguro nanda sa basura nga ron nga nagagapta nga kung sa'yong ginahalinan et ng mabaho.
2: Mm-mm.
3: Ay mayad man doon sa makaroon medyo mahambayang natin nga for the meantime nga solusyon ay rakamon malangkunta ay paano ba rayon do mga
2: tikuhugan nyo man
3: oo agro mga pagaboton nga basura dahil simpre rakamon kita kung takarahay ma-relocate kung pwede yang ay una simpre tugma ko man nga malisod man niya giyagi nga ma-relocate doon pero doon siguro ay intawan man ang that action nga for the meantime lang ay kung sa kwandun ay kuwang abit coordination ka akong kung ano gado yung sakto nandang plano ay din man doon da ako niya ginahugat-hugat sa makaroon niya chimpo man.
2: Ano gada ang background yung dump site niya na kapkan? Ano gada ang una ron ging hamtang o ging una ron ging ginabu or ginatipon ng mga basura nga ra?
3: Oh, ma'am. May kabuhayan yun taro ma'am. Wag ganyan. Ligid na yun ako madumduman doon yung sakto nga pag-umpisa, butang bagon ay kung mga una patang administrasyon, siguro mga apat o tatlo tang administrasyon doon nag-agi. Galing ka to, abi, ay siyempre sangkiri at arubulyong it basura, ay medyo wag iba nga nakakatawag pansin. Siyempre, tawag ka rin ng temporary ang dahil wa man abi at nagugta rong banuang numansya nga obrahon yun nga landfill. Ay medyo una lang yung butang ay temporary ag siyempre sangagan nga sangkiri pagang hay may mga solusyon nga hindi man makatawag pansin nga mag nga medyo delikado dahil pwede abi nga gakutkot ag tabunan bagarong basura ay medyo wa matait bukon matat harmful gid nga sitwasyon sa pumuyo dati nga chimpo galing Kurundaya utangara mamay puno uta butang bago na wa uta it pwedeng kutkuton nga ibutang ito dahil puro basura ro
2: puro
3: sa idagom
2: oo
3: ay wagin ma kung kita't mahimo dahil sangagan ma lang temporary ay din doon ma-action kita ay dahil dipinsahan ko man da akong diya nga pumuyo gaban kita nga ni Karne akong ng pamilya ro magapit ni Karne medyo amon nga irin siya ro Karne nga area kami.
2: So ro LGU naman siya karakap ro kumbaga nag-manage ito yun niya dump site nga ron?
3: Yes ma'am dahil andar ma'am nga lugta bali ha lugta birot munsipyo nga habakal ag simpre ro plano at abi karon hay Tekno Demo Farm butang bago na pwedeng may pananom magiging okay. May nursery may fishery dahil dati nga ni Roma may mga tilapyahan pantatan manami ron dati makaroon yung tangani man hay ina man ging relocate rong slaughterhouse na man da aton nga training center o na man do COVID center bahay silangan panganit aton nga naman sa PNP ay doon yan eh medyo hindi man siguro makon pwede rang slaughterhouse o na suma
2: ng basura
3: oo basura posible nga makontaminate man ro mga karne dahil siyempre dahil sa gangaw kung may sigurado kita di kita nga kung may basura ay abo kita nga gangaw nga gadaga 16. Medyo kung sa kuan ba hindi kita kapasar kung sa kung ikaw na ton sa na anang kuan sundanan at kapin anak mga DNR o kuano na ton do natawag na ECC hay medyo di kita kapasar ag bukon man it mabaho abiro area ng do na man.
2: Kap regarding sa ikaayong awa so far sa mga nagtinaliwan niya inadlaw ag mas nagasangsang nga hugom kapin ko digugan may imong mga residente magwa sa reklamo sa hugom may mga nabaton kamong report nga nagmasakit
3: siyempre ma'am dahil hindi gid naton mahambay nga di karon yang tanan mahalin do sakit suma mahambay yung do naton nga isa gamon dun ka factor nga dahilan it sakit dahil din yan ni kung mga hubo, mga marun, hey, abo man nga nagmasakit iya. Pero hindi man nato mahambay nga 100% nga dahil sa basura. Pero siyempre, mas ikutanon man nato na aton yung mga maagam sa medicine, hey, lindo.
2: Gataog
3: it factor. Oo, ga, daga, may disease gitaro, matawag nga rang Paul Odor din, nagadaga it disease at magiging sanhi at mga bagatian sa ikaayong gawas.
2: Masami kap, ano nga mga ano oras or tiyempo nga nagahugong gidat masangsang nga kung kapin, magapit malang man ka mo sa area, inyong bagay?
3: Magapit yun naman, magos tabok malakar sa daro. Pero ako mismo nga bagay, ma'am, may distansya mata sigurong mga 30 o 40 metros. Pero ako niya mga igmang huday, tabok ang gidit. Karsada, so mga distansya ang gidit. Mga 8 metros at wat at orasan ma'am ro hugom dipindi sa nang dapya it hangin. Oo, nang maski naroon ka bakay ka ang una sa baraka ang magapit una ay kung amat ibatsagan mo ta medyo dali kating magsuka kung chimpuhan gid ang
2: wamatat mga dagang nga angaw
3: ay una gid ang ma'am ro angaw
2: I mean, sa mga bagay-bagay ka po at wamatat mga gadapo nga volume it yangaw bangot sa hugom
3: abo gid ma'am nga napansin ko ron nga sa bagay ay abot yung tangan ni medyo abot tanggangaw.
2: Oo.
3: Posible gid aron niya dahil man dun sa basura.
2: So inyo gid makaron gusto ma-relocate ra yung dump site.
3: Siyempre ma'am doing gid akunta dahil sigurado gid ako nga wa unday problema kun ma-relocate dahil hindi man kapasar ma'am sa mga kun anong papel nga requirement nga magiging landfill o na area nga ron.
2: Pero man karon dayang nakap ninyo ro dayang nga unang petition ro gimpaabot ninyo sa LGU numan siya or may mga nagtaliwan pa kamo mga action nga gimpaabot sa LGU numan siya
3: mga unang administrasyon ma'am hay nang
2: nakapaabot yun ma'am
3: nakapaabot man kami dahil may gina-report man kamo during our barangay assembly nga mga concern it among pumuyo ay ga-action man kami karon ga sugat gaagtumat personal anay sa dati nga mayor ay ginasolusyonan niya nga ni ma'am et kung paano ang mapundur o baho mga mauron baga nasusolusyonan man pero nang natawag ang gid nga bukod at nang
2: pang long term solution
3: long term mo short term ma'am ag imaw nga imaw agasta gid abi makaron yun hay naglobo ta ma'am ro volume basura napananaw ko ang resolusyon yung tagid hay relocation or may una man yaron ma'am nga pyrolysis machine nga gin project hay pero wa patabi makaroon maka-operate ag doing kunta base kon ma-minimize man kon higaling ag medyo ginatunaw abiro basura karon ma'am ay din doon kung makaandar kung taron, hay, maobserbahan natin kung ano ro, anang epekto.
2: May mga concern pag inyara ka, Presidente nga, nagayinasugaan pa kung amat, try ka ng mga basura.
3: Yes, ma'am, oh, dahil din yun niya ni na, ang tawang yun niya ni attention doon, dahil may natabo nga itong sunog o inghungod o aksidente. Ay, rin pa nga ni, isang bilog doon sa ground namon niya mag kandak gid kun tat investigation baga hindi pagbaliwalaon do natabo nga tong sunog ag dayon dahil dato gid abi hay

0: agi-agi man nagtawag ako at ato niya Biro of Fire at naman siya insigida matagani agi nga nag kwa niya gisanda nag-responde at during gitawag ako may nauna man nga ni kakotawag at rohambay ka ako na inagon sa ongoing undo ko nag mga nga nag-abot yung mataratong Biro of Fire ag hapulan da ugaling ay may bandang alas 3 yung mata nga to
1: na umata
0: ay nagkuan yung mata nagmakot yung mata dahil sa kadamo it basura ay wa siguro ha abot yung tubi to sa idalong nga portion ag nagmakot ay nagkuan yung mata at mga alas 3 kasado taga aga ang tinawagan ko mando ato yung mga bumbiro ag nagbalik man sanda doon doon ang daman hapula.
1: Pero mga abi man sa hapon niya ron kap, may mga gasuga-suga.
0: Ay, may napapansin at may nakakasugid ng kapon nga may mga gaaso ko no, ay libot man abit pader dun sa printi at ginasalipdan ng kung amati at mga structure, mga kung anong building. Ay. May nag-aaso ay huwag nang kita kukuhan kung di na aso ay halin sa basura. Huwag man, di man akong gid mahambay rin. So, kuna kita abis sa atin man doon nga natawag nga rang up o kanyara 9003 nga bawa gid magsuga at ng basura.
1: So makaro nakikita mo although what coordination kinyo kung ano din man reaction ni LGU no man siya or it pamunuan ni try ka rang dump site pero nakikita ninyo may mga pagtambak.
0: Oo, nang umpisa kahapon hasta kaina eh, may napansin ako nga gasugod guwa nga may kargang mga gapok rong dump truck at hindi nga binakon makita ro sa kung mag-agi ako sa likod ba yung kwan ay putambagon ay nang ro iya abikampi nga magapit sa karsada nga padir ay huwa pagid itambak. Pero kung akong tutanawon ito sa mga banda sa sugod ay medyo dikatoon siguro yung tamba. Pero bukon pa, eh, totally nga hatabunan tanan-tanan rong basura.
1: Mm-mm. Makabig tarakap nung residential area gidaro kung sa inamtang o dump site niya lang?
0: Yes ma'am, o dahil tabok hanggit it, karsada, pero mga panimagay.
1: Yan yung abugid ang
0: nalibutan,
1: kapitado man.
0: Nalibutan abit karsada ron ay siyempre sa printi ag sa kilid ay panimagay gida ag may partiga na siya na sa likod ay mga may mga pamagay man ito mga gadistansya at mga 50 metros ay abot gida ro hugom dahil open pa na din mo ma'am open dam site.
1: Kap siguro makuna na sa'y panawagan ikaw sa especially sa LGU naman siya aga aro yun yan nino gusto ko agitin nyo itagpang long-term solution may kaantanan sa rakyat ng concern ninyo sa dump site. Siguro yung mong mensahe, panawagan, kap, sa rayang action sa inyong problema nga sa dump site.
0: Doon na ginasaligan ko gudunta no, nga makwangit ba long-term nga solusyon para gid nga maduga rong problema niya sa basura sa Badyo dahil doon malang tanan hay temporary hay ag, hindi yung dapat nga pwedeng magbuhay dahil kung yun yan delikado sa kalusugan dahil punong-puno ut aro basurahan niya rong diya pero nakita man ako doon nga may solusyon nga temporary man gyapon pero dapat gida hay tawaan gida at long term nga solusyon nga pinaagi sa pag relocate kabay pa ron nga may makita utang agugta nga dapat i-relocate doon nga ron nga basura dahil sigurado ako nga hindi kita pwede nga magbuhay nga ron dahil hindi kita kapasar sa mga requirements nga magiging safety o lugar nga ron para sa landfill diya sa amon nga barangay.
1: Sige, with that mabod niya sa sige, with that mabod niya sa amat si punong barangay Victor Crispino at barangay Badyo naman siya. Rayan na si Katropang Clarky Ad. It acts a FAM 96.5 kalibo ang Katropa mo. Setro.
2: Alright, thank you good karon ha kay punong barangay Victor Crispino at barangay Badyo naman siya. Regarding sa rayang gustong matabo it mga residente. Kung tama actionan ay kung nabatayan ko residential gali. Centro. May mga panimagay gali rin. Kung nagapanimaho ron ay bulok na ron. Anyway, sa atong karoon niya pag-arurat sa damayad-ayad nga

0: adlaw anay ha sa mga naka-monitor na katuto katon sa aton karagapag-rurat sa damakaroon. Kaya itatay Leopoldo sa Sir Martinez. Good morning, Gil. May dahil nga tulad una sa Liputos naman siya nag-monitor. Kaya Auntie Ami Valencia una sa Tangalan. May dahil nga Udro Adlaw man. Ag belated happy birthday gila.
1: Centro.
0: Kaya Janaline Arceo Amaro sa San Francisco, Agusan del Sur. May dahil nga Udro Adlaw. Kay Merle Kabugnason, may dayad nga Udro Adlawman, naka-monitor, nakatutok. Iya sa aton karon nga pala tuntunan. Agkay katropang Mike De La Torre, nga naka-monitor man katon. Bawag idana, masarap na umaga, sir. Masarap na umaga. Perfect.
2: Wow!
0: Magandang pakikinig sa taga CVM Phone Shop Money Changer, all branches. At sanglaan ng mga gadgets at cellphone sa Uyotorong Street, Calibo. Sige, may dayad nga Udro Adlaw, Kinyuruna. Alas 11:27 na sa Udro Adlaw, ratong karon yung oras. Standby sa atong karon yung mga suki, sa atong yung mga katropa. Magabalik kita, report it patrol. Atong nga check yaron. Balikan naton after kara. Standby.

0: Kusi Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay ako ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agedi kara, ay magmayad ka mo.
1: Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.

0: XFM. XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit, tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Hay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw it bahong di karasang alima. Hay kung mag-inom pa ako it Santon, hay manami rang pamatiyag. Ngani hay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayan yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Visionex Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Oras na naton alas 11:41 sa Udro Adlaw. Balik sa aton pala tuntunan. Sa gapon ako si katropang Nini Rugin Teodosio. Well, sa aton karanga pagratsada, sa aton karanga pagililiba, i-check anay naton mga report man ni katropang Ariar Kula sa patrol with katropang Christian Villanueva. No? Pag libot-libot, iya sa aton karon nga may kalibo PNP ag sa mga municipal police station. But before that, may dayad nga Udro Adlaw ni ha kay katropang Filiba Vicente Pamatian una sa Kawayan, New Washington.
1: Wow!
0: Nga nagatutok gid aag nagauilabas kunda sigurado
1: wow!
0: ako.
1: Mm-hmm.
0: Sige. Katropang Arier, sa report standby.
2: XFM. Police report. Police report.
0: Sa report katropang Arier, go ahead.
3: Katropang Rugino, sa aton karagan natipon ng mga balita magkaroon, may mga aksidente ang gito nga nagkagatabo sa sugod ito aton karagan probinsya Karataklan. Kung sa sinya ni, no, iyan na kita sa may barangay Tamalagon, Banwa Karaita, Tangalan. No, kay nagangidra, no, natabo. Kung sa sinya ni nahan kararay ka nga sangka gagaki matapos nga ni nga maaksidente sinasambitan karon niya lugar. Ay karagan biktima, bali sangka 29 anyos, residente ita nasambitan karanga lugar kung si Inbali Imaura ay pauli ko tangani kuntar ay mautag matabo do daya karon niya aksidente ginasugid mat a nung nakainom or silagom ita makagailong karanga igim noon rung biktima karanga gaki nga halimpa no sa may sityo Tanja Bili aga bangod sa may ginpatigayon nung bispirasa ita pista no ka bi so wa mat a no ita may na i-report kara big mana na dagayag sa runaya karang aksidente o galing nakangkon ita nina no sa nagkarang itsura ag nagkarang kilay ninahanggid katropa nga rin so di kara bali nag-respondi no sa lugar rung katapo kara ita MDRR imo tangalan agod yan no nga matawaan ita nagakigo no nga medikasyon runa sambitan kara nga big tima. Sa ilo man kita no sa may Banwaman no itanuman siya particular no dekara sa may barangay Dungon East bali self accident arong natabo nga ra no katropa nga ro din aga kusasiin na nadugaan man ita control no sige naman ihad nagkaranga motorsiklo rung 17 anyos nung babae aga kusasiin niya ni kara ay may lastrogid no sa nagkaranga ugo aga mga dina no sa pila ka mga parte sa nagkaranga gawas aga ginasugid no mga alas 12 no ita aga-aga nakabaton ita report no, or tawag no ratro daya karanga katapo ita numan siya MDRRing O no sa sangka concerned citizen para ngani no nga magpangayo no ita daya karang medical assistance aga daghon no sa ospital katropa nga rin. So sandara no nag-agto sa area no nga ni para ma-secure baga do daya karaga 17 anyos nga nga babae nga na aksidente ag pag-abot nan da bali nagapamungko ko Imaurat no sa kilid ita karsada ag di kara nagpatigayo no ita pag-assist na ita aton karaga MDRR mo gitawan man ita paunang lunas no ita aton karaga mga katapo ita rescue team. So Imaura ay direktarayon nung gindaga sa kaisang ambulansya ag gindaga no sa aton karang Dr. Rafael Estumbukon Memorial Hospital agud yani no sa nagapadayon kara nga medikasyon. Anyway no iyaman kita sa may barangay istansya no kalibo no kung sa siya nagagap na aguman makara daya karaga piso wifi nga ra or pagpanakaw no katropa nga Rugin aga may isang ka-establishment man una sa istansya kalibo mara Rugin distrong kart ana no ita grupo ita daya man karon nga
0: ginana pangani card nga magsuod man sa Rugin nga establishmento hay may dewa kaso day nakalak.
3: Well, no, oo, correct ka tropa nga.
0: Nagpanago pasanda, harago matasanda, nagauso mataro raya nga nga mga modus nga rat mga pamatanon ka tropang arrear.
3: Dahil kita ra, no, makabig man ato, nagalibot-libot man kutara aton karaga kalibu PNP o galigang-git kung nagabantay man mga sanda, kaping ko naging patrol-patrol aton karaga kapulisan ay magsigpanagon rayon, dudaya karaga mga tikwian. So sa bilog abe no sa andang nga ginaran sa ko piso wifi but si ganon karabe syempre sa guwa malang raya karanga piso wifi ita sa ang ka establishment ago kung sa siin madali baga no nga buod man no itaraya karang mga manakaw runga sugod sur ibabi karaman is ginakwat yut at day karang manakaw sa kaisang day karang motorsiklo ag sa mga kwanyot agin yung mga lugar no bukod pa tawo ginapangbuksan da yon do mga piso or bindo machine na wifi nga ra so sambilog pa gidabi man karan no katropa nga rugin dahil karang natabo no sa istansya ay ginasugid man yan at dahil karang tag-iya no nga pilang bukan yung matana na nga uwa na kolekta kung sugod it is wifi but si nganon man kara ay medyo abo ta doro na dagasa
0: no ay pilang bukan nabi ko na nang uwa na buong
3: adlaw ginasudlan gilatana na ita mga customer man baga no mas piso-piso nga abi man naman tuod ay kung makolekta mo ta pilang bukan da alinibot man doong balor ita daya karang piso wifi no nga ni ayro masaklap kang gid no ay lugi gid ro raya karang ging rintangan ita daya karang tag iya ron no bangun sa raya karang natabo ag raya makabig nga perwisyo tagidra no sa bilog karang probinsya no pila ka mga banwa tabi kara kapinraton ka mga negosyante na bibiktima no sa daya karang pagpanga himo no ita mga manakaw nga ra ag raya at arang ara ay hindi man pwedeng pabayaan niya ra no dapat man matawaan ito ay karang aksyon ni taton karang otoridad para man yan no nga mamadla no raya karang mga tikwian ro iba man abi kara no nga mga piso wifi bukod ngayon sa katawo ra sari-sari man nagobra kara ng mga manakaw no katropa nga ro din ro niyang kusasiin no hay ginaplanuhan kita nandara no bago man karon niya ubraon do iba masigita un man sarong daya karang nga CCTV nga ra ay ginahimuan japon nanda no nga bimana magtabon-tabon no para nga ni karon niya hindi sanda ma-identify no sanda karon niya pagka kilaga so sa gihapon no daya hay kapin sa mga negosyante naton no hay dapat gid no nga secure it mayad no ro kapindo mga piso wifi naton butangan baga it grills no para man yani nga hindi madagasa no ro dahil karang negosyo niyo like piso wifi nga katropa nga rojin so sa aton kara no nga mga report no rayatanan katropa nga rojin din yang ro aton kara nga tempo gid makaray ba init-init gid ron no aga kususihin adlaw makarat daya kara nga Biyernes sa isayod bo tarod katropa nga rojin sorry tanan no aton kara nga napipon no nga mga report
0: no kasayod katropa nga repressor pero sige go ahead ah
3: dato no nga nabuo kara nga report direktamente no sa aton kara nga area of responsibility with katropang Christian Villanueva ako man si katropang RR Kulas sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo
2: XFM Police Report Central.
0: Thank you big katropang RR Kulas sana karon niya natipon yung mga police report direkta sana karon nga area of responsibility. And rin karon nga portion balitaan higidatod katon it Vision X Plus soft gel capsule. Oy kung gusto ninyo karon it food supplement para karon nga mas magklaro pagidro inyo karon nga pamantawan ay mag Vision X Plus soft gel capsule kamo mga katropa. May una raya nga lutein plus beta carotene plus vitamin E zeaxanthin. Kasi kamo kun anro mga benepisyo kara sa aton karon nga ikaayong gawas herbal eye care solution para sa proteksyon sa mata kapin kung permi kamo nga nagapamantaw sa mga screen sitin nyo mga cellphone or kung sa trabaho ninyo sa mga computers karon ay isang adlaw gid nga tutukro inyong mata so dapat may protection kamo ginasukan kara ruraya kara nga pagpaganakit man it aton nga mata ginabuligan pagid nga proteksyonan ro aton nga mata sa mga ginatawag naton nga mga long term vision issues. Give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly. Vision X Plus soft gel capsule mabakag sa pinakamagapit nga butika sa inyong lugar mahimo man nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok Shop. Prayera produkto ETS to Health Incorporated. Alas 11:50 sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras. Oy, hara mga katropa sa gihapon no aton nga pag-agda pagkangay kinyo nga maghugog sa aton karon nga pa-promo. Karong Santo na Next FM libo-libong pa-premyo ay kaina na batian yun ninyo. Ruraya karang 10th weekly winner naton para sa aton karon nga pa-promo. Nani sa aton nga mga suki sa aton nga mga katropa sige-sigehon gihapon. Ro paghugogit inyo karon nga mga entries. Aside ka mo nga ro, dahil karang nga mga entries ninyo nga ro, na hirin dumagataokin yung chance nga magadaog e, tumataginting na 3,000 pesos. Wow. Pati hapon yung mga produkto iti Yes to Health products. So, pwede ninyo karon nga igapasakop mga katropa. Una, Roraya Karanga Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, Ag Santon Gold Coffee Mix. Hi, Sambilog or Sangka Banigit Santon Gold Herbal Capsule, equivalent sa Sangka Entry. Sangka Banigit Premium D3 Softgel Capsule, sa equivalent man sa Sangka Entry. Sangka Banigman, Turbo Dietary Food Supplement for Men, ay Sangka Entry manon. Ag, di mga sachet, tanan, it's Santon Gold Coffee Mix, ay Sangka Entry man mga katropa. Siyempre, kung may inyoon karon na sa puti karon niya sobre, iho isugat rin inyong pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag pirma. Aga, siyempre, kung may inyoon karon, ihugugron iya sa drop box na makitaan sa mga XFM stations. Iya sa XFM Kalibo ha, sa Barangay Tigayon Kalibo, sa J.S. Berto Road, mga kataropa. Iya malang kami, no? Gahugat kinyo, baw gahugat kinyo. May aton man karon nga drop box una karon sa may bahin ni Tay Karanga Pharmacia Gomez nasa may shopping center kaabo kaina nga sa pag pick up it aton nga patrol kaabo kaina nga mga entries aton una karon sa Pharmacia Gomez. Ani ano pa rin yung nga ginahugat? Maghuwag na kamot maabo karon nga mga entries para mas maabo mano chance nga kamo karon hay magadaog. Sa aton karon nga pa-promo rong Santo na XFM libo-libong paparel. Oras na naton. Alas 11:53 na sa Odro Adlaw ro aton karon nga oras. Aton karanga pag ruratsada sa aton karanga pag ililiba makaron sa pila pagid naton karon nga duga nga mga balitaan in pahayaga it aton karon nga bahin it daya karanga Energy Regulatory Commission ang mga katropa nga hindi anay ko no magpang disconnect o disconnection notice nga ginatawag naton higa patuman anay hasta sa bugan it daya karanga Hulyo. Kasi una pa nga ni kuno kita sa idagom it ginatawag naton nga Raya Karanga Energy Crisis or deklarasyon it Energy Emergency sa ato nga pungsod Pilipinas. Ay ginapasugtan it ERC karon. Ano ra ha, basira sa Energy Regulatory Commission. Kasi mainit, gita nga ginistoryahan, makaroon do kuryente. Agroraya karang nahangawa ro kaabuan katon, ro kagabanan katon, hamanit nagtaas taro amon karon nga kuryente. Wow. Waman manat mga paabiso, nanroplastada. Ay makaroon, gidmandoan it Energy Regulatory Commission or ERC Romeralco, iba pa nga power utilities na temporaryo anay nga hindi magputo it servisyo at kuryente sa mga consumer nga hindi gagi makabayad it andagang bills. Epektibo romando umbisa makaroon nga billing period hasta sa Hulyo 2026. Kasunod right deklarasyon nga Energy Emergency bangod sa padayon nga pagtaas at presyo at kuryente sa nasyon. Napasugtan man ni TRC installment payment scheme para sa mga bagay nga nagagamit itasta sa 200 kilowatt per hour kung siin pwede nga hugugan sa sugod itatlo nga bungan nga bagay ran. Tinutuyo tika nga mabawasan o pagasanon it publiko sa tunga it mataas nga inflation. Samtang ginklaro man ni TRC nga wa pa it aprobado nga duga nga sukot makaroon nga Mayo ag anuman nga pagtaas sa sukot ay kinahangan anay nga mag-agi sanda sa pag-aproba. Pero hamat nagtaas among kuryente. Ano pang taas naman na ro among kuryente. Anyway, alas 11:56 na sa Udro Adlaw aton karon nga oras mga katropa. Ugabos agang-agang nakita sa oras sa aton karang pagpangalagad makaroon nga adlaw it Biyernes. Thank God it's Friday, Mayo 8, 2026. Standby ka mo sa masunod karoon nga pagpangalagad at XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner naton sa aton nga technical side sa katropang Shamina Car, sa patrol katropang Arier Culas, katropang Christian Villanueva, sa supervision itamon nga station manager katropang John Allen Ascanio, sa aming General Manager katropang Sir Edwin Garin. Sa ngagan man, itamon niya Chief Executive Officer and President Dr. Emilito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rugin Teodoro nga nag-aiwan, nagdagahamba kinyo. Ma ayad-ayad nga udro adlaw. And God bless us all. Rairo XFM, 96.5 kalibo, ang katropa mo. Sentro.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hot feed ng inyong XFM Network. Ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. PBBM, pinangunahan ang pagbubukas ng 48th ASEAN Summit sa Cebu.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namuno sa makasaysayang trilateral meeting sa Cebu. Leader ng Thailand at Cambodia na ngakong ipagpapatuloy ang dialogo ng peace talk sa naganap na ASEAN Summit.
0: Big time rollback sa diesel at kerosene, nasahan po sa susunod na linggo.
2: 60 billion pesos ibinalik sa PhilHealth mula sa National Treasury.
0: Mahigit naman 200 boto nasa makukuha sa plenaryo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Sa balitang regional, 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers inirelease na ngayong araw.
0: International news, mga katropa, mga guro sa Singapore. May kapangyarihan ng mamalo ng estudyante bilang bahagi ng pagdidisiplina.
2: Sa balitang showbiz, Miss Universe Philippines Bea Milan Windersky nilinaw ang citizenship at opportunist issue.
0: At sa sports, San Antonio Spurs pinadapa ang Minnesota Timberwolves sa Game 2 ng NBA Conference Semifinals.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo ng Friday, Katropa, May 8, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa mga himpilan ng XFM Nationwide sa XFM Nara, Palawan, 98.5, XFM Brooks Point, 95.3, at XFM Kabangkalan, 106.1.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, formal na pong binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit sa ilalim ng Philippine Chairship. Sa kanyang pambungad na talumpati ay binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa at mas malalim na kooperasyon ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para matugunan ang mahahamon na makabagong panahon.
3: Ladies and gentlemen, our theme of navigating our future together has always held true for ASEAN. But now, more than ever, it is a principle that we must continue to share, an idea we must continue to embrace. If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. Four ASEAN challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment. It reflects our shared understanding that especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable. And that even when the future appears uncertain, hope remains the responsibility of leadership. It is in that spirit that I warmly welcome all of you, reminded of the significance of our gathering. For ASEAN has always drawn its strength not from uniformity, but from unity. So as we begin our work today, let our discussions be guided by wisdom, openness, and our enduring commitment to one another.
0: Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po yan, napabilis lang yung pagsasalita. Oh, bahagi ng pahag niya sa ginanap na opening ng 40th ASEAN Summit.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa ilalim ng paumuno ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang trilateral meeting sa Cebu para pahupain ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia hinggil sa kanilang matagal ng border dispute.
3: We express our confidence in the ability of both Cambodia and Thailand to resolve the matter amicably and to manage their border differences peacefully in the spirit of ASEAN solidarity and unity. The entire ASEAN family remains ready to continue supporting efforts to promote dialogue, confidence building, and the maintenance of peace and stability in the region. Together, the three of us have reaffirmed that peace and stability are indispensable for ASEAN's continued growth, prosperity, and the well-being of our people.
2: Nagkasundo naman sina Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul at Cambodian Prime Minister Hun Manet na ipagpapatuloy ang dialogo at palalawigin ang mandato ng ASEAN Observer Team hanggang Hulyo, habang nagpapasalamat naman ang dalawang lider sa naging papel ng Pilipinas sa pagpapanatili ng regional stability.
1: XFM News Nationwide.
0: Binigyang din po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap ni Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o yung tinatawag na Bimpiaga Summit, ang tinatawag na Vision 2035 Katropa. Hindi lamang po isang economic roadmap, kundi isang pangakong dapat magresulta sa konkretong pagbabago para sa pangaraw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ayon sa Pangulo, ang milestone program sa nasabing kooperasyon ay naglalayong lumikha na mas maraming trabaho, palakasin ang transportasyon at connectivity at magbukas ng mas malawak na oportunidad para sa apat na bansang kasapi.
4: This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga katropa.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpulong ang mga foreign at economic ministers ng ASEAN sa 48th ASEAN Summit sa Cebu para palakasin ang pagkakaisa ng rehiyon laban sa banta ng tensyon sa Middle East sa safe o seguridad sa pagkain, supply ng enerhiya at pandaigdigang kalakalan. Binigyan din ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Trade Secretary Cristina Roque ang pangangailangang protect ang mga micro, small and medium enterprises at tiyakin ang katatagan ng presyo ng bilihin sa harap ng nagbabagong presyo ng langis at banta ng supply chain. Inaasahang maglalabas ng collective speech ang mga leader ng rehiyon pagkatapos ng summit, habang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtalakay sa mga konkretong solusyon sa krisis sa enerhiya ngayong araw ng Biyernes.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, ang PNP ay handa na pong tumulong sa Department of Agriculture sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
5: Handa ang Philippine National Police o PNP na makipagtulungan sa Department of Agriculture o DA sa pagpapatupad ng itinakdang price cap sa bigas upang mapatatag ang presyo nito sa mga pampublikong pamilihan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Artantes Jr., inatasan niya ang strategic deployment ng mga polis sa mga palengke at grocery store para tiyaking nasusunod ang regulasyon ng pamalaan. Ang hakbang na ito ay tugol sa kahilingan ng DA na makipagtulungan ang PNP at Department of Trade Industry o DTI sa mga mahigpit na pagmamantay sa merkado. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapatiling matatag ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga mamimili labas sa epekto ng inflation. Inibok din ng Artantes ang mga negosyante na sumunod sa pamuntunan ng pamalaan at binigyan din na handa ang PNP na ipatupad ang batas sa sinumang lalabag. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang posibleng malakihang bawas presyo na abot sa 9 pesos kada litro sa diesel at 12 pesos naman sa kerosene simula sa susunod na linggo. Sa kabilang banda, magiging bad news naman ito para sa mga motoristang gumagamit ng gasolina dahil inaasahang magkakaroon ng taas presyo na 2 pesos kada litro. Anya ang malaking rollback sa presyo ng petrolyo ay dulot ng positibong epekto sa naganap na peace talk sa pagitan ng Amerika at Iran sa pandaigdigang merkado.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, opisyal nang naibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo mula po sa National Treasury. Alinsunod dyan sa direktiba ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. para matiyak ang pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan sa bansa. Nagpasalamat po ang PhilHealth sa Pangulo at sa Department of Finance sa agarang remittance na nasabing halaga na gagamitin para sa pagpapahusay pa ng mga benepisyong medikal na inaasahan ng bawat Pilipino. Tinirat naman po ng pamunuan ng PhilHealth na bawat piso mula sa pondong ito ay ilalaan sa pagpapabilis sa mga sistema at proseso para matiyak ang mabilis at patas na paghatid ng tulong sa mga nangailangang benepisyaryo.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala mga katropa, kumpiyansa ang House Justice Committee na makakakuha sila ng mahigit 200 boto mula sa mga kongresista para formal na maipasa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at maiakyat ito sa Senado. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, malaki ang paniniwala nilang sapat ang bilang na ito upang pagtibayin ang committee report at tuluyang simulan ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Sinangayunan din ito ng National Unity Party o NUP matapos kumpirmahin ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na nakahandang bumoto ng yes ang malakihang bahagi ng kanilang mga miyembro sa plenaryo.
1: XFM News Nationwide.
0: Senator Lorin Ligarda ay sinusulong ang 10K allowance para sa student internship. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Report.
2: Isinusulong ni Senador Lorin Ligarda ang panukalang magbibigay ng one-time 10,000 pesos allowance para sa mga estudyanteng sumasa ilalim sa internship programs. Ayon kay Ligarda, mahalagang bahagi ng tertiary education ang internship dahil dito nasusubukan ng mga estudyante ang kanilang mga natutunan sa aktual na trabaho at industriya. Gayunman, aminado ang senador na dagdag gastusin ito para sa maraming estudyante lalo na sa mga mula low-income household dahil sa pamasahe, pagkain, uniforme, dokumento at iba pang pangangailangan habang nagsasanay. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2102 o Student Internship Allowance Act, makatatanggap ng 10,000 pesos allowance ang mga kwalipikadong estudyante mula sa higher education at technical vocational institutions matapos makumpleto ang required internship hours at evaluations. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Naghahanda na ang Italy na kumuha ng libo-libong Filipino nurses sa pamamagitan ng isang bilateral labor agreement upang punan ang kakulangan ng nasa 15,000 hanggang 20,000 health workers sa kanilang bansa. Bukod sa bagong recruitment, pinalawig din ng Italian government ang kontrata ng mga Pinoy nurses na kasalukuyang nagtatrabaho doon ng 2 taon. Kaya mula 2027 ay magtatagal na sila hanggang 2029. Ang mga interesadong aplikante ay kinakailangang may Bachelor of Science in Nursing degree, rehistrado sa mga professional bodies at may sapat na kaalaman sa wikang Italian na abot sa B2 level proficiency. Sa kasalukuyan, malaki ang pagkakaiba ng kita kung saan ang isang entry-level nurse sa Italia ay maaaring sumahod ng average na 3,000 euros o mahigit 213,000 pesos kada buwan kumpara sa sahod sa Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, isinilalim po sa pagsusuri ni Forensic Pathologist Dr. Raquel Fortun ang 5 sa 19 na nasawi sa engkwentro dyan sa Toboso, Negros Occidental, kung saan nadiskubre na 3 sa mga ito ang nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at sa likod. Kinwestiyon din ng forensic pathologist kung bakit sa likod ang mga tama ng bala kung tunay na engkwentro ang naganap. Habang lumitaw din ang isa sa mga bangkay, hindi pala ang naunang kinilalang si Errol Wendell base sa pisikal na anyo nito. Nanawagan po si Porton sa mga kaanak na iba pang biktima na huwag munang i-cremate ang mga labi at ipasuri ang mga ito kahit ang mga nailibing na upang lumabas daw ang katotohanan sa likod na nasabing insidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniyak ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang tuloy-tuloy na tulong para sa 7 Pilipinong tripulante ng barkong San Antonio na nasugatan matapos ang isang drone attack sa Strait of Hormuz nitong Martes. Kasalukuyang ginagamot sa ospital ang mga biktima kung saan 4 ang nagtamo ng minor injuries habang 3 naman ang nananatili sa intensive care unit ayon sa naging ulat kahapon. Dahil dito, sinabi ni Kakdak na nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga ospital at sa pamilya ng mga biktima sa Pilipinas upang masiguro ang kanilang kaligtasan at kapakanan sa gitna ng tumitinding tensyon sa nasabing shipping route.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan, katropa, sa iba't iba pang himpilan ng XFM. 99.5 sa XFM Zamboanga City, 102.1 sa XFM Cotabato City, at 95.7 Bayugan.
1: XFM News Nationwide. Balitang regional.
0: Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nanguna nga sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit 2026 sa Cebu. At katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Formal lang binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit ngayong Biyernes sa Mayo-Utsu sa Lapu-Lapu City, Cebu bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Sa kanyang opening message, binigyan din na Pangulo na patuloy na pabago-bago at lumalang sitwasyon sa Middle East ay may direktang epekto sa reyon na patuloy na hamon sa kakayahan ng ASEAN na manatiling matatag at handa sa mga krisis. Bilang tagapangulo ng summit, nakatagdang makipagpulong si Pangulong Marcos sa mga leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN na kinabibilangan ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Inaasang tatalakayin sa pulong ang mga mahalagang isyu tulad ng seguridad sa reyon, krisis sa enerhiya at pagkain, kaligtasan ng mamamayang ASEAN at pagpapalakas ng kooperasyong pang-ekonomiya. Nakatagda ring magdaos ng press conference si Pangulong Marcos sa International Media Center mamayang alas 4 ng hapon. Magtatapos naman ang summit sa isang state gala dinner na ihandog na Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa timang Navigating Our Future Together, muling pinagtitibay ng ASEAN ang kahalagahan ng pagkakaisa at samasamang pagkilos bilang pangunahing prinsipyo sa pagharap sa mga hamon ng reyon at ng pandaigdigang komunidad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almimata XFM News.
2: 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers inirilis na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Ngayong araw ng Iloilo City Government ang fuel subsidy coupons para sa mga taxi drivers na residente ng siyudad. 1,000 pesos ang halaga ng coupon na natanggap ng 883 ng mga qualified taxi drivers. Ginanap ang releasing sa Barangay Quintensalas Haro Gym mula alas 8 hanggang alas 11 kaninang umaga. Samantalang paggamit naman ito, ang pagpagas gamit ang coupon ay mula alas 8 mamayang gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Ang mga taxi drivers na qualified ay nagsumite ng photo copy ng kanilang driver's license na may specimen signatures. Matatanda ang una nang nakatanggap ng fuel subsidy mula sa city government ang mga tricycle at jeepney drivers. Layunin ang nasabing programa ang makatulong sa mas apektadong sektor sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa. XFM News.
0: Samantala, 12 anyos na babae nilangoy ang 5 kilometrong dagat para makahingi ng tulong matapos tumawag ang sinasakyang motor bangka sa Kulasi. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis, XFM Antique.
8: Isang 12 taong gulang na babae ang nagpakita ng pabihirang katapangan na matapos niyang languyin ang tinatayang 5 kilometro ng dagat upang makahingi ng tulong matapos tumaob ang kanilang sinasakyang motorbangka sa karagatang sakop ng Kulasi Antique. Ang kabayanihang ito ay ginawa ni Cherry Ann Mateo, 12 taong gulang at residente ng isla ng Matmatan, Kulasi Antique. Ayon kay Mr. Meli Gaspi Jr., operations head ng PDRRMO, batay sa investigasyon ng Coast Guard Station Kulasi, 4 na individual ang bumiyahe mula sa mainland Kulasi, dala ang kanilang mga pinamili. Pauwi na sanang 4 sakay ng motorbangka ang uneta. Bandang 11 ng tanghali ay sinalubong sila ng malalakas na alon at hangin na dahilan upang tumaob ang kanilang bangka sa pagitan ng Batbatan at Mararison Island. Habang nagpapalutang-lutang sa dagat, hindi nagdalawang isip ang 12 taong gulang na babae na languyin ang halos 5 kilometrong karagatan upang makahingi ng tulong. Matagumpay namang nailigtas kinabukasan ng umaga ang 2 pang sakay na sina Angelita Patricio, 58 taong gulang, at Salvador, 49 na taong gulang, matapos silang makitang nagkakapit sa tumaob na motorbangka na inanod hanggang Municipal Waters ng Libertad.

0: illegal drug operation na ikinasawi ng isang pulis at ikinasugat ng isa pa sa sitio Cayuta na Porokdo sa Barangay Cagniog, Surigao City nitong nakalipas na gabi. Kinilala ang nasawing operatiba na si Police Staff Sergeant Charito J. Hipula, 38 taong gulang, habang ang sugatan naman ay si Patrolman John Paul M. Lismuras, 26 na taong gulang. Base sa investigasyon ng mga otoridad, nagsagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Provincial Drug Enforcement Unit laban sa suspect na kinilalang si alias Ronron. Matapos ang transaksyon, agad na pinusasan ng suspect, ngunit nagawa nitong makawala at naagaw ang service firearm ni Police Sergeant Hipula. Agad na namaril ang suspect na naging sanhi ng pagkabaril ni Hipula sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Bagabat na isugod pa sa Caraga Regional Hospital, idiniklara itong dead on arrival dakong hating gabi. Nagtamo naman ang sugat sa kaliwang tuhod at kanang braso si Patrolman Lismuras habang sinusubukang habulin na suspect na mabilis nakatakas sa dilim. Sa kasalukuyan, nakadeploy na ang Surigao City Police Station, SWAT, PIU at mga intelligence operatives para sa hot pursuit operation. Naglatag na rin ang mga checkpoint sa lahat ng posibleng labasan o exit routes sa lungsod upang matiyak ang agarang pagkadakip sa naturang suspect. Mga katropa, kapiba na puno ng mga health benefits, mag-Santon Plus Coffee Mix mula dito sa XFM Agusan del Sur para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
1: At isa pa, 100 million pesos na pondo katropa, inilan po ng Tiesa para sa Agro-Eco Tourism Park ng Tuguegarao City. Katropa natin sa balita, Marjorie De Kiwag, XFM Tuguegarao.
2: Nakatakdang makatanggap ng 100 million pesos na pondo mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA ang Tuguegarao City para sa konstruksyon ng Agro-Eco-Tourism Park sa barangay na Mabalansur. Ito ang kinumpirma matapos ang sinagawang site inspection noong Abril 17 na personal na dinaluhan ni City Mayor May Latingke kasama kinatawan ng TIEZA at ang Technical Working Group ng Pamahalang Lungsod. Ayon kay Mayor May Latingke, ang paglalaan ng 100 million pesos na pondo sa tulong at suporta ni Cagayan Governor Egay Aglipay na siyang chairman ng Regional Development Council ay gagamitin para sa konstruksyon ng City Eco-Tourism Park na inaasahang maging isa sa mga pangunahing pasyalan sa lungsod. Sa naturang inspeksyon, ipresenta naman ng TWG ng Tuguegarao City Government ang initial na plano ng proyekto kina Engineer Domingo P. Sanchez, Civil Estimator at Architect Jonathan Esquiban ng TIEZA. Bahagi ang Agro-Eco-Tourism Park ng plano ng lokal na pamahalaan na palakasin ang sektor ng turismo sa lungsod at inaasahan na maghahatid ito ng pangmatagalang benepisyo hindi lamang sa mga residente kundi pati na rin sa mga bisita mula sa ibang lugar. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang inyong lingkod, si katropang Marjorie De Kiwag, XFM News.
1: Ang XFM News Nationwide, napapahingan din sa Wow 94.1 FM Canlaon, Solid FM 90.3 Bacolod, Solid FM 104.7 Jensen, at Solid FM 89.1 Davao.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather update.
1: Katropang Brian, ngayong Friday, binabantayan natin sa pamamagitan ng pag-asa and tropical storm Hagupit na nasa labas pa ng PAR. May layong 1,615 kilometers sa silangan po ng northeastern Mindanao. May lakas siya na aabot sa 75 kilometers per hour.
4: Katropang Buddy, makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa malaking bahagi ng Caraga, northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Siquijor at Palawan dahil sa easterlies.
1: Tayo po dito sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi ng bansa, magkakaroon ng bagyang maulap na panahon. May tsansa ng panandali ang pag-ulan dulot ng easterlies.
4: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Aparika, Cagayan, habang aabot sa 40 hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila. Partikular na

0: sa Naiya Pasay City at Science Garden sa Quezon City.
1: Sumikat po araw, 5:31 umaga at inasang lulubog bandang alas 6:15 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Ang Balita International hatid sa atin ng Santon Gold, mga katropa. Pwede niyo pong subukan to. Iniaga ng Singapore ang mga teachers na gumamit ng pamalo bilang paraan ng pagdidisiplina sa mga mag-aaral na may edad siyam pataas sa ayon sa nilang Education Minister na si Desmond Lee. Binigyan din po ng kagawaran na may mahigpit na panuntunang sinusunod ang mga principal at school administration para ma-check na hindi labis na masasaktan ang mga bata sa ilalim ng palisiya. Kasalukuyan na rin bumabalangkas ng mga bagong batas sa mga mambabatas dyan sa SG upang gawing formal at mas maayos ang pagpapatupad ng tamang disiplina sa mga paaralan mula sa susunod na taon.
2: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Nilinaw ni 2026 Miss Universe Philippines Bea Milan Windorsky na siya isang Filipino citizen simula pa noong isilang siya. Ito ang naging sagot ng beauty queen matapos questionin ng mga netizens ang kanyang paglahok sa Miss Earth USA bago lumaban sa Pilipinas. Inamin ni Bea na ang kanyang ina ang sikretong nag-enroll sa kanya sa pageant sa Amerika, ngunit iginiit niya na ang puso niya ay laging nasa Pilipinas, lalo na sa San Juan, La Union na itinuturing niyang tunay na tahanan. Naging emosyonal ang usapan ng ibahagi ni Bea ang kanyang hirap sa identity bilang Filipino-American, kasabay ng pagdepensa sa sarili laban sa mga basher na tinatawag siyang opportunist, at ipinangakong itutuloy ang kanyang mga advokasya para sa mga OFW at LGBTQIA+ community. Para sa Balitang Showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports atin sa atin ng Premium D3. Pinadapa ng San Antonio Spurs ang Minnesota Timberwolves, katropa. Mamahilig dyan sa NBA, ha? Para po sa score na 133-95, kung saan marangkada ang opensa ng buong kupunan sa panguna ng pambato nilang si Victor Wembanyama. Nakapagtala ng double-double performance, so 19 points at 15 rebounds si Wembanyama, habang nilunod ng Spurs ang Wolves sa 29 pass break points at mahigpit na depensa. At dahil po dito, mga katropa, tabla na sa 1-1 ang standing ng dalawang kupunan at naglalaban muli bukas para sa Game 3. Alas 12:29 ang oras ngayon pong Friday afternoon. At live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin niyo na po XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko nag-huben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil. Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Samsung Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
7: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
10: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Pa-diet na kubuwasa.
7: XFM.
12: Exciting!

na sa akin ay waging wagi. Spirulina, mangustin, garlic at hampalaya. Malunggay na napakarami pang dalang sustansya. Panay ka iwas sa sakit pero palaging nahihilo. Di ka makaiwas, dagdagan mo pa ng bisyo. Di ka natatablan niyang gamitin mo lang ang Santo Pascual, siguradong hangga lahat ng iyong nararamdaman. Mabisa gamit ko ito, nakakagaling pantanggal ng ubo kahit anong

ang programa with The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangkanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kayong adlaw naman sa inyo tanan, kamusta ang inyo sining adlaw? Lulupod naman kita sa isang edisyon sa ato sining programa The Secrets of Health. Amo ning tiempo nga makakuha kita sang mga leksyon kag mga nagakadapat nato sining himuon para makalikaw kita nga makaagi sa malala sining pamalatian. Actually, ning pamalatian, hindi gid man ini masiling naton nga ma-zero tagid sa ato sining pag sinalayo kag pagpangabuhi. Ang importante sining hindi lang maglala. Sometimes sa mga ginabatsyag naton that can be classified as a medical condition o kon pamalatian na or balatian. Mga pagpatimaan lang ini sa ato sining lawas. Pag-remind sa aton bala, oops, may ginimo kang hindi mayad sa akon, likawan naton dapat ina. Ina, kung kay balo kita magbasa sa mga sinyalis na ginapagwa sa lawas ta, especially kung may kasubrahan kita nga ginahimo. Pariyo sabi sa mga simple nga hilanat o kontrangkaso, basi kung nasubrahan mo lang ang lawas ni mo bala sa physical work, o hindi gani may nagkulang sa imo sining ginakaon nga sustansya nga kinanglanon sang lawas mo kay may ginakombat or may ginaaway man sa didtong infeksyon sa sulod sa lawas. Ina, kung kaisa makasiling kita nga patimaan sa lawas ta, basi kung naka-ingest ka lang, nakahaklo ka, nakapasulod ka sa lawas mo sa mga bakterya, mga viruses, kay hindi man tanan niya bakterya kag viruses yung nagasulod sa aton lawas. Direct tagid niya makadulot sa aton sang balatian. May mga ginatawag sina tolerance level nga ginaset man ato sa nga lawas. Nga may mga level sang bakterya or viruses yung nagasulod sa lawas ta, nga makaya sa lawas ta yatap naon apat yun ah. Ang problema lo galing kung kulang kita sa nutrients amo na nga maluyang ato sa nga immune system pagsulod dito sang bakterya, pagsulod sang virus ati maluko kadayon kag maiga-iga kang itatawag nila bala. Mabalatian kadayon kag magalala imo sa nga balatian kang lawas nato nagakinanglan sa dugang nga nutrients agud ta wayon ang mga nagadala infection to ti karon kon mahinay or mahina na nga ton immune system. Mahina na nga to sa nga lawas bangod kay kulang sa nutrients. So ang guwa niya nga to sa nga ginabatsyag laban-laban nga maglala. So para makalikaw kita sa malala sininga pamalatian, ari kita dere sa paghatag sa inyo sa mga mapuslanon yung mga health tips and information. Mostly sa mga ginakaon, malang nato nina nagahalin kag ikaduha sa ato sininga lifestyle o kung pangginawi. Ang programa The Secrets of Health live kita mabatian sa tanan ng mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Siyempre sa ato sa ringa pagparagad, as usual, upunta ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, we have Dr. Leo Amos. Dr. Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa ato sa pagpangalagad. Siyempre, upod na naman sa ato sa mga suki nga mga tagpalamati nga ululupod naman kita, Sir Josil, sa pag talakay sini o kung magapartisipar ang ibang sini sa ila sa pagpadala sa mga questions nila Dremi Angot sa ikaing lawas, which is ring edisyon, isa ka tupiko ang aton sini pag-historyan, Sir Josil, nga hambal sang kilala ko ma-pressure ni sang kadamaan, especially sa unang mga panahon, Sir Josil, kung daw piga-piga ang sitwasyon.
0: Amoning paliwan sa nanta sang una, bangod man kay seasonal man matuo din yung pag-historyan nato subong tawag nato sini unod sang duta. Pero amoning ginapangita sang kalabanan, Dok Leo, magluwas sa mga pigado abiso mga paliwansana nila ini sa mga talagsa lang bala nagapauma kag waay makagi-star sa uma, amoning masamin nila sininga ginabilin sa mga taga-uma kon may-ari sila. Actually pwede naton ini ma-substitute sa staple food naton nga rice, Dok Leo.
1: Correct.
0: Ang pamilya sini laka naman ni subong, Dok Leo, tamis. Basi ang iba no ay pagani kakilala ko nanong tamis ha. Ginatanom ini vines pagkatapos nagapangunod ang iya sini nga unod ya puti pagkatapos sa tamis ang alan niya pero lasay ang sabor ya.
1: Oh, basta lang ita blas sa Sir Josel sa sabor blas ang tamis.
0: Amo sa ambal niyo tamis lasay man ni.
1: Lasay man.
0: Oh, sila ni sang ginatawag nato sa nga banayan. Ang banayan actually medyo mapilit-pilit ini siya. Which is nami iniilakot sa tinig ang ginahimo sa una sa akon nga lula kag lulo. Ginalakot nila ni tinig ang nga kunali mo gani hakidon bala so sa pagkahamot dok leo kag kanami kaunon ang kanon nga may kinihad nga manipis ini nga banayan dok leo.
1: Correct Sir Josil no kag tilaban-laban na hindi ni Sir Josil na picture out sa mga uling tubo.
0: Oo, way na sila kakilala. Pero ang paghambala naton pamilya lang ini sang banayan, pamilya lang ini sang Tamis, pamilya sang Kamote, kamuting kahoy, kung natawag nato sila nga balinghoy, mag-focus kita subong sa ginatawag naton sila nga ubi.
1: Okay, ining murado nga kolor Sir Josil, ano?
0: Oo.
1: Ining purple sila nga ubi. Kito miyara, Mr.
0: May puti. Josil.
1: Yes, may puti man yung ubi mo.
0: Oo.
1: So, dari kita sila sa purple nga ubi.
0: Actually, amunin ginapangita ang kalabanan sila. For those nga gusto mag-count sang ubi, gusto nila ng purple kaysa kolor pa lang, Dok Leo. Yam-yam na kunoy.
1: Correct, Sir Josil. Kag kon hambalon na ton sa una, paaliwansan ni Sir Josil kon uay ka bugas. Or kung gusto mo lang yung Sir Josil nga may ibanda nga source ng carbohydrates. By the way, ang aton to pikaw galisan ni Sir Josil, paigad-higad na ang mga ara bala Sir Josil sa no carbs nga regime bala. Kung nag-inyo, sa nga, kung may mga tinutuyo, goal ka mo sa lawas, sa nga nag-inikaw ka mo sa carbohydrates, paigad-higad na ikaw mo. Okay, dirite ang ube, Sir Josil, may carbohydrates eh. Pero, tanawin naton kung ano yung klase karon, kung ano binipiso sa nga lawas, sige, aton na tokibon ang mga, kung Sir Josil, ang mga binipisyon niya sini, yung kung sa una, kung pigado, kung Sir Josil, lang alang sa bugas, kanon mga kalaruton, Sir Josil, laki pang ubi, amo ang paliwansan.
0: Oo.
1: Pero Sir Josil, may mga pagkaon, balaan kita nga, basta lang makabusog. Makaon na ito nga, basta lang makabusog. Pero may mga functional food kita nga ginatawag. Isa na rin ube. Magambaga ni kita, Sir Josil, nga functional food. Ini ba lang, nakaon mo na, Sir Josil, naghatag na sa ito sa energy plus extra health benefits.
0: Hindi lang kay simpleng substitute sa rice, carbohydrates. Kundi may mga makuha pagin kita ang ibang sininga maka-supplements to maintain good health, Dok Leon, sa ubi, ha? So, ato ning pag-istoryahan kung ano bala ining ubi. Pero by the way, Dok Leon, anong may ara sa ubi, how?
1: May mga, kuha ni Sir Josil, ano? May mga compounds, ni, may mga ginatawag antioxidant ning beneficial sa ton lawas. Like, for example, may ara ni sa mga key active components kasubong sa anthocyanins. Kung nga, ang purple lang yasin ng kolor Sir Josil. Because of anthocyanins, may dietary fiber, may carbohydrates, Sir Josil, no? Pero complex carbohydrates, not refined or simple carbohydrates. Kasubong sa makuha na ton sa mga tinapay, kagharina ba na Sir Josil? May mga vitamina man na ni, kag mga mineralis man. May ari mineral potassium, may vitamin C, kag iban pagin Sir Josil sa ni nga mga key active components.
0: Makonsider ganit na ton sometimes ining wild mo. Kay ang ubi actually hindi mabuhi inis talamnanan nga ginatubian. Kalabanan sini nagkabuhi inis siya sa mga bulubang liron. Kag actually hilly portion.
1: Kag may ara pagid ya Sir Josil nga kuanabi nga klase sini nga wild man gid. Nga ube.
0: Oh.
1: Unlike pala sa una sa mga nakaabot ha. Pero sa subong yung ube Sir Josil eh. In fact subong madahog ang ube.
0: Season subong sang ubi, kaya mo nang tigkalalis ang ubi, Dok Leo, summertime.
1: Kagdamo, Sir Josel, gabutan sa niya sa halo-halo mo?
0: Oo, para ma... Actually, sa halo-halo, ang purpose is nice color combination to attract our eyes, primarily, Dok Leo.
1: Kag na-proseso na na, Sir Josel, mo nang ubi, halaya bala. Nga gina-toppings bala sa mga halo-halo. Or...
0: Pero may mga panakot na niya, Dok Leo, ginkalamaya na na.
1: Correct, Sir Josel.
0: Inhimo nila ubiyam.
1: Yes.
0: Basi ko kaysa tupo-tupo ang kalamay kag ang volume balas ang ubi.
1: Kaya ba siguro Sir Josel yung magreklamo, blackout man ko ubi. grabe, pero nga angat, sugar call. Basi ube cake man din na.
0: Oo.
1: Basi ube donut. Mm. Or basi ube gindra man sa alo-alo. Or ube nga ginlutik, Sir Joseph, butangan gatas, butangan kalamay, kagiban pa.
0: Oo. Ang ube yung pagkatumuro na itong subong, ining ube gidbalang halin sa puno iya, kagkun paano iniiprosesuhon para makaon ta. Kaya there are so many ways para maproseso na ito nini. Number one, ibang sinigani kung tamara na magtanok baladok leo, arakas tunga banglid, anong tangkan mo da?
1: Mm-hmm.
0: Ginatampukan lang ini sang dahon sang kahoy, o hindi gani hamilan mo sang kahoy, nga laya si dalom, itungtong, tampukan mo pag isang kahoy, kag tutdan lang, pag paas sang kalayo, kag baga, dok leo, lugar mo bak ito? Luto naman ang imo sininga ubi.
1: Karay, Sir Joseph, daw bingka style.
0: Oo, napalibutan sang kalayo, or if not, pwede ni mo inihugasan pagkatapos ibutan sa kaldiro, tubian, pagkatapos lagaw na stanga maluto.
1: Correct.
0: So, kung paano na ito ina karon makuha na ma-maximize ang mga ara da sa ubi, just like anthocyanins niya, dietary fiber, ti ara, ginman niya, bisan ano nga sahi sa pagluto, vitamins, just like vitamins and minerals, ato ni karon ni hambalan. Pero anong epekto ya sinisaton sininga lawas, Dok Leo? If, amo nang ginahambal naton makonsumo kita ka ube, Dok Leo.
1: So kung magkaon kita, Sir Josil, sang ube, take note ha, kaon na, hindi nga basit tulukon na naton expect kita benefit ha.
0: Or ihampol man.
1: Or ihampol, kita pal, dira.
0: Oo.
1: Kagambal sa kilala ko, Sir Josil, sinya kung nanaugot-ugot ka, pwede man ihanos ha. Kitidlag ko, Sir Josil eh.
0: Oo.
1: Ang iban, sinya nga mga, ang unod na sa ube, may portion, kiti Sir Josil nga pagkabalo ko, tumayara, mga tag, panigahan kadako mo.
0: Hmm. Tag, isa ka sa ako, halos ganing iban, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil. Tindi mo naman na madala. Ayaw ko ni Hanos mo, ah.
0: Oo. Ay, gantiadon mo kagipungkoy.
1: Antioxidant, Sir Josil. Paano sila nag-protect sa aton? Ang antioxidant, pwede ba makuha na aton, ha, sa ube? Isa diri, amo ang ginatawag anthocyanins. Ang lawas na aton, Sir Josil, nag-produce ni sa ginatawag free radicals. Mga unstable molecules. Nga, amo ni sa Sir Josil, no? Sila niya ang nag-damage sa aton sining cellula, ginatawag ni Sir Josil nga oxidative stress na ga-damage sa atong sering cells. Samantalang anthocyanin, Sir Josil, gina-neutralize sini ang free radicals. Nga nag-resulta sa less damage sa atong sering DNA, so proteins, kag cell membranes na ton. Kag ginapanubo, Sir Josil, ang long-term risk sa nga ginatawag diseases. So resulta, Sir Josil, ano, kung ang damage gani mapahinay sa sulod sa atong sering lawas, especially sa cellular level, anong matabo sa aton, mas mahinay man, Sir Josil, ang aton sininga pag-edad, kag ma-reduce, Sir Josil, ang disease risk.
0: Oh, why ka mo kayo balong? Iban sini nagkakaon, kaya nahidlaw lang yung magkaon sa ubi.
1: Mm-hmm.
0: Ang iban sini nagkakaon sa ubi because we have, they have no other choice para mabusog kundi mm-hmm. ubi na langgit.
1: Mm-hmm.
0: But anong to us, may mabuli galing ubi, no? May antioxidant ini siya. And if we speak about other effects sa Bidok Leo, sa aton sining heart health, may mabulig ang ubi, Dok Leo?
1: Tuman ka dako, Sir Josil, no? Ang iya sining benefisyo sa aton sining korason. Nagabulig ini, parang ma-improve ang nitric oxide signaling. Balik kita gihapon, Sir Josil, sa antioxidant sining anthocyanin. Nagabulig para ma-increase ang nitric oxide. Ang nitric oxide, nagabulig pa-relax sa aton sining blood vessels. Ang muna ginatawag nga vasodilation. Samtang nagaligwa, Sir Josil, ang alagyan sang aton sa nga dugo. Ang aton siyempre nga kaugatan, smoother ang blood flow, kag lower ang aton sa nga blood pressure. Isa lang ini, Sir Josil, sa benepisyo tungod sa nitric oxide. Ikadua, tungod sa iya sa nga ginatawag anti-oxidant effect, gina-reduce sa inflammation. Tungod sa iya sa nga ginatawag inflammatory signal sa aton sa nga ginatawag cellula. Resulta, less inflammation, less damage, kag manami, Sir Josil, ang aton sa nga blood flow tungod ni healthy man ang aton sa nga blood vessels. Kag isa pagid, gina-prevent, Sir Josil, ang pagka-damage sini sa aton sa nga LDL o kung ginatawag naton nga naanda naton nga bad cholesterol, Sir Josil, na becomes dangerous kung sila sini ang ma-oxidize o kung ma-damage. Ang antioxidant nagabulig para ma-prevent ang ining oxidation. So, butang balon, Sir Josil, kung less karon ang ginatawag oxidation, ang ginatawag pagka-damage sang aton sining LDL, less mo Sir Josil ang plaque build-up sa aton sa nga arteries. Kaya siyempre, tungod ginahalungan ang aton sa nga kaugatan Sir Josil, mabinipisuhan gid direkta ang aton mismo sa nga korason.
0: So, tandaan na ito nang ginatumod na mundari ni Dok Leo nga ubi, amoning purple. Butang balo sa ni bantawag nila granating kulor or violet. Amo na nga klasika ubi. Kaya may ubi nga puti ya actually. So, gakaon lang kita ka ubi, why ka mo kay balo gali ko na ng mga binipisyo no? Nga makuha naton. At least we know right now. Sa part naman niya, Dok Leo, sa pag-digest naton sini, kag sa digestion system naton, may mabulig ay handari para hindi man tama katrabaho so para sa to sini nga digestive system, pagtunaw sini sa mga pagkaon, Dok Leo, kag mag-function well ato sini nga digestive system, Dok Leo.
1: Actually, may mga ginakaon, ginman kita Sir Josel nga hindi man gin matunaw. Isa diri among dietary fiber. Nga ari sini sa ube.
0: May bilin gid, no?
1: Yes, Sir Josel. Sil mga uganot bala Sir Josil aring do mga kilo bala nga notice nila Sir Josil kung magkaon sila sa root crops kamote, balinghoy, ube ang fibers ni Sir Josil ukon amoy na ang fiber which is ang fiber hindi na sa matunaw no sa aton sa nga small intestine nagalabot ni Sir Josil sa aton sa nga large intestine ya kung sa diin ang friendly bacteria ginaferment nila ini kaya nagaproduce Sir Josil sa short chain fatty acid seeds nga nag-feed sa aton sa nga gut cells, nag-reduce ang inflammation sa aton sa nga tinai, nag-improve sa gut barrier function para malikawan aton Sir Josil ang pagtagas bala sa ginatawag unod sa aton sa nga tinai. Kaya may ginatawag ni, may naman ko, Sir Josil, gatagas ni Mandukaw. May ginatawag itang leaky gut. Nag-leak na si Sir Josil kung nag-luya ang barrier o kung hapin dito sa aton sa nga tinae. Kaya gini-improve ni bulig kung may ara kita sa dietary fiber. Maglas pa, ang fiber nag-absorb Sir Josil sa tubi. Mas nagapahumok sang aton sini nga higko kag mas mapapos ang pagpagwa sini adlaw-adlaw kon nahimo pa lang.
0: Amo ni nga ang mga ginakaon naton nga solido. May mga parte gid na nga nagakabilin that's why amo ni nga produkto sa aton inatawag nga excrete ang pagpamuhinta. Pero may ara kita nga ginakaon nga binaton mambal nga ti ano naman na inoghaboy naman na sa party bala sang ginaprepara ta kon kaysa nya basura na na nang ginaboy la nato sa basura ti amo man na basurahan man nato ni actually ang ginapagwatang ina mamuhin kita nagagwa na higko basura na actually pero dira sa basura may ara dira nga may ara sang dako nga contribution para mapahapos ang pagpagwa tagali sang higko Dok Leo. Pareho sin isang natawag naton nga dietary fiber, no?
1: Correct, Sir Josil.
0: Okay. Sa part naman, abi, sa paghatag energy sa ato sining lawas, Dok Leo. Kaya mabal sila, luya, gidya, kun lawas sila nga, kun hindi takon, kakaon, kakanon niya, gusto ko gita kun kanon, ti sa ubi, abi, Dok Leo.
1: Di ko nga crave ka sa kanon, di ba? Say, kung may insulin resistance ka na.
0: Aragay.
1: Iti, kinanglan, magiging pangita agad sa carbs.
0: Pareho sa kilala ko, ginapamahulay sa kunon, di sa kakaon, kanon.
1: Mano sila yung ginisang kilala ko man Sir Josel Jose, bala naman sudan, basta makatimo no kanon mo. Ang balman sa isa ko, kikilala mo, sino mo niya nga talpulano, nag-introduce ang kanon sa ito. Pagkabot Sir Josel sa energy, kinanglan natin Sir Josel ang carbohydrates. Pero ang lawas natin Sir Josel, hybrid din eh. Pwede si Sir Josel mag-function sa carbohydrates, pwede si mag-function sa carb, I mean sa fats, as fuel. Kunwari Sir Josel sa carbohydrates, ang fat sa nga gamiton nga fuel na ton. Kagbisa rin di kita magpasulod sa carbohydrate sa lawas na ton, Sir Josel, mahimo iyas ang kalamay o kung sugar para may energy kita nga gamiton ng aton sa nga lawas.
0: Now, automatic transfer switch, no? ATS bala kung sa mga,
1: generator pa.
0: O generator, electricity. Inang halin sa generator, pagbalik na gani sang pag brown out actually, masailo sa generator kaya maganda ang generator. Automatic transfer switch. Mambalway ka supply sa kuryente alin sa PDU mo, sumandar ang generator. Kung wala gali kita sang carb intake, Ang lawas taga matomato man niya pangita sa pamagi para hindi mawadaan sang puwersa yung bilog tang lawas, Dok Leo.
1: Atay bahala sana Sir Josil. Maneuver na sang aton sa niya atay para hindi kita Sir Josil mawadaan sang sugar. Imagine na bala, madulaan sugar or energy ng aton sa niya brain. Ano yan na matabo sa ato, no? Isa ni Sir Josil sa kuwaan na to, no, kung makuwaan na to sang enerhiya, amo ang carbohydrates. Pero, ang makuha na tondri sa ube, amo ang complex carbohydrates. Ining complex carbohydrates are long chain of glucose. Ang aton sa ngalawas, i-breakdown niya ini, i-break niya ini, tunawon niya ini, step by step, Sir Josil, nga mahinay sa ni ang glucose release sa aton sa ngadugo. So kung mahinay sa ni, or gradual ang pag-release sining ginatawag glucose sa aton sining dugo, steady ang aton sining Sir Josil nga energy. Hindi ba lang nga sa isa mo kakaon, Sir Josil, ginatawag kalanaan?
0: No.
1: Nagkaon ka, Sir Josil, sa carbohydrates, pero simple, unrefined based ng carbohydrates, sugar spike. Dasig, Sir Josil, ang pagtimbuok. Dasig mo ng pag-crash sa imo sa ring sugar, Sir Josil. Lain iya sa ginatawag complex carbohydrates nga hinay-hinay ang pag-release ni Sir Josil sa glucose sa aton sa ring dugo. Kay kinanglan yung proseso step by step sa aton sa ring lawas. Resulta, steady ang aton sa ring energy, Sir Josil. More stable ang aton sa ring insulin response kag longer lasting energy.
0: So, hindi man niya bottom balloon, ang kalabanan na bi, we have this notion. Nga kung may ginakaon, gani kita. Ginapuga lang ina sa ato sininga tinai, and everything goes to the waste, nga solid. Ang liquid goes to our body. Pero may mga processes pagali dito, Dok Leo. May mga timplahan na ipainin. Pareho sa complex sa pagtimpla sa mga paghimo tinapay, paghimo sa mga sugary drinks, paghimo sa kape. Nga hindi na kinanglan timplahon pa, kundi iset mo lang na daan, amo nang lawas na doon may mga standard na sa iya. Pag sulod sa amuni, manalize siya dayon, amo nang i-release kong insulin, amo nang i-release kong and so on and so forth, Dok Leo. Takos na, no?
1: Kung sa aeroplano pa ni Sir Josil, no? Naka-autopilot na.
0: Tultulan niya ng airport, no?
1: Kabalo na sa'yo, Sir Josil, mag-maneuver. Kati nakaset na si Sir Josil mo. Mas labaw pagidirang aton lawas, Sir Josil. Pagkaon, abi na ton, kaon lang kita kanon, kaon lang kita sudan, pagkatapos, dugay-dugay, pagwa naman bla. Sila sa glalaw, kaon, gargay, muson. Sorry, pasensya sa mga naga. Para termino, ina Sir Josil nga, ang aton lang bala nga paguna-una, amula na kasimple. Pero Sir Josil, tama, kakomplikado ang proseso, biologically, sa aton sa ngalawas, sa sulod, nga kung hindi na ito, nang kaysa mention diyan, Sir Josil, rason nga naga pinatuyang lang kita sa aton sinibaba, sa aton siningagana.
0: The computer nga ito siningalawas. But remember, ang computer is hackable. Pwede ma-hack. May mga viruses man nga maka-hack sa sistema sa computer mo nga naga-malfunction siya. Lawas ta, may mga viruses man. Per se, virus nga bakterya. Nga mo man inag-hack sa sistema sa lawas ta, nga naga-resulta man nga hindi mag-function normally ang ato sining lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Okay. Now, sa brain function naman na bi, Dok Leo, kaya after all, nag-account kita para mabusog. Number two, makakuha nutrients. Number three, ti makasupply ang nutrients sa ato sining different parts of the body, especially sa ato sining brain, which is our central nervous system. Amo nang tagapagdikta sa tanan, amo nang commander, amo nang chief executive officer sa tanan, ang ato sining brain, Dok Leo. May makuha nga binipisyo nga ito sininga brain sa pagkaon sang purple nga ube.
1: May ara gid Sir Josil, no, tungod nga ang ube makabuli gili, Sir Josil, protect sa aton sininga brain cells. Kaya brain cells naton, Sir Josil, is are very sensitive sa damage. Ang antioxidant sininga anthocyanins nagacross ini, Sir Josil, into brain tissue kaya nagaprotect sa aton sininga brain cells. Nagabulig pagit pa nami sa blood flow sa brain naton, Sir Josil, tungod sa pila sa nika nitric oxide effect. Nami ang aton sa nika blood flow, nami ang aton sa nika blood pressure, nami ang aton sa nika blood circulation. Dugang pa, Sir Josil, nga nagabulig reduce ang chronic brain inflammation. Importante, tungod ang long-term inflammation, Sir Josil, ginaangot sa cognitive decline.
0: So, binaton nga ni carbohydrates na makuha naton sa ni damo pagali sa benepisyo nga madulot sa ato sa ni nga lawas sa ano abidok leyo immune system naton. If we speak about immune system ano ang depensa sa lawas naton against infections no ama nagadala infection sa lawas ta pagkaunsang ubi abidok leyo makabuligi na sa pangdepensa sa lawas ta
1: ang isa si Sir Josel nga dira ang yaman sa nga antioxidant at tuman ka importante Sir Josel ang antioxidant mo sa proseso sa naton sa nga lawas sa pagpabakod diri ginaporteheran sa nga naton sa nga immune cells from oxidative damage kag tungod Sir Josel ang aton sa nga immune system tuman ka dako nga porsyento nakasalalay dira sa aton sa nga tinai ang fibers ni Sir Josel nagabulig para nga ang healthy gut bacteria magapabilin dira kag mapabilin nila sa nga balanse kay ang gut health strongly influences immunity Sir Josel labot pa dira nga may vitamin C pagigali ang ube nga makapabakod bulig man sa aton sa nga immune system kay ginabuligan ni Sir Josel no support sa production sa aton sa nga ginatawaga immune cells kag nagabulig para aton sa nga immune cells mag-function sang maayo
0: so mga benepisyo ini ha sang aton sa nga mga body organs and entirety sa aton sa nga lawas sa pagkaon sang ube ano pa kun may ube dara sa inyo hindi niyo lang pagpatubua sa higaligada kag pahuyuson try to ano da proseso ninyo para nga makaon tindari kita kung paano na ito nini maximize may ube bika mo da karon ano ang preparasyon sini paano ipreparar ang ube Doc Leo
1: tama lagi ka simple Sir Josel lagaon o kung tanukon lang gid naton isa ni Sir Josel sa ang pinakamahapos and the best option as well
0: Dang parius lang ka nagatanok baka mo saging kag kamuti ah.
1: Correct Sir Josel. Kamuti, balinghoy o kung ano pagidara nga mga root crops gina proseso o ginaluto pinagis pagtanok Sir Josel. Amo man diri sa ube.
0: Basi mamangkot pagi kamo kay ayawan kamo pangita ka kaldero in kaso sudlan nyo ka ube kon bilog gid baladok layo. So pwede nyo na ma ano na tawag na makihad-kihad nya tagdalag ko nga masulod nyo sa kaldero kay kung kaysa may ara dada panigahan ka dako ay ti iguan niya kaldiro magamo na ka dako ang bilugon mo eh.
1: Sa una, Sir Josel magluwas nga sa isa ka pamilya tagwalo kung siya mga kabataan. May ra iban niya kung magluto sa una Sir Josel upod na ginasako pati ang silingan.
0: Oo. Oh. Ang lulutuan sinambal nila daw kaldiro nga lalaunan ka baboy.
1: Dako-dako ang kaldiro ang ginakwansa na sa una ginabutangan kag isunad na dito sa kalan sa gwa. Kag pabukalan hasta maluto.
0: Butangan mo na karundong kulan mambal nga babay ilan na da maluto lang na dugay-dugay sa sige kainit halis dungkulan tawag nila bla.
1: Correct Sir Josel inanay sini nga pag luto.
0: Actually nami inang inanay nga pagluto actually Doc Leon nang may dungkulan nga nagabaga lang siya. Pero masingkal. Nga sigsigi ng bukal balas ang init. Kaswabi, tulis ang sabor sa niluto. Bisan sa tinigang.
1: Ang una, sana Sir Josel, kung may posporo sa lingan mo, manawag na nas balay mo, ngayon baga mo.
0: Nga, yes, dungkulan na. 24 oras pa na kung kaysa. Okay, patay-patay, butangan na kabungbong para hindi mapalid sang hangin ng baga, Doc Leo.
1: Tama.
0: So, amo lang kita, no? Lagaon mo lang yun, Doc Leo. Tangkon mo lang.
1: Tangkon mo lang, Sir Josel. Like, lagaon mo siya mga 15 hasta 20 minutes. Kag pwede mo na mismo, Sir Josel, makaon. Siyempre, pabaho-bahawan mo, anay.
0: Oo. Oh. Inang, hindi mo na kinanglulang huyupon. Kung isa, yatan mo sa huyupon mo, basi tabog pa, bla. Pero ang intake na ito, Doc Leo, sa maybe magkaon kita, hambal nga, one to busog mo. Hindi kita yung maguntat, kundi mabusog kung may ara pa nga ubi, Doc Leo mo.
1: Actually, Sir Josel, sa kasayuran sa ito, mga tagparamati, why yung design ng lawas ta para nga magsobra ka pabusog. O kung why kita mabuhi para magpabusog lang. Kaon sa usto, para nga may pang-sustainer kita sa bilog nga adlaw, Sir Josel. In fact, yung na-recommend Sir Josel, dira lang sa mga 70 to 80% lang dapat sa mga ginkaon na ito. O kung ginakaon na ito, ang isulod na ito sa aton siringat yan.
0: In short, hindi ta, aray na lang, sa magasin sang pusil, kung ang imo ganisin nga magasin is good for 8 shells lang, hindi mo na mapasudlan sang sobra. Ang sunod niya sina, ara na lang sa chamber. Mm. So hindi ka mo mag-plus one. Mm. Hindi nyo pag ibutang sa chamber. Kundi kung pila lang unod niya, kung walong unod niya, pito lang ikarga mo para hindi mag-uba spring niya.
1: Sunod lang manual ah.
0: Tamo man ang lawas na dapat.
1: Correct, Sir Jocil.
0: Kahit nagka-overwork man na nga ito sa inyong sistema sa lawas, kung masobrahan na gidman ito sa inyong food intake, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Ano? That's why sa ube, gina-recommend, Sir Jocil, nga sa isa kaadlaw, ang imo sa inyong pagkaon para makuha mo ginagawa gusto nga proportion, Sir Jocelyn. Ba, simo-simo siya nang inumol.
0: Hmm.
1: Kung ano kadako, simo siya nang inumol, amo man nakadako sang ube, ang imo siya nang kaunon.
0: Siya tinako-dako go akon, siya may gloves ang akon ka po. In short, na inumol kadako.
1: Correct, Sir Jocelyn. Nga, may gloves, ha?
0: Hmm. Bear, buta mo lang siya nang inang panit lang kagtulaan bla.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Amo lang gina kadako, pagkatapos, waay sang sulusuan nga asin, waay sulusuan nga langga, waay sulusuan nga ginamos, waay sulusuan sining kalamay, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Jocil. Why man gatas? Importante, gina, para hindi maguba, Sir Jocil, ang binipisyo sang ube sa aton sining lawas, kag hindi sining ma-neutralize tungod sining mga hindi kinahanglanon nga mga sangkap.
0: Oo, oh, kay ti, kung kita yung magkaon, kung kaysa, hamon ang hambal nila, bo, grabe ka man pa kanon, yung tigan naman ang iban. Ay, sa kakaliro, kung kaysa, mahambal nga, bo, doon na wamport ko man ba?
1: Gaga, masaling na ba? Do, hindi mo ko katindog sa kabusog ba?
0: Oo, niya do, tinisdakan ka buwang dyan. Nga, nga, hindi, kinanglan kita magpasubra kaon, Dok Leo, sang ubi, haw.
1: Sa ano man yung bagay, Sir Jose, albisan mayo pa, kung sobra, hindi mayo resulta.
0: Oo. Oh.
1: Isa pa dari, tungod niya, ginatawag carbohydrates. Though, complex carbohydrates, pero kung masobran, Sir Jocil, nag-efekto man. Too much, baka pataas mo sa itong sering blood sugar. Baka padugang sa tambok na itong, Sir Jocil, tugon maka-add sa sa excess calories. Kung sobra-sobra nga itong sering pagkaon, posible, Sir Jocil, kung diabetic ka na nga dana, mahimo nga mag-efekto sa itong sering blood sugar. Kung nag-pa-slim ka man sa ni Sir Jocil, sobra ka man sa calories, budlayan ka man sa ni, kung ang ginapasulod mo, adlaw-adlaw ang calories, bisan ano, paka-exercise, kung hindi balance man, Sir Jocil, sa imo sa ninyo kulag kagang consumption nimo budlayan ka sa ni mag-lose weight kag digestive discomfort tungod nga tuman man ang imo sa ninyo fiber, Sir Jocil, sa isa ka kalanaan.
0: So bana-banaon nyo lang mga isa ka cup do inumo la mo lang gid na magsusubra gamay okay lang na hindi lang tama igi ka sobra nga double or triple ang kadamuon sang inyo ginakaon triple than 200 grams Dok Leo.
1: Pero may mga exception, Sir Jocila. Like, kung too active ka gid physically, pwede ka makapasulo sobra.
0: Ang mga hambal nila nga manugarado.
1: Isa, Sir Jocil.
0: Muna,
1: bla, sa
0: manugkuliglig.
1: Sa boxing, bla, Sir Jocil, nga pwede ka makasumbag. Sa pro, pwede man double punch.
0: Kaya tini sila tama ka trabaho. So, could you imagine that? May isa timo ka tariya nga mabitas sa imo sa ngarado. Kapila may wakli, Dok Leo, ngarado nga tig 20 kilos na. May dala pa sulay kung sa mahimo pa na 30.
1: Then problema, Sir Jocil, karon kon
0: gamay kaon mo.
1: Kulang ka sa energy tungod niya gamay ang kaon mo, food intake mo. Una ka pa mapuklid sa rado mo.
0: Ah, hambal nila ko no, hayat ka pa sa karabaw ko no, why ko no makapun mo. Kinabakol mo na, gahiwod lang, why ko no gadasig.
1: Pero kung madasig ka na, Sir Jocil, kung kakita, bakiya.
0: Kaya mo na gani ko no, nga kung may hayat ikaw ang karabaw, dapat duha ka mo sa tariya. Mm-hmm. Paunahon mo ana yung bakiya, pasunod mo yung hayat na turo.
1: Gadasig sa?
0: Kung kaysa doon mauna ba?
1: Doon nakaturbo ba?
0: Pero ti, nahambal natin, ang ubi right now, rare, laka na abi natin ini makitaan. Talagsa ka makasalapo sinisubong. Bisan sa mga dako nga public markets, sa inyo da lugar, talagsa na lang ini nga ginabaligya kay ang ginahimo sini sa tao suma, ginapangregalo na lang gani ni, kay ginapanghatag.
1: Oo, kayo ay naman halo, Sir Jocil, sa labi na gida, kung damo bala sa isa ka purok o kon sa isa ka sitio kon sa lugar ba, Sir Jocil? Ihatag mo pa na sa imo sa silingan yung may aram sa ube. Pero iban sa ni Sir Jocil, halin sa urban areas o halin sa ni sa Sudan, makapauma, tilipay, mapadalaan mo sa nga sako sa nga kinali nga ube.
0: Kaga kon kaisa bala sa isa niyo puro, makakali ka ka ube. Nahuya ka man nga sagi ka bitbit ka ube ni mo, Bladok Leo, nga gin, ano, gin kali. Nga gasunod la panulok sa tupad balay mo. Siyempre, ano na, hindi ka na mamangkot. kag hindi ka na magsabat, ay pre, lihog ko pre, tungaon ta lang niya. Mm-hmm. Imo sang kasipi daw. Sang kasipil niya, imo da. Mm-hmm. Nga tungaon ta lang sila. Kaya hatagan ko man to, piyak ang balay. Kaya nahuya ka man to, niya sagi kabit-bit pagkatapos galan na tamata sa imo sila. Kasi amo na yung, sa imo tupad balay, bla, amo na yung pagsinalayo sa umadok layo.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Sharing is loving ko, no eh. Now, kung wala kita sang ubi, Dok Leo, anong pwede naton sinay nga mangin alternative nga mangin sources for source naton sa antioxidants para sa ato sinay nga heart health, para sa good digestion, para min source ato sinay nga energy, para sa ato sinay nga brain protection, kag para sa pagpabaskog sa ato sinay nga immune system, Dok Leo.
1: May mga similar health enhancing food man kita, Sir Jocil.
0: Mm.
1: Kung dali ba, why kita sing ube? Kati why man naton gina-encourage, Sir Jocil, na magbaka kag magkaon sila sa mga ube jam or halo-halo nga ube nga ra sa halo-halo ang mga ginsaktan bla Sir Jocil sang mga ingrediente nga di mas lawas as much as possible puro-puro gid nga ube. Pero kung nakita sa may makita sina ang isa Sir Jocil nga alternatibo naton kaon naman kita luwat ahos.
0: Kalayo. Sa ube na lang ko.
1: Kalayo, no?
0: Sa ube na lang ko.
1: Ube na lang, ita na. Tsaga na lang ito pag ita, ube. Pero masapos pag itaon, Sir Jocil, ahos ah.
0: Oo. Adlaw-adlaw, aradas. Kagway tagi na kawadaan si Nasbalay.
1: Correct, Sir Jocil. Kaya ang ahos, may, kwanis si Sir Jocil, no, may active compound ni siyang alasin.
0: Mm.
1: Ayun sa nagrimo sa itong sining lawas, nag-react na sa sulfur-containing enzyme, Sir Jocil, no, sa microbes. Nga nagaguba ni Sir Jocil sa bakterya, nagatapna sa bakterya, amo ni Sir Jocil lang yan sa rason sa yasin nga antimicrobial effect. Pag-abot naman sa aton sa nikaugatan, nagabulig Sir Jocil increase sa nitric oxide, nagapanami sa aton sa nga blood circulation, kaya nagapaligwa sa ginaagyan sa aton sa nga dugo. Kasubong man Sir Jocil sa ganyan mo sa isang ube, but stronger nga man. Kami ara sa Sir Jocil sa ginatawag antimicrobial effect. Pero kung nipanggid ang gid naton Sir Jocil, parehas mo sila nga makabulig, panubo sa mataas ng blood pressure, nagasuporta sa heart health, kaga may ginatawag mild nga immune boost. Pero kung i-compare naton Sir Jocil, ang ahos, kumpara sa nisa ube, garlic is more sa antimicrobial, ang ube naman is more sa antioxidant.
0: Ang guaya, business sa practice nato sa pagkaon, ang ube, substitute sa kanon, Dok Leo. Pagkatapos, ang ahos sometimes becomes an appetizer, kung hindi man, ginasudan.
1: Yes, Sir Jocil.
0: Kay Miara, iya, dumduman ko, Dok Leo, ahos siya, ginabutang niya sa garapon, tubian, butangan, miskan, gamay nga asin, pagkatapos, higupigupo ng sabaw, Dok Leo. Why nasudan? Kanon na lang, gid.
1: Kinanglan, malami, Sir Jocil, medyo bakod-bakod, sinang imo, sinang ipanimaho, eh. Kay perte, gid man na kalang to, Sir Jocil.
0: Ah, hambal nila kung kaysa galing, Dok. Why isang baho, kuno kag hindi baho sa tao nga gutom, ha?
1: Gusto, Sir Jocil? Ang gutom ko na is the best appetizer mo.
0: Bisan ano da kung kaysa kabaho to, basta makaon lang sa tao, kaunon mo gin. No? Pero sa masami na to, sining nga ginaluto, manabi, Dok Leo. Amo nang pinaka-prominent sa sulod sa balay, ta ahos, ha? Why ubi? Pwedeng ahos, pero must be taken as much as possible raw. Papaon mo anay, laton magis minutos, and then do it, mas maayo, raw. Buta mo lang, usapon ta. Sa masami na to, sining nga mga ginaluto, abi mga prutas, ukon mga ulutan, manabi, Dok Leo. May other sources kita sang katulad na bisang function sa ubi.
1: May ara gid Sir Jocil, isa sini amo ang nagaya man sa aton sa ring merkado, ang ampalaya.
0: Ginapanghaboy na lang nga nagani kung kaysa gagkaluto na lang, Dok Leo, displayhan mo.
1: Correct, Sir Jocil. Kaya ang ampalaya, may ara Sir Jocil sa sarantin kag may polypeptide P, plant insulin like compound. That's why bisan ang government nato Sir Jocil ginarecognize, ginakilala na ining makabuli gid ni sa may mga diabetes. Ang paggamit sini sang ampalaya kaya gina, kung Sir Jocil, ginakopya niya sa niyang insulin mo, that's why ginatawag niya may insulin-like effect. Ang hindi ng palaya.
0: Kung na mo, check-check man gali, ha? Kabalo mag-imitate.
1: Yun ay ilog-ilog, ya. Pero sa kayuhan, Sir Jocil, hindi kita nag-ilog-ilog, ang kopya-kopya, sunod-sunod sa uso, bisan din na makapayo, ha?
0: Amo na yung mga kaproduce sila, kung nasang tinidor dito sa piha ko, no, ang tinidor, Dok Leo, pwede mo kung pang sukad sa, ano mo, talamnanan. Pero bakal ka, no, sa check-check, Dok Leo, ang tinidor mo, ay, ilok kad mo palang gani sa gintanok mo nga kamuti kaga ubi, nagtiko na.
1: Kisa Sir Josel, kung dulo di malason ka, pag timsok mo, uton pa.
0: Pero yun niya, no ha, ginakapi ha, para sa kayuhan sa ato sa ring ilawas na kleo.
1: Correct Sir Josel, kag nagabulig niya, reduce ang glucose production sa ato sa ring liver. So ang similar effect nila Sir Josel, sari, makabulig sila sa pagpanubo sa blood sugar, makabulig siyempre sa may mga diabetes. Pero kung ibase na to, tupad na to ng duha Sir Josel, pag abot iya sa blood sugar, mas kuhan iya Sir Josel, mas prefer iya, ang gina-recommend ang palaya versus sa ube.
0: Pero kung pakanon mong tao, mas pakamayuhon na lang nilang ube, Dok Leo.
1: Ayun, Sir Josel. Pero kung gusto mo, kaon ka sang ube, tapos dugay-dugay lipas-lipasan mo lang, Sir Josel, pila ka minuto, kaon ka sang palayasan eh, para mabalanse mo.
0: Pero as possible, Ro.
1: Correct, Sir Josel. Kagkutob sa may mo, sa to sa mga tagparamati, mas manami kong piliyon na to ng parte sa palayasan mo. Amuyasan nga dahon kaysa siya sa nga unod.
0: I see. Ang dahon, ha? Ang dahon, ti pwede mo na malahub lang, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: Ibang ginatuo lang gani nila naputos na sa dahon sa saging butangan sang gamay nga kamatis initiniton nga malahob lang pagkatapos sold na.
1: Yes Sir Josel, bansin ni gani ang munggo nga linaga ba Sir Josel? Instead of ano nga dahon nang ibutang nila dira, dahon sa nisang ampalaya ang ilagay na butang.
0: Yan lang ito, may kita mahanad, ginatulok-tulok lang dahon sang ampalaya, biyo kon margusob la. Nagadalaw daw lang na sa ato sining kudal kon kaysa, ginatulok-tulok talang bisan pa nagapunsok-punsok na siya ang punta blasang ampalaya nga nami i ano, utanon Dok Leo. Kay Manway, kay Balo, galing nga pwede ma-utan Dok Leo.
1: Correct Sir Josel. In fact, sa mga merkado Sir Josel, kung mga market day bala, nakita kasang damo nga pinutok sa ni Sir Josel sang ampalaya. Kung ako ganino, kung pwede ko pala makaon Sir Josel, tanan sa sakalanan, do himuon ko mo. Tukot nga bala, ano bala ang binibisa sina sa aton sa ning lawas. Pero ate, kinang lanon, nga magkaon lang kita sa gusto, baka lang sa gusto lang maluto.
0: Amoni, sila man nasang ubos ang kalabasa, actually, pwede mo mautan.
1: Correct.
0: Nami man nilakot sa munggo. So, aside from that, Dok Leo, if we speak about other sources, no, ari na lang, there is one tabi, sa premium D3 soft gel capsule na ito, Dok Leo, may VCO, may malunggay, kag may vitamin D3. Sa tatlo nga ini, Dok Leo, may ara dirasang with similar functions just like sa pagkaon sa ube, Dok Leo.
1: Actually, Sir Josel, no, both vitamin D3 kag ube, nagkakontribuer Sir Josel sila sa overall health by supporting immune function, cellular protection, and long-term wellness. Though, they act through different nutritional pathways. Pero isa kabintahan sa ni Sir Josel sa vitamin D3

0: Mayara si Sir Josil sa gitawag special sa ni nga good fat. Ano ning special nga good fat? Amo ning virgin coconut oil. Ano naka special diri? Among iya sa ni Sir Josil nga medium chain triglycerides ukon MCTs. Ang MCTs ngayon yung nagabulig para nga magnami pagdating pag-function sa aton sa nga lawas, lakip sa aton sa nga liver kag gina quickly convert niya sa ni ang ginatawag to energy or ketones ang mga ginasulod naton sa aton sa nga lawas mismo kung nagiinom kita sa ning VCO na upod sa aton sa nga premium D3 sa Radiosil. Nga resulta, kung makatake kita sa ni kasubong sa mabatian naton sa Radiosil, kung makatake ko sa premium D3, kapag sikwaw. Kung makatake ko sa premium D3, ga-alerto ko. It is because of medium chain fatty acids niya. Ang efekto sa Radiosil, fast energy, may support brain energy through ketones, may mild antimicrobial effect pag in Sir Josil tungod siya sa nga lauric acid. Masa makabig na itong Sir Josil nga ang bonus nga ginbutang diri sa premium D3 nga muna yung VCO dugangan pag in sang balunggay Sir Josil. Kung hindi man tupo-tupo Sir Josil, hindi magpaulihi sa benepisyo sa combination sining duha. Kung hindi ka makakaon sa isang ube, Sir Josil, hindi mo makuha sa ni ang similar sa ding efekto o benepisyo sa premium D3 with VCO and malunggay oil.
1: And ang isa pag Dok Leo, the one of the vitamins or the only vitamins that our body cannot produce is the vitamin C. Ang ube, anon to us, magluwas sa carbohydrates, may vitamin C content gali. Mm-hmm. So kung hindi kakaon ka ube, mambal, may inom na lang ko ube, karon for example, Sanson vitamin C, pwede man Dok Leo?
0: Pwedeng Sir Josil, kagtihang balon to nagidman, hindi abi kasubong sang rice Sir Josil eh. Nga naandan na ton, kaon ni kita sa niadlaw-adlaw. Pero kung maanad, nagkagulingan mo Sir Josil sa kalaruton nga way kanon, amo mo nang imo sa nimangin pag ginawi.
1: No.
0: Kati naanad kaya no? Naanad kita iya sa nga amo sa nga lifestyle abi, pinasahi. Pero mamangkot sa mga tagpalamati na ton, subong sino ang hindi matakaan sa ube adlaw-adlaw.
1: Pero hindi, Dok Leo. Ang kanon niya actually, why man timay na bunag na nagkakumkom na dayon IR36 kag 64?
0: Correct, Sir Josil.
1: Sinanduming da, kung ano man niya variety, wala. Ginpaanad man lang kita sa practice kag nangin kinagawi na sa ato sa nga mga malam. Pagbugtaw tayo pagkaga kita ang tadaya kanon, di kundi we have no choice. Why man da ubi? Why man da tamis? Why man da kamuti? Kundi kanon kaunon da.
0: Correct, Sir Josil. That's why kung nalinsan gamay kita, nasugdan kita siguro sa pagkaon sang ube, kagwaisin kanon, di man tamang ita kanon.
1: Di kay ang mga ano karon Bisaya, ang mga Cebuano na nagkaon sa mais, kita magkaon ka mais, hambal, ay, budlay niya magkaon ka mais, kay dugay-dugay siya, galupok sila yung alatrasan ko.
0: Oh. Budlay siya na, kung kasakay ka sa motor, niklabot sa batsibla.
1: Hambal nila, grabe pa. Una, pakalupok siya ang pulungkuhan sa tambot.
0: Di tayo mingon ko na sa lubak, kagipagwa mo. Kasi may sa sobra kadamo sa hangin-hangin sa sulod, huwag ka abot sa lubak, lumupok din. Vitamin C, Sir Josil, kung diba, hindi kita makakaon, pero may isang ube, which is practical katama, Sir Josil eh. Kaya nga man, sa kasako lang na ton, hambalong tanagiman, basta may ube, pagkita ang preparation na ton, kung iban pagkita sa mga factors, Sir Josil, unlike iyan ako magtumar ka sa Sanson Vitamin C, Sir Josil, diretso na lang absorb sa mo sa ngalawas. Tumaraw na lang nimo. Kag mas manami pagkita Sir Josil, kuni upod mo siya sa aton sa ringa Sanson Gold Capsule, Sanson Plus Gold Capsule, kag Premium D3 Soft Gel Capsule, mas naganami pagit Sir Josil ang iya sa ringa efekto. Nga nakahambal kita nga manami, kaya ang ube Sir Josil ginatawag man nga super food. Tungod sa kadamo, sa binipisyon niya sa aton sa ringa lawas. Tungod sa iya sa mga key compounds. Samantala Sir Josil, ang ginatawag kombinasyon sa mga sangkap sang Sanson Plus Gold Capsule, dira palang Sir Josil. May superfood naman dira. May natural antibiotic naman dira. May queen of fruits and vegetables naman dira. Ang premium D3 capsule, Sir Josil, may araman sa VCO, kag moringa oil, pagid plus, may Sanson Vitamin C, pagid Sir Josil. Base sa pagkatoon, Sir Josil, ang combination is stronger. Compare, Sir Josil, sa isa lang kaklase nga pagkaon, nga ginkaon na nimo, tungod ng combination, may tagsa-tagsa kabinipisyo sila nga ginadulot sa lawas, tungod sa tagsa-tagsa nila kapapel na ginahimo sa lawas on a different pathway.

0: pansin ni nagasiling abidok layo. Minister Yaki pa, siling ati permi makugakaon sila sa ngang palay at mainom pagid ako sa Santon Plus Gold Capsule. Simple mi lang ato, siling sa bata abidok layo. Ti, pagkaon mo sa ngang palay, ginano mo, ginluto, gin, basi kon lata pang pagluto ni mo, basi kon ang nakuha ni mo, fiber lang.
1: Tama, Sir Josel.
0: Pero kon sa Santon Plus Gold Capsule kaya, sigurado na takos na nadaya by milligrams ang imo sininga ma-absorb nga supplement halin niya sa ampalaya, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, kati pag-abot iya sa processing, sini Sir Josel, kalkulado ini mo. May mga stability study yung ginahimo, sini Sir Josel. Pag may nakapunto, sini Sir Josel, hindi ka man makalusot sini sa screening.
0: Sa Food and Drug Administration?
1: Yes, kagtalaksan sini sa FDA kung hindi mo mahimo ang kinahanglanon, Sir Josel, nga mga proseso. Especially, dapat na nagahimo sini Sir Josel nga laboratorio. May ara kay Sir Josel sa good manufacturing practice.
0: Ang isa dali, Dok Leo, ka na talupang danaton, kung ubing paghambalan, ta ubi, kamuti, saging, and the likes. Kuntang-kunta ganini, namin niya kanon niya, Dok Leo, iparis mo sa kapi sa aga, hindi gani iparis mo sa kapi sa hapon. Imo-mobla in between meals and before meals sa aga. So, iban sini makakaon sila sang, ano, Dok Leo, sang ubi, hindi nakadumdumamahaw gani mo. Parisan nila sang kapi. Problema sini, kiti nakaon nila ubi lang. In short, sini may shortage ang supplements or nutrients ang lawas, kiti ubi lang kagkape. Pero kung Santon Gold Coffee Mix ang ikape nila, at least masupplementuhan pag i-Dok Leo sa dugang mga nutrients ang lawas, no, because of mangustin ang palaya, malunggay, garlic, and spirulina.
1: Pero Sir Josel, kung naginom ka sa isang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josel, kasubong lang, no, nagkaon ka man sa isang utanon, kagprutas. Pero ang kape na sa ni Sir Josel, kay may plus pag i-Dok Leo siya, ng glutathione and collagen. Muna kinatawag natin, Sir Josel, yung mga beauty ingredient. Nga ara, dira sa atong siring Santon Gold Coffee Mix. Kasubong sang ube, Sir Josel, isa ka binipisyo kung sige-sige kaon mo, ginabuligan ni Sir Josel, pahinay ang imo sining pag-edad. I mean, mga signs of aging, bla. Hindi yung mapunggan ang birthday mo kada tuig, ah. Mas mayo ganina kada tuig, birthday ka mo kasi sa mauntat na. Pero punto, bla, Sir Josel, ang pagkurinot sa panita, ang pagnipis sa panita, paglaboy sa unod ta, kasubong bung isang sangkap nga diri sini sa Santon Gold Coffee Mix glutathione and collagen may amo man kita sa nga binipisa, Sir Josel.
0: Bega pamangkot diri, Dok Leo, siling niya ti ang ako nandan sa kapi ano mo Santon Plus Coffee Mix. Pagkatapos niya ti kunaga siling niya kon hindi kamuti saging kon may baklan siling niya sang ubi ti maubi man kita eh. Okay lang ini nga pamahaw ya, Dok Leo.
1: Okay man lang, Sir Josel. Complex carbohydrates, ano? Kag tip lang ni Saton sa mga tagpanamati, kung makabatsyag bala ka mo sa ning dugay-dugay ka mo ginagutom, ayan may insulin resistance. Isa na siya. Pero may ara, man instances, Sir Josel, nga ako ng craving, susunod masami gusto mo carbohydrates, especially refined carbohydrates. Try nyo bala, instead sina, nga pasugtan nyo lang ginhawa nyo, shift ka mo sa protein. Tamo-damo, Sir Josel, sa feedback na to, nyo makainom ganin sila sa Santon Plus Coffee Mix, busog sila. Hindi sila madali-dali magutom. Anong rason? Tungod may protina, ina Sir Josel, halin sa soya. Isa na ka-tip sa aton sa mga tagpalamati, para hindi ka madugay-dugay sa ni nag-crave especially sa mga makalamay niya kalanon. Dagalim nun.
0: Tamo nang ihambal nila bala nga may pamahaw, may merienda sa aga, may panyaga, may perienda sa hapon, may panyapon, kag may snacks before bedtime. Anong?
1: Correct, Sir Josel. Pero sabihin mo kung ano pag ang worst scenario sa na, Sir Josel. Halos ka-anong, sobra pa kung kaisang imo sa nga pagkaon, laki pang kima-kima, Sir Josel, kag mga kuyam-kuyam. Pero maabdan, Sir Josel, nagtatlo, apat, lima ka-adlaw, anong ka-adlaw, isa ka-simana, kag makapamuhin ka.
0: Amo na masakit.
1: Yes, Sir Josel.
0: Pero mabatsyagan mo na, tingduha ka-adlaw, hindi kagpamuhin, galingin ang ulo, mas nag-irritable ka na, Dok Leo.
1: Kaya, Sir Josel.
0: Kung ubing ka noon natin, mas mayo, kiti may ano siya eh, may fiber siya actually. Sa mga nagkaon ubi, pagkatapos inom ka mo Santon Plus Coffee Mix, actually coffee with, coffee without coffee beans and caffeine.
1: Kagman namin, ina Sir Josel, ano, kay pwede iya sa makabataali, makatuig pataas. Enjoy sila sa pag-inom sa rin.
0: Kagti siyempre, ano sila eh, daw in man sila sa mga ginikanan nila. Kay kung magpinangapi, ganiga pa in yung kabataan mo.
1: Kag may ara, Sir Josil, kabataan na, nga matingala. Papa, mama, I want to drink coffee. Pero malunob lang, hindi ni pwede si mo. May question sa utok sa bata. Tinga nga ginom ka mo, kaya hindi pwede haw. Ang punto sa ni Sir Josil, ang manami, sini sa Sanson Plus Coffee Mix. Instead niya magsige ka pa explicar nga may coffee pambata, may coffee pang tigulang. O kung pang hamtong iya. Ari na, pwede ka mo tanan-tanan sa pamilya, kabataan, lima katuig pataas, pwede sa mga hamtong, pwede sa mga may edad-edad na Sir Josil, mabinipisyuhan sa Sanson Plus Coffee Mix.
0: Ang isa, dari, may mga diabetes na labi na gina, may type 2 diabetes, may insulin resistance, maladok layo. What if mamahaw si labi in the morning? Tapos, ubi lang, abi, kung may ubi, dara. Upda ni binilas ang premium D3 coffee mix. Sila ta okay, doctor?
1: Ako yung personally, Sir Josil, why ako nag-suggest nga mag-inom sang coffee earlier than 9 or 10 a.m. As much as possible, ah. Dara ko ya sa mga last 9, ako na last 10, Sir Josil. Para nga mapanginpuslan ko bala ang cortisol, Sir Josil. Kaya mo na yung nagpadayon nga naghatag sang energy sa aton. That's why, ang iban, Sir Josil, makahuna-una nga magkaon sila like a midday, mga alas 9 kung alas 10, kaya gamatamat na sila batyag, Sir Josil, luya. That's the time nga nagamatamat na nubo ang cortisol, Sir Josil. Kaya muna ng time nga kung gusto ko mag-coffee para sa dugang nga kick o kung sustain ni mo sa nga energy, muna ng tiyempo kung tani, Sir Josil. Sa pag-inom ni mo sa coffee. Mamatamat naman na sa nubo, Sir Josil, ano, pag-abot sa nga alas 2, alas 3. Dumdum naman iban sa nga manultol naman mga pe, Sir Josil. Pero ang isa, Sir Josil, sa bintahan na ton, kung ang coffee yung kinainom na ton, ilam lang may balik nga kaayuhan sa ton sa nga lawas. Kapin pa kung diabetic na kita, may insulin resistance kita, gataas, cholesterol, tagataas, triglyceride, fatty liver kita, halalunga nakatama, Sir Josil. Ang fatty liver nga dan, may kasi symptoms sa batyagan sa primero, Sir Josil eh. Tingala ka lang pagpacheck mo eh. May fatty liver disease gadi ako.
0: Nagasundo na permisulok-sulok mo.
1: Kung kaisa doon, hindi ka pa magpati sa result mo. Parti mabuti, wala na.
0: Nang barang sa ilo, tanto sa piyak laboratory.
1: Basi naglala pa. ang isa sang pintahan sa ni Sir Josil, kung mag-inom ka sang Sanson, premium D3 coffee mix. Kaya nga man, nag-abulig niya, Sir Josil, ang matamat pabalik sa insulin sensitivity. Kag ang mga may diabetes, Sir Josil, ang craving kina nila, Sir Josil, matamis nga parmi. Ang muna ganin nagahambal, Sir Josil, nga ang buto nga din pang bawal dito pag inang manamit sininga tilaw-tilawan. Tipo ang isa sinisang manami, kag bintahan, Sir Josil, kay kung ginapangita mo tamis, may tamis gali, Sir Josil, nga ginabutang sa kafe, hindi man bawal sa imo sinig na batyag. Tungod stevia, gali ang gingamit sa ni Sir Josil, zero calorie, pwede sa may mga insulin resistance, pwede sa may mga type 2 diabetes, Sir Josil.
0: Okay. So, initanan na mga kabahinlin ni sa produkto sang Yes to Health Incorporated ni Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sanson Vitamin C, we call that as the ultimate trio sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, nag-agi sa may edit nga proseso sa laboratory, agud to ma-insure nga di kalidad kag may ara sang mahatag sininga dako nga kayuhan sa ato sininga kayong lawas. Upod man ang Sanson Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Sanson Gold Coffee Mix. Mga quality products sini sang Yes to Health again, ha? Mabakal ninyo sa, ari, basi may branch dara sang Mercury Drug Store, pwede ka mong kabakal sini. Rose Pharmacy, TGP or The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, available ini. Even sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka mo naka-order. And sa Bacolod City, may store kita dira, kumpleto dira ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Arada located sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang ina sa Marayo Bank. Ang pangalan, Yes to Health Store. Kadto lang amo dira open na daily except Saturday ang Yes to Health Store. Sa sulod sa Iloilo, available ini sa clinic. Maghamal kita clinic, may mga libre nga konsultasyon ini. May mga consultants kita naga-duty sa clinic. For example, dari sa ato sa siyudad sa Iloilo, arad na sa A. Young Building, Yulo Street, at ubangin na sa Midtown Hotel sa City Proper. Ang pangalan sa ato sa nga clinic is Yes to Health Wellness Center. Arad na ang atong consultant, si Dr. Impinado, bukas ina da from 9 o'clock in the morning, pwede ka mo nagkakadto, kabakal ka mo na mga produkto sa Yes to Health Incorporated, libre pa ang konsultasyon. Please be guided, ha. Kag sa mga waay air branches ang gipanglawag ta mga chain of drug stores nationwide, pwede ka mo kapamangkot sa suki nyo nga butika. Kay halos saturated ang mga butika sa anton sining mga produkto sang Yes to Health Incorporated because of the demand, ha. Bangod man kay sa madugay na nga tinion, ini ang napamatud-an na sa mga nakagamit kag padayon nga nagagamit kay nagaingan nyo sa inyo pagid nga magamit sa mga waay pa nagagamit sini. And iban pa ginato sining mga produkto, for example ang protection sa ato sining nga eye health. Ang matata importante man ini kay you know, isa sa pinakamakasasala nato sining nga organ at tuling mata mo. Kay pagtulok ta pala nga daan, dira na naton ginusgaran kung gwapo, kung gwapa ang natubang naton. Laway, kung hindi, gwapo kung laway. Gwapa o kung laway. Dira na naton ginusgaran, matatadayon sinang makakita kag nag-appreciate mo. Pero kung buro na ganing mata mo, away na. Pariyos ni karon may kwarta ka, bakal ka balay, balang dako-dako gwabi nga balay siya para nga maluligwa man naton nga sa laywan. Pagkatapos pa mang koton ka to karon sa mga pamilya, mubla magbakasyon ka, te, kamusta sila niya? Ano kulor sila niya sa gate niyo, ha? Mamala, ay ano ganitong panulukan ko? Do, hindi na kubi kakita mo, pati gate mo, hindi kinakabalo ko na no, pintaya do clay mo, tamo useless without our eyes. Nga, ano na, buro na nga to sila niya pananawan. Pero we have a recourse to maintain good eyesight. Magamit sang Visionix Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. So far, ini nga mga vitamins and minerals, Dok Leo, not present ini sa ubi, no? Why sa ubi?
1: May anthocyanin iya sa ubi, Sir Josil, no naghatag sang luag bala. Sa sining ubi, nga may ginatawag antioxidant benefit, lakip man sa aton sa ninga mata. Pero lain pag iya, Sir Josil, ang ining lutein, pagidang ginatawag zeaxanthin, kag syempre beta-carotene. Amo naman yung naghahatag, Sir Josil, sang kulor sang pagka-orange sa karot o kung sa kalabasa, kag iban pagid sa ninyo mga pagkaon man.
0: Pambalang yung tipir, may makugakaon siya sang karot. Sila niya, nag-kihad kami permi sang karot. Pagkatapos niya, nabutangan namun sometimes mango, upod man da sila niya kung isang cucumber, tapos putson mo sa rice, naputos bala Dok Leo nga mahumok daw halin sa rice flour
1: wrapper
0: na wrapper rice flour ang halinan sina sang wrapper siya ti freshman na tanan. Ang problema o galing beta carotene gali Dok Leo kay nanglan mo initon gali na yang ano no karos para makuha mo da
1: correct Sir Josil
0: no ti kay way kagi init ina ti alang-alang mo na umumon anay mahambal ka ti do mga 33 degrees Celsius yung yung dila ko ni siya. Painit-initan ko na yung dila ko ni.
1: Ma'am, balagi bante ka noon mo lang kung may lanat kay.
0: In short, ang init para maglahob lang sang karos, Dok Leo, para magwa ang beta-carotene.
1: Correct, Sir Josie.
0: Okay. So, amon aha, sa ato sa ninyo mga kauturan, sa inyo tanan, to maintain good eyesight, mag Visionix Plus. Actually, Dok Leo, if you maghamal mainom ka Visionix Plus, para lang ma-maintain mo ang good eyesight. Ay, paman ikaw ginabatsya, mga pila ka kapsula ang kinang nanon mo ginsin.
1: Pwede Sir Josil makatumar 1 to 2 times daily. Once or twice daily. Especially Sir Josil kung may duha ka factors balang Sir Josil sa subong tablang panahon nga ira Sir Josil nga nagapahina gid sa mata naton. Ang kulang sa tulog kag sobra sa screen time. Halos tanan Sir Josil may amugid sa na nga factor Sir Josil.
0: Guilty as charged.
1: Correct Sir Josil. Hindi ka na sila makalikaw pa Sir Josil bisan manginwala ka pa. Basta may cellphone ka ha?
0: Oo, report ka pagkaga sa opisina, palanulo mangimo sining dalumata.
1: Kaga balaan gede kung huwag ka nagabulag cellphone mo kaya updated ka sa mga kwan. Nakatabo sa social media. Kinanglan Sir Josil ano, ang Visionix Plus soft gel capsule. Pwede, twice daily, isa sa aga, isa sa hapon ako sa gabi.
0: Okay, ang masami nga gina muno sa aton permia Bidok Leo, mahambal nga wash your hands frequently para nga madula ang germs, mga bacteria and viruses dara nga posible ma-ingest nimo no, maka sulod sa imo sining lawas bala kun kay sa picnic mo sang pagkaon may virus gali ang kamot mo makasulod sa lawas mo kun ang lanmang hugas gid kita permi sa ato sining kamot. Pwede kita magamit sang Santon plus or Santon plus herbal soap dok layo kag clear skin beauty soap abi. Sa paglimpyo sa ato sa ninga. Hindi lang kamot ha, but the entirety sa ato sa ninga lawas dok layo.
1: Pwede kay Sir Josil. Like sa ato sa ninga guya, may mga punggod Sir Josil nga ang kausa sana is bacteria man mo. So isa sana sa magamit na tanda, recommended na tanda mong paggamit sa rin clear skin herbal soap. Kaya may ara Sir Josil sa kojik, may glutathione, may mga dark spots na mabuligan niya man nga mamatamat pa na Sir Josil para magsalalama ang kolor. That's why ginarecommend na ton kung magamit sa clear skin herbal soap, pwede ka makagamit sa guya. Dalun mo na lang liog, pati botkon Sir Josil. Parang hindi lang blaguya ang magputi.
0: No.
1: O, ang liog karon ay mag-upod sa kolor Sir Josil. Pero sa bilog ng lawas, pwede kayo makagamit Sir Josil sa Santhon plus herbal soap. May antibacterial properties man din siya. Kung property man din siya, kiti ang sangkap sa nihalin sa bayabas, malunggay, may kapayas, kagipan pagin sa nga natural nga mga sangkap. Ang isa ka problema na itong Sir Josil garon, kung hindi man kita reglado sa ni magpanghugas o kung magpanghinaw, malipat mala kita. Madampi na itong sa itong sinibibigyan na itong sa nga kamot. Mapasulod na ito, natong tudlo sa ito, sa nga ilong. Mausog na ito, natong kamot sa mata. Naging turbos kita, Sir Josil, sang kagaw para magbalatian na, ukon, mangin, posible nga kabagdanan sa balatian, kapin pa kung mahina ang resistensya. Pag-isapag yung Sir Josil, naging na timo-timo kita dirahid ko aton kamot. Isa man, Sir Josil, sang aton sini pwede gali ma-prevent sa pasulod
2: sina sa aton sinimang
1: nga magadulot sa itong sabalatian, ang gusto na itong pagpanghugas, kagamit Sir Josil sang gusto man, gentle ha, pero efektibo sa ninyo habon batok sa kagaw, like Santhon plus herbal soap.
0: Selingya, mabinalhaso na nga kung ngilok, pero may lang gaduga, pagkatapos selingya, dasig selingya mag-aslum ang duga sa akon siningilok, sa akon siningabayo. Mabuli ka na yan ako sa Santhon plus herbal soap.
1: May kondisyon na Mr. Josil ginatawag nga hyperhidrosis, ano? Niblang sobra-sobra kaya magbalhas bala Sir Josil. Bukong iban siya ni Sir Josil, may problema man sa thyroid. Nga isa man sa manifestation sa niya, pati ganisimo siya nga palad, ginabalhas. Pero makabulig Sir Josil, pag-abot siya sa pagpangalisaw sa lawas, tugas ni isang ginatawag bakterya. Actually, hindi sa balhas. Kung magtabo ay Sir Josil ang balhas sa bakterya, muna nagpangalisaw sa ito sa nga parte sa lawas. Isa na sa mabuligan Sir Josil sa Santhon plus herbal soap.
0: Okay. Ang ano naman Dok Leo, ning Santhon plus herbal oil, para ina, number one, magpa-soothe. May soothing effect. Sa ato sininga pamatsyagan ko nagapalamaol, pamatsyagan na ato sininga lawas, daw grabe, gitbala imo physical work, nagapalang alay, ang imo sininga mga baga, hawak, mga luta-lutahan. So pwede ka magamit sang Santhon plus herbal oil. Kung gamito ni mo, inindok layo, abi nga, mahambal ikaw, balunon mo bala kung nag-opisina, ikaw balunon mo sa opisina. Kung nagatrabaho ikaw karon sa uma, balunon mo trabaho sa uma, pag break time karon palang alay mo sa ningilawas, banyusan mo. Up to the extent kung isa may katatlo ikaw kabeses, manyus in a day, pwede na, Dok Leo.
1: Pwede kay Sir Josil. Sa punto, Sir Josil, nga ang mga palang alay palang muipo, hindi na makahulat, Sir Josil, na mapuli ka sa balay mo. Pero may pamangkot, Sir Josil, tinga, ang pagpuli ko sa balay, damo ko na batsagan, especially kung pag-abiin na hao. Inatungod nga, huwain na sing iban nga distraction, Sir Josil. Ang focus ng kaisa sa aton lawas, sa gunauna, dira na lang. Kapin pa kon balaan mo nga, ba, ano na, mga alas tuwi na na, so na rin, basi magpalanakit naman karon, palang alay naman lawas, so karon. Mismo bla, Sir Josil, ikaw bla daw, mentalidad mo daw na bla.
0: O, ti siyempre, Dok Leo, madumduman mo malang ex mo, kung ay kobra mo, kaya hindi ka sako. Sige, magpanumdum, dumduman mo, ay ex ko galito.
1: Kaya ginapanumdum ang mga manami na saling ang mga experience, no? Ang isa sa ni Sir Josil, sa malain lang, madumduman mong panakit sa lawas, mga nagadulot sa mga discomfort, bala?
0: Ako nang hambal, pag inatong gani, Dok Leo, tingin sakit buot ko sila niya, kay binulagan ako sang ex ko, niya makuha na sisdapain.
1: mabuligan, Sir Josil, sang sisdapain ko na ang sakit sang buot mo, nagpasakit sa ulo mo. Kag sang chest bala ni mo. Pero usually, Sir Josil, sa kinaandan, kag masamigin na recommend natin, kung makabatsyag ito sa palanakit, Sir Josil, unahon, tagitanay ang gamay nga manual manipulation. Hilot, reflex, simple na pagmasahe. Kag nami, pagit Sir Josil, gamit sang Santhon plus herbal oil. Sulitan ko, ginabali Sir Josil, pwede madala? Pwede good. anytime kag bisan diin ka kay indi ni sa sang kinaandan iyang humot o consent sang balanyos mahumot iniya ang scent sang sanson plus herbal oil makasiling gani kung hindi kaya masalaan nga nagpamanyos sini sang typical nga balanyos o
0: kontra lotion ikaw
1: correct Sir Josil kati mag si pagambal Sir Josil nga lotion bala ang purpose ng ibansa na para hindi mag-dry o kondisyon ng panit ari Sir Josil oh, may VCO kag may moringa oil bagay gid sa panit Sir Josil kag ang isa pa gid sa pinakamanami sini kita mapalapitan sang sapat-sapat lakip na sang lamok specifically ang nagadala Sir Josil sang dengue infection.
0: May pamangkot na rin Dok Leo, siya lang niya opisina ako matuod pero kalabanan siya pong kubra ako sa opisina. Pagwakos niya pala nakipermi ang lakon siya niya lawas daw ako gana kung kaisa siya lang niya manguhit sa balay. Mabuligan na yan kung siya kung mag-inom ako sang turbo dietary supplement for men.
1: Mabuligan gin Sir Josil ano tungod ang klavo waska kag maka nagabuli gini sa manami ng blood circulation Sir Josil. Kung manami nga ton sa nga blood circulation on time ang pag-deliver sang nutrients Sir Josil. On time man ang pagkuha sa nisang mga higko para ipagwa sa ton sa nga lawas. Kag on time man Sir Josil ang signal sa nga gina-transmit takadto sa mga dapat maghulag. Like for example Sir Josil wala sa una suno sa una ko no sa wipe sa kainom sa nisang ginatawag turbo bla. Dietary food supplement. Nanda niya na Sir Josil ang ginahimo niya nga alarm ang pamalo sa manok. O sa nakatumar si Sir Josil, medyo mauna-una pa kung nas pamalo sa manok.
0: Anahan niya manok ni San Pedro, ha?
1: May signal na si Sir Josil kay nagana na kung Sir Josil ang tudlo sa rilo. So kung ano tudlo sa rilo, sige, ang kwan, ha? Ang longhan siya.
0: So, ti, pwede sa mga natungdan kay actually, kung kaysa hindi ka mo ka-exercise, hindi ka mo maka-walking, hindi mo ka maka-running, nga ginatawag, you know, ang sexual activity is a complete exercise.
1: Correct, Sir Joseph.
0: If you know how to deal with it, basta it's a complete exercise. Amo nang inhambal nila nga ang iban sila nga, pero daw ay kaman niya nag-walking, ay kaman niya nag-running, pero sila nga daw healthy gapon sila nga ikaw, healthy looking, pagkatapos niya daw ay kaman niya may nabatsyag sa lawas. Gali kiti, amo nang inhambal nila, as per needs ang lawas naton, we need that sa may mga partner, mga 3 to 4 times a week. It's not bad. Tatlo ka beses si Man actually. It's just like nagkakadto ka lang sa gym, gali, Dok Leo.
1: Kaya ko na, Sir Joseph. Ladlaw-adlaw nga, bindi ah.
0: Oo.
1: Bisan why, mag nag-walking ka, nag-running, pero nag-crawling ah.
0: Kompleto ay, may suot-suot ay, ulublis ka. Sabay pa, may nakuha naman kamong mga health tips and information sa ato sa nga pagpanagad dali sa programa The Secrets of Health. Labi na gid ang partiya sa makuha na ito sa nga nutrition sa ubi. Ha? Ang purple nga ubi, ang granati, bla tawag naton, ang violet, bla. Ah. So, kumo kaway na tatsyempo sa ato sa nga pagpanagad, kuhaan ta lang sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Doc?
1: Ang aton sini kinaiyahan ako ng nature naton hindi mahubsan sa mga pagpakamaayo para sa aton sa nga ikaing lawas. Lamang, hindi ba kita magkataka sa padayon ng pagtuon kung ano ang mga ara dira sa mga tanom, mga prutas, mga dahon nga makabulig para sa aton sa ikaing lawas. Gani ang padayon ng pagpamati sa aton programa mga sikreto or secrets of health sa pagtukib padayon sa sinang mga benepisyo kag ang pagtumar regularly sa aton tinga ultimate trio like Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule like Sanson Vitamin C para adlaw-adlaw madugangan sang kinahanglanon nga mga nutrients, vitamina, minerals and bioactive compounds sang aton lawas para mapabilin nyo mabakod kag para makalikaw kita sa badatian dagun may ginabatsyag madasig kita maumpawan sa kinaandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man magin ulihi ang tanan kay sunog pa sa gadasiling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
0: Salamat gid sa ato sa ring certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health para sa XFM Panay kag Negros. Ako naman si Katropang Joel Banias, XFM News.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm tired, caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit sa Danton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects sa Danton Plus Cup Mix, may kape ka kuhan, may buong ka pa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Exciting!
9: NBA Update brought to you by Winsr. Get your free bets now only at winsr.ph.

0: Yes, mga Ketropa Philippines, Standard Time, launa 56 na sa hapon. Iyan kita sa aton karon nga NBA update kung sa scene nagdaog ro Oklahoma City Thunder kontra sa Los Angeles Lakers. Pinagi sa score nga 125-107. Ikaray nagpanginit sa Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren at Mitchell matapos sanda mag-score at masobra tig 20 points para mabuhay Thunder do kadagaan sa game to it best of 7 series at Western Conference semifinals. Sa makaroon, bitgoon it Oklahoma City Thunder 2-0 lead sa serye. Mga katropa, bantayan ang masunod pa nga update sa gapadaan niya NBA Playoffs 2026 siya makaroon sa X of 96.5 kalibo.
1: That NBA update was brought to you by Windsor. Get your free bets today only at windsor.ph.

0: Ketropo Philippines at our time in punto alas dos na sa hapon. Good afternoon, mga ketropa. Happy Friday, everyone. So, adlaw kita magkaroon it biyernas. Thank God it's Friday, May 8, 2026. And welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si ketropang Yani.
1: At si ketropang Mengay.
0: Yes, mga ketropa. Tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 kalibo ang ketropa mo. Iba niyo man kami ketropang Mengay. At alas tara sa medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa ating karnya Facebook pages or XFM 96.5 kalibo agro XFM kalibo 96.5 ang katropa mga page. Pwedeng-pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout. At sa tama niyo mga karapa out there na katutok sa karnya XFM radio mobile app ha, especially sa ato niyo mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy Friday mga katropa. At sa tama niyo mga radio listeners, pwedeng-pwede git ka mo magkapa-abot. Itin niyo kami sa pagtamiyaw sa atong hotline number 0998-591-5186. Kadrapang Mengay, happy Friday!
1: Yes, kadrapang Yani, happy Friday and thanks God it's Friday na. Masaya na kita mga katropa kasi ngayon, huy, sagamat
0: yes, man. The long wait is over.
1: Makapagagtok man kita at mga bagay-bagay nga ray. Kasi excited, gida na kita syempre, said natin may mga katropa kita ro na nga. Basta Friday, kadrapangin may Friday night.
0: Yes!
1: May Friday.
0: Gusto magpahuway.
1: May Friday activities, mm-hmm. Di ba? Kaya deserve na ito mga katropa sa inyo, gida ng pilang inadlaw, maranga pagpugaw, pag trinabaho,
0: temprano,
1: di ba man?
0: Di ba manami ka na pang mengge magbugtaw sa agahon niyo, wakat alarm.
1: Yes.
0: Magbugtaw ka, dahil gusto mo. Kung ito, syempre, call of duty ginatawag.
1: Aro, gida na. Tama mat, aga. Pero iba mat, abig ka na pang yani, may gahambay, para sa kumiyari example na ito, para mapatas gida na. Di ba, may ina, abig ka na pang yani, para sa kung hapon man narasugod ni mo, diba, nasa alas 12 or alauna man nari imong duty tapos ay gabi ikaw man na
0: mauli.
1: Mauli. Pero pamatsyagan malabi ay makabugaw ka man bigi hapon eat
0: yes.
1: Ano man ay eat na yung rekera ng pagkagahon. Pero depende bigi hapon ka rapang yan sa sitwasyon may inamata na nga muski gabi ikaw naradang duty gabugtas na nagat po eat
0: temprano
1: haron.
0: Kapin pasato niya parents kasi nga ni may mga estudyante may yung makaroon abi what klase.
1: Yes.
0: So syempre makabugaw-bugaw maskin paalin pero maskin hambong pa inat mga katropong what klase. Matya sana yung tabisanda eh. May kunang gagaba.
1: Yes,
0: may unang may kinaasikaso. Diba?
1: Naalala ko, dati tuod, no, tag-elementary pat-ana, or tag nasa high school eh. Eh, syempre, yung pa sa road, ano, bidati, syempre, same lang. No, biyernes, karon ay, medyo manami yung sa pamatsyagan kasi nga ni Sabadog, Domingo, daywag, it, ana,
0: yes. Rin
1: mo pahuway man, ha. Pero, rin, daywa, managkarapang yan eh. Bago, ay, punta, ay, makabugaw kang what alarm, pero alarm man, ay, bugtaw man. Kasi nga ni kay nanay, ag kay tatay, haron. Dahil huwag man gihapon man na choice.
0: True.
1: Kasi pinatay mo man ring alarm clock nga ron.
0: May wa ibang
1: man,
0: alarm.
1: May ibang magabugtaw man sa gihapon. Pero dali, ang mainit hinga yeah. Natin.
0: True. Kainin ako parang napin-feel. Pero sige lang mga
1: yes,
0: katropa. Feel ko, batsyag nyo man.
1: Wait lang, dati loads pa fade. Ano ako, mainit abi.
0: Sobrang init ng ating panahon.
1: Mo.
0: Ay, sana all. Diba
1: ka?
0: So anyway mga katropa, good afternoon. Ginanakin nyo once again. And of course, kay tell you, Poldo Martinez Jr., thank you so much, gida. Simo ka nyo pag-comment sa ating kanyang Facebook Live. And of course, sigura pang Elky Naba sa bagay na watching mga katropa. Hay, sinun ko nagdaugay na sa raffle. Una, abi ako kahapon. Nag-hugog sana all. Anong oras ka nag-hugog katropang Elky? Dapat, abi, ginahambal. Ginobliga sa ginahambal. Yes. Ay, feeling ko abis 6 PM. Ay, di ba? Pagka-out na sa tindahan ni mo nag-hugit ana karon niya ano. Oo, may wa kakapan o, grab. Basta si Coco lat ah.
1: Ayun. Elky nga ra. Ay, rin gitabi mga katropa. Basta magagas yung kamo sa inyo karang entry.
0: Oh,
1: pero may Diba sa kalibo, sa kalibo public, mm. muna ko karapang LK, mas magapit ko inay ko maghug sa may kalibo shopping center, yes. sa may Pharmacia Gomez. Di karon man lang dun eh, pwede ka ikaw maghugog kaysa magpatigayon pa ikaw. Oh.
0: Para bukon it maawat ba, Kimo, kung gaagto ka malagi
1: yes.
0: sa area.
1: Ang magapit-gapit, abinay, manami yun, abinay karapang yan. Kasi may chansar o ato mga katropa nga makahugog kasi magapit yes. yun.
0: True. Oh, inyo sa namalisdan pa magpanagkayon. Uy, sige na pang Boss William ha. Good afternoon ha, papa listening. Pa-shout out from Kalibo Marzon Hotel. Pa-shout out sa Audio Mix ag sa ADM. Sana all! Grabe, sige na pang Boss William. Medyo may gina-sideline kung mat-imo ha. Pero good luck ag syempre. Thank you so much ito sa imo kanya pagtutok sa aton kanya programa. Maskin busy ka, ag sa imo ka na pang menggay, manami, umatabuhi, umataro, negosyo aton kanya mga sound system.
1: Ay, yes, so,
0: kasi nga,
1: oh.
0: abong piyasta. So, syempre, hey, maskin habaw naton niya, may mga...
1: Season man, abitud, no? Katropang yan, niraanda, karang pag service. Kasi yes. nga, ni mga katropa, hey, bongga ka kung may ga-birthday, tapos nagbuo ka gagi.
0: Sound system.
1: Feel ko talaga, karoon na nag-arkilak at venue, di ba ga? May mga activity nga ginahimo.
0: Like, pinaghandaan.
1: Oo. Oh, oh.
0: Maskin makaroon habaw naton niya, may crisis, and of course, may pagbawas sa mga activities. Pero, yes. bayi sinabi nga rin. Una, tagihapon.
1: Yes.
0: May bawas yan. Kung dati, abing mana, medyo abo pilang beses makapabayle. Pero magkaroon, may una sa gihapon. Pero limitado. At least may una.
1: Yes, at least may una. Rin yung tagihapon na pasagamatan ka
0: yes.
1: rin. Pero tama, ano, karapang yan, miski makagano na batsyag, naturo, kalisod, makara.
0: Mm-mm.
1: Kahit pa paano nagatao, matagihapon ita.
0: Kasadya.
1: Oo, kasadya. Ag, mas abo pag yung effort ato
0: yes.
1: nga mga katropa. Kasi pa, hindi, dapat man na maghadlang ro aton man na nga nga.
0: Crisis.
1: Oo. I said, naton sa makarang paniempo, isa pa gedro, ro gina problemahan ro, aray karente. Mm-mm. Diba, miss ko, grabe taas. Kasi permi-permi kita nagagamit it electric fan. Samantalang
0: yes.
1: dati, ay, madaba itong bill. Kasi
0: sana,
1: pwede pa naton mapatay, diba? Karapang, pwede pa naton ma-electric fan
0: nga
1: ron.
0: Kasi gani, manageable pataro init.
1: Oo.
0: Ay, makaroon na hindi umut ang masarangan.
1: Yes. Kumbaga, ay, napapatay mulat at siguro'y aga-aga. Kasi
0: yes.
1: karoon kita paano magamig mga katropa.
0: Mm. Aga, pero may times man yan yung madangga.
1: Mm.
0: Aga, speaking of mga piyestahan, no, syempre may mga family nga rakwamat kapin mga balikbayan. Saan dalawang gasabat?
1: Oh,
0: yan talibawa, isang nag-sponsor it by Le.
1: Ay, yes.
0: Diba?
1: Oh,
0: aga, syempre, pasagamat man kita kanda, maskin paalin na matigay na atong kasadyahan. Pero, dapat na atong man karunya mga party goer, gaagto sa baylihan, maging responsible
1: yes.
0: man.
1: Yes.
0: Hindi kita mag-cause it, rekord niya, ilinaway.
1: Oo, oh, ang tama matano, karapang yan, diba sa kung kita hey, nag-bayli, sa nasa baylihan, ginataog na atong tanan, ratong karunya energy.
0: Yes.
1: Dapat hey,
0: was-was.
1: Oh, was-was. Hataw kung hataw. Diba ga kung bago pang magsugod sa baylihan ay ro music man abi grapang ini ro magadaga kimo
0: yes gina ingan diba ka?
1: Ay kung ka sweet but ro music ay ko ito pa kung nanaano ring mong da moves diba gay wa man sa sige hapon ita
0: may pakialam
1: oh, oh.
0: Karo pinaka manami yeah. katrapang may sa tanan kasi ro aton kanyo mga baylihan una mo una karo what judgment
1: oh, oh.
0: Pinapapayan kat imo
1: yes saron
0: step freestyle
1: so, diba? Agawa ta ito it ginasunod mga katropa nga steppings oh, para oh. rato rin
0: mahala
1: sa
0: ka mo
1: no oh, ikaw matari magkini iki ay kasagilid ikaw mataman ako. Nano pero hindi kagang mag the moves kasi
0: yes.
1: may mga the moves sabi ko amat karapang yan nga abi nato nag-enjoy
0: oh, okay.
1: kagali may gina kapkapan yung tan
0: yes ginaway yung tan oh, nagalisanda
1: oh.
0: ang mga katropa ha syempre ay pag sa baylihan crowded
1: oh,
0: nababong
1: oh.
0: tao normal duga sagian
1: yes.
0: kita iba abi mga katropa rosagi sagin sadya
1: oh,
0: pero kung ginsadya utang dakmaon karo
1: oh,
0: taro
1: oh.
0: problema
1: yes at dagat ka ito silina ako oh. nagdakma ut a
0: yes diba
1: pero taro mo chuma ha wala to niya apaulot anaro pero kayto paano mat anak karapang yan sayo gugid ana may mga nagabantay man sa gihapon
0: yes.
1: taton.
0: And speaking, kung may mga halimbawa may ma-cause into trouble abi man ka mo no, mabutang ka mo sa agang, pwede man ka magapit may mga pulis, may tanod man yung gabantay. 'Di ba kagabanan makaroon sa mga baylihan, may mga pulis.
1: Yes.
0: So hindi yun pagbaywa, 'di ba?
1: Oh, oh.
0: Ito ka sumugid, ang sanda ta bahala karon.
1: Ag isa pa bigara pang yan ni pag once nga maabo ro nagabayli kasi ingita, nagasubong
0: yes.
1: baki randa nga mga conversation.
0: True.
1: Kay karon nag-isa mga katropa nagatuga, itry ka nga pag ilinaway. Harong git anaron. Ano, mama, na syempre ko ikaw, karapang yan.
0: Abi na aki.
1: Oo, oh, di ba, bati anit imong kaipi, masingkit ka lating.
0: Yes.
1: Mama, na singit-singitan mo man ako.
0: Oh, oh.
1: Ay, singkit na man, ay. Ay, gita na. Pumamaru yun, magpapinit, anit ka mo, mag-istorya, anit oh, matawhay.
0: Aga, kung ga-chismis ka mo, guwa lang ka mo.
1: Oo. Oh, oh.
0: Di ba? Eh, syempre, problema, anaron, ay, iba, ga-enjoy it, ana, tapos ga-pinamati
1: yes.
0: sa iyong chismis.
1: Di ba, may nani, kung karapang yan, sa baylihan, syempre, kibahan na nanang jowa.
0: Yes.
1: Ay, adagan, tayo mat-ilin-enjoy sa sunata. Manatag man taon na itut, asapihak anang jowa. jowa. Ibo tara kasaot.
0: Sana all. Kasingitan ana.
1: Oo, kaya kamo mga katropa bago ko magpailihan ro na buitit maya drenyo kara nga jowa base ko hiagto sa iba.
0: True. Higtit agage at syempre buitit maya. O sigara pang jowry, good afternoon mga my dear. Have a happy Friday but I love Saturday night in Boracay.
1: Abaw kita
0: na. Okay na pa sa pa-promo nyo hay Tagaleso. Sana updated.
1: Ay, yes. Iba kagini mo kara pang jowry. Kasi pinahula pa ka akong tukainan ni Katropang Ninsen. Alala ko taga Banua Galiita Leso.
0: Yes, congratulations sa atong Carnia winner. And of course, sigara pang Bernard Delphine. Good afternoon mga katropa watching from Kawani, Washington. Gapamati sa radyo. Agpag-greet kita ko na sana ang asawang si Snooki Delphine.
1: Abogit
0: ag sana unga nga si Princess Kay Delphine.
1: Abogit, Ana. Oh, hello, gita kinyo na. Agay na pang LK about sa 6 p.m. Ay, medyo pa-start. Tahingan ako it-program katropang LK ito.
0: That's why katropang LK, wa ka mo nagkakabutan. Kasi sa time nga pasugod ka, pasugod na ni Mot
1: Booth. Oh. Ay, gita. Pero wa man na ba ako at mahimo kuro out makanan katropang LK abay mga nasa 6 oh, man, diba ka? Agay na pang Renton Nobleza. Abog, hello, gita na kimo pa shout out gita na ko mo. Nakatutok gita mo kato niya ra.
0: Thank you so much.
1: Agay, ante, haraw ta sigite. Diretsuhon yung anatong rawat na ita. Pagprino pa. Oh, happy Friday mga katropa. Karapang yan, ikrapang menggay. Shout out kita na una ka na sa Marsha Store sa Poblacion Public Market. Ag sa family na Bayra Nieves sa Ilog sa Gabahan Madalag Aklan. Ag pakigreet lang it happy birthday sang apong si Gian Asher it happy birthday. Bo, may apong kagot imo ante.
0: Wow, sana. Oh, happy, happy birthday.
1: Happy, happy birthday lang sa imong apo kompleto. Ay, ante, may gumankon.
0: Yes.
1: May apo. May apo pag ante. Sige, wata lang ate ante. O apo sa pinakaano nato na. Ano itawag na karapang yani? Kung bagay.
0: Apo sa tuhod.
1: Kung meron ako man gumankon ni ante. Tapos ako man mana ro magka
0: apo sa gumankon.
1: Apo man sa gumankon tawa.
0: Yes. Kung baga gumankon ka na natas may unga ka. So apo na na.
1: Abali tawag mo rin na kay ante. Lola. Sige te.
0: Pero gabanyaban ka na sa imo ko ano? Ante man yapon.
1: Ay, oo.
0: Diba?
1: Tama. Kasi kung amat abig karapang yani. May ina mataming nagahambal nga para hindi ko na ma-offend. Yes. Ante ka bigay hapon mananakot. Imo gimana na nga pang auray pang antihan bukong tatang lola.
0: Yes, kapit pa ko medyo bata-bata pa man. Ako pa man at senior.
1: Yes.
0: So, pero ato na tagid ka niya, ano dahil is, ano, anti lang.
1: Oo, pero may inaman ka na pang yani nga, lola nga, nailang ko na matawagan, itawag nga lola.
0: Kasi yes.
1: Nasa eld mat ang mga katropa. Ikaw, maybe si lola mo nasa 80, tapos imo tawagan ni sis. Nasa kimot, ana ron ha. Depende yung takin nyo. Pero, maabob yung mga karakarapang yan yung tawagan.
0: Yes, oo.
1: Oh, ano, niko, sa lola, mat, ano, di ba, may ang kailangan nga ito, grandmother, gito, oh, ha?
0: Riba, granny, granny, di ba, gano?
1: Oh,
0: oh. Or siya, kamat, mamita.
1: Oo, oh, oh, mamang. Di ba, may mga pamama.
0: Sana,
1: pero, oh. Pero, oh. Mamita, biyak, oh,
0: mamita. True.
1: Ay, kung laki, papito. Ano ba ga? Di ba ga? May mga ano ba? Eron mga katropa, may mga tawag eh. Di ba? May mga
0: yes.
1: Papshi.
0: Ako amat, abe. So, ato niya mga unga nga ra. Is, saan din taro ga-isip?
1: Oo. Oh, oh.
0: Di ba? Nga ko amat eh. Na-adapt lang man.
1: Yes.
0: Dahil andang parents.
1: Naalala ko nga ni mga kon. Kira pang yan eh. Among kapit bagay. Among kampod si Nunoy. Ay, si Nunoy, abe nga ra. Ginatawag na si tatay na. Pero anong tatay? Anong tatawag kay tatay ni Daddy.
0: Wow.
1: Where's my daddy? Ay, haram man imong inanot na matrikar. Ay, man ako
0: Pero reason na pwede, buko mga kinat manggaraan, hindi ko na ako pagtawag karon, di ba?
1: Hindi ba ta natuntod, mga katropa, mabduga, romansin ita, mga mauro yun matana. Pero katagbo ko, ngabi kong amat isipon niya, ay, ayaw ko nito.
0: Pero ato, naginikahan ka pang hindi.
1: Oo, sana ta mismo na raw, ay, nga na sana ta nairita pag ginatawag sa nga, mami and daddy.
0: Pero mga katropa, sa mga tawag nga ra, wa mataron sa ano eh, sa payaman-yaman or estado nito sa kabuhi. Kung saan ta komportable, o misconception na binaton sa mami at daddy, medyo feeling naton, raya nga tawag is para
1: tatayaman
0: el sa buhay. Tapos ay ano dahil ni may una mataki ko amat nga nanay ag tatay
1: yes,
0: yung tawag.
1: Maskin,
0: manggaranon
1: tanda. Pero isa na kon karang na natandaan niya nagtawag it nanay ag tatay sanday SB.
0: Yes.
1: Sanday SB mataga na karang beautiful wife
0: ni Diba nanay ag tatay? Depende matabi sa family. I believe nga raya nga matawagan mga katropa. Haywa mataro naghalin sa kung siin kahalin yes,
1: so,
0: yung status yung kabuhi.
1: Agawa mataro ginabasihan nga wa man siguro mga katropa sa resume itong ano rin yung tawag
0: yes.
1: Ng pinanay mo.
0: Or dapat ay resulted pang account 1 million para magdadi kita.
1: Oo, para magdanay. O, tatay. Di ba nga? Tanan doon makatrapa, okay. Di ba rin ba ni Corbogalis Karan, may mama ag may tatay.
0: Yes.
1: May tatay ag may, ay ano kuno to? May mama ag may tatay.
0: Oo.
1: May papa ag may nanay.
0: Nanay. Depende tayo kung sino. ulo mas pilit inyo.
1: Yes.
0: Kung nga ag inyo man,
1: oh, diba? Oh. May mama, may dada, mm-hmm. diba? May mga dada di dudu.
0: Yes. Pero importante, hay kamuro ginikanan at sanday inyong mga una.
1: Yes. Mga awa kita makarapa kung matuwal kita sa ibang bansa nga pangagat, ginikanan.
0: True.
1: Medyo hato, pero pili ko, ikuha ko, ti-crispy ito. Pero ako, natin mga karapa.
0: Kasi magkanya-kanya, diba? Culture matabi na to. Pero kung iya man nakaton, dahil nasanay kita nga, tawag kita sa ato niya ginikanan.
1: Abay ko, ni karapang yan, ko ako magkara si Inang ag si Itang. Bahala ka mo, ha? Bahala ka mo mag-judge.
0: Actually, sa may area at Marinduque, si Inang or si Inay.
1: Oh.
0: Diba Inay or Itay ang tawag? Which is about amazing. Na-amaze ako. Depende ba sa lugar.
1: Yes.
0: At depende ba sa inyo karon niya. Nakasanayan.
1: Oo. Diba kababog? Itong naiisipan karon mga katropa ng mga tagaugan sa atong karang mga parents.
0: Yes.
1: Basi ka mo may unique ka muna nga tawag sa
0: inyo. Importante.
1: Lolo, ha?
0: May respeto kita. Maski ano pa inyong tawag. Diba? Basta ro, sa ninyo nga, ginikanan natong sanda. Aga, dapat respetuhon.
1: Yes. Agin naman, nabi kang karapangyan nyo pag supag-supag man. Na, pero isipon ka sa gapon natong makala para supag natong niya hindi ta na maka-hurt.
0: Yes.
1: Sa dagida na karangabagat siya. Tawa.
0: Aga, hambang nanay. Namba ni auntie, dati feel mo gido piyasta kapag hapon, bispiras ka tunogon. Ro, payment.
1: Abaw kita.
0: Ruin kita,
1: ay, auntie. Kasi naalala ko kung piyastahan ay grabit at saga. Agruin nga ni Makon, ro, adlaw nga di ka pwede magreklamo ka matbasangan.
0: Yes.
1: Di ba sa da pwedeng mag-adjust sa piyastahan para
0: kimo?
1: Diba nga? Nag-enjoy it asa nasa Bailian tas nagambag at ito pakihinayan tabi man na ro, sound ninyo hindi ako katugog. Ay, maghalin ka lang.
0: Tama.
1: Magbook ka lang anit magayayo.
0: Magpaliwaliwa ka anay. Pero side mo ro, manami nga ano, exciting part pag Bailihan. Ro, ato niya maunga nga raga paligos.
1: Ay,
0: diba ro, roonga nga mabudlay papaligson ita kada adlaw. Kapin pa halin sa hampangan. Pag may Bailihan, maligos man ako na gagto man sa pavement. Di ba ga?
1: Kasi nga niya, gusto man ang day to fresh masanda.
0: Oo.
1: Tama, ano ka rapang yan? Haman, taro na kung ordinaryo nga adlaw na sa inyo, hindi ta mapapaligo si Junjun at si Nini.
0: Yes!
1: Kasi nga niya,
0: natamad.
1: Akuwang lang, hakwaton lang ni nanay, ni tatay, buburuan ni tubi, di ba ga? Pero kung Bailihan, agad man, nice
0: yun. May pusa.
1: Ang isa pa, karapang yan, nice yun, taman na rakong itong sapatos, ang girigalo ni mo, rato, taman na rakong suksukon.
0: At sa bilog paga, pahumot.
1: Ay,
0: di ba ga?
1: Hindi ma-expect it. Anda karang ginikanan.
0: Yung
1: grabe, gilisan na papurma.
0: Yes.
1: Karang
0: good,
1: manmana.
0: Diba? Gapang good good. Gapang not brush. Gapang humot. Gusto dya forms.
1: Yes.
0: Diba?
1: Karang manmana. Pero nalipay. Gida ako tuod ka na pangyan na makakita. Ita. Sang kaunga man ang nga.
0: Excited.
1: Grabe. Unga pag ang pangyan. Pero maporma imaw. Bukon itagraso niya ni Makon Bermi. Maka tropa ro. Kapubrihan niya. Pwede ka pumorma it kung alin rin imong gusto. Diba?
0: Yes. Basta malimpyo ka ga. Magiging maayos. Gida rin mo kanya itsura.
1: Yes.
0: Presentable kagid
1: imo. Ang tao, isa pa karapang yan ang nakikita ng mga inunga nga nagaporma kung nagapamaskwa.
0: Ah, yes.
1: Diba? Literal, kita na sa nga nagapaligo. Tagmama, ba't anatong gihapon nga formal or okay sa da pamantawon?
0: Tama, tag-presentable. Bukong ba sanda ita, tawag karon ron, may siya pinabayan. Diba? Gusto matanat mga katropa sa tanan niya mga unga out there. Gusto nato niya malimpyo sanda.
1: Yes.
0: Para madanan da sa pagbaho.
1: Ang nakyutan pa ako karon tag once ng mga pulbos pang habilin sa nang liog, di ba? Kasi nga niyandang gusto at ano mga katropa.
0: Gadali!
1: Mahumot sanda. Aga, ro, pag was-was na daig to sa mga Bailihan o kung sino
0: yes.
1: paganawan, ay tanaw mo sanday okay man.
0: True.
1: Aga, umabot ang mga ko nakikita mo at ang confidence nga gatanaw sa gaming. Di ba may unang magpa-gel-gel do mga para sa gagaki.
0: Oo.
1: Magpa-gel-gel. Tapos kung sa babay may mga pakimpit-kimpit.
0: Yes.
1: Ta- grabe kita mga ko. No, makaram siguro mga ko ako pag
0: tag-unga.
1: Makaram kami chumot. Ang mga ko naman eh. Until bumalis ka.
0: Di ba no? Kanya-kanya gidana nga ano. Pero manami matawin. Ag kabay pang hindi maduga.
1: Kuwin
0: karon nga culture nato nor aton karon nga ginaubra, di ba ga? Party aton karon nga religious piyesta nga celebration. So shout out sa mga piyestano na oy speaking. Una sa area karon ni Linabuan Sur sa Banwait Banga. Happy piyesta.
1: Aba, no, di ba? Garaya kita ratong topic papatibati kita naman sa santang daywa ho.
0: Oy, pagkilala kayo
1: din. Ba, shalak na ro mga nagapiyesta tapos may kaibahan pat ng take out.
0: Yes, pero side mo, karapang menggay, manami do, ano eh, ba, bukod sa inyo ro piyesta ha, kumbagay, halimbawa may take out ka, hinaga rin ka noon mo, masyay ka itong feeling.
1: Yes,
0: diba?
1: Mas talo ro, minudo nga, kakainit mo nga, itakaywang init.
0: Basta bukod sa inyo ro piyesta, nag-take out mo, tanahalin sa piyesta sa iba.
1: Yes, natagbungan ako kang karapang yan, may Monday, Tuesday, sandang nabutang sarap ko, para manaro. Monday, Tuesday.
0: Kasi kung sa inyo abiro piyesta, feeling mo nasumok ka. Kasi nga ni hay, syempre sa inyo nahugomot pilang adlaw.
1: Yes, ang isa pa katrapang yan kung nasa kinyo ra piyestahan, gusto mo malinungot anar ta. Di ba ra iba karon ay daghan ang abiman ra yang aragud masipot ud manarya.
0: Kasi nga ni gusto ko na asla ko nabi, gusto mo uga, gusto mo sabaw, tag something ba bukod sa sarsa.
1: Oh, oh.
0: Kasi nga na asla ka ud imo.
1: Yes,

0: sino para sang kurot no rato para madali man ang mahubos.
1: Yes, kasi nga ni hay say mo man favorite kita itanan. Oh. Agro lechon. Sanda
0: yes. Lechon. Ah, yes, partner.
1: Ugo ang gid ni lechon mabilin agro sige.
0: Oh,
1: kasi pwede ka man sige magbutang sing pinggan
0: tikit. Tama. Ang isa pa karapang yan ni lumpia man. Oh. Madali pa gid maubos do lumpia. Say daton no kalisod gid bat ating sambilog-sambilogon ita.
1: Ipakis the wrapper.
0: Agi butangan ito na no mat ano kay gulay or baboy.
1: Kung lumpia bi karapang menggay. Kumbaga isa sa ro sang katawo abi. Pwede nga makabuot limang bilog. Di ba ga? Syempre eh kapin pa ko na namian kag imo. Siguro ako kay kung kumaon kat mga 10.
0: Ayun.
1: Masang pungkuan kasi di ba? Diba, hamba ko nga ni Kimo sa sunod kumagto kat mall baka kay tot spring roll nga wrapper.
0: Okay.
1: Para pwede mong ibutang sa rep para anytime mag-crave ka halimbawa hindi na o pwede ka ting ko ubra.
0: Yes. Di ba ga? Ako may karapang yan kung nag-crave ako ita lumpia inaon abis yan tilid siya.
1: Ay, diba?
0: Kaya sa'yo tuwa tagagi kung wag baka ako ita raya karang lumpia
1: yes.
0: Or shomai.
1: Kung ito kabi sa tindahan gabaka dapat magamit mo gabi. Syempre gatiga imaw. Pero kung sa mall ikaw gabaka pwedeng i-stack. Like, yes. Ibutang mo sa rep.
0: Doin pero kung namin kita ano tood ka rapang yan ni Ray ka nga lumpia nga gulay no ikin namin itong kita
1: yes the best sa langgaw as in mga katropa very the best kita na ito sa tanan
0: diba savings ano kag ay saving ano kag ano saving
1: craving satisfied yes super kaya kamo mga katropa magbakal ta kamo runa so oras na ton alas 2:22 na sa hapon nagrakaw niya oras ginatod ka ton it's Santon plus gold capsule mga katropa. So hararo bago na itong kanya capsule para gida sa inyo kanya mga kagawasan. Duga nga pang pabaskog para mas maging mapaskog pag idaanag ka mo mga katropa runa. Dahil manami rin atong kanya Santon Gold at sambilog pa kay bahan doon imaw sa atong kanya papromo ro XFM and Santon Libo-Libong papremyo. Dahil Santon Gold ay made of malunggay, ampalaya, mangosteen, garlic, ag spirulina. O diba? All natural herbal gid ang mga katropa. 100% herbal extract. So kanamiton gid apa

0: own.
1: Tama. Diba, partneran mo pa ganit ang kanya food supplement na nag-support sa healthy
0: tama.
1: Body.
0: Tama. Agaba, Binanda, kung kita, abig ko no, adlado, nagkaon kita, syempre, isip, abig ko no, nasasawa, man kung saan nakarapang yan, magkaon kita, itinuga.
1: Yes.
0: Pero, Ricardo, hindi ka magsawa kasi capsule, abi ima.
1: Oo. Gatugon mo malangman. Tapos, paapasan mo tubi, agod ga, duylon.
0: Oo.
1: Diba, ga?
0: Diba, manami, matana nga, adlaw-adlaw, nagiging healthy kita, mga katropa.
2: Yes. Yes.
0: Mas pinadali, kasi nga ni mga katropa, nasa capsule, yung narutanan.
1: Hindi mo kunit, malisdan ka pa magnguya, diba, ga? Kasi, diretso tugon, utana.
0: Yes. Agroon doon, kinahangan gida naton mga katropa, sandara, di dapat sandara maduga sa aton nga gawas.
1: Yes.
0: Sandaro nagkatao katot nutrients, sandaro nagkahealthy katon,
1: diba, ga?
0: Ay kung iba matanga, gimbutang ina, kung nanunano matanang bukon it healthy, o kita ka may mga mantika, rikaroon,
1: yes.
0: Diba, bulok man.
1: Oo, dahil magkaroon ka na buabo kanya, tabasin mo kang kagawasan mga katropa. Kaya mag-take ko tanakamot Santon Plus Gold Herbal Capsule. Available ra ha sa mga butika nationwide. Pwede ganyan ma-order through Shopee at TikTok Shop.
0: Yes. Go with ana mga katropa.
1: Mas madali, bukon nyo tagid it hassle ag pwede pa kamo nga magdaog. Agi pa sa ko para as entry sa ato niya Santon and accept pang libo-libong pa-premium.
0: Diba? Maging anong kita mga katropa, maging anong kita.
1: Maging healthy
0: oh,
1: living.
0: Oo, maging healthy aga. Maging practical lang kita din natin mga katropa pag inisipon ro.
1: Gastos.
0: Kasi magastos man sa gihapon kita kung magamasakit.
1: True. Ag remember ka pang mega gastos ka sa bisyo.
0: Aron.
1: How much more pa sa food supplement yung makabulig sa gawas mo.
0: Roy, nabi ko, amat malisod no karapang yani. Buwa man sa kami sa kapabati-bati.
1: Bisyo, gusto, ha? Food supplement, ayaw.
0: Oh, diba?
1: Diba?
0: Gusto healthy,
1: magbago
0: pero...
1: Magbago na kayo.
0: Gusto healthy, ayaw, pero kung bisyo, hindi rin.
1: Gusto, diba?
0: Galitik
1: ang ulo.
0: Pero Roy, yan yun, sa mga kanropa natin unay, kung talagaan man natin yung sarili.
1: Yes.
0: Huwag patabi. Hindi patabi ka pang yan. Magsuko, samtang huwag patatap.
1: Huwag mabatsagan.
0: Oo, huwag patapitikan. Manangarap kung katon, huwag patana naga.
1: Huwag gaguko. Hindi pagidaan na magpundo. Kaya mga katropa, mag-take ito kamot Santon Plus Gold Herbal Capsule. So, oras na ito, alas 2:25 na sa hapon. Mga katropa, ma-commercial break, anay kita sa tukar niya pagbalik. Ay balikan tayo inyo karambagid niya mga comment at pagpa-shoutout mga kataliwan ka. Mga rupilang ka mga reminders.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. At dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pagininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Tagla

0: Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales

0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3,
2: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease or CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
5: Premium D3 Premium Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Mga katropa, exciting!
10: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Lucel B. Martirez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
15: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: XFM.
19: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
21: Ha?
20: Oh, ma? Ikaw na?
21: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
20: Clear Skin Herbal Soap?
21: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
20: Hala, tingala ko naghuben ka.
21: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
20: Ma, baklan mo mang kusina ha?
21: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
20: Oo, oh, gali. Diriyo.
21: Ah, dali lang.
22: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis.
1: is Magsantan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santan Plus Herbal Oil.

0: yes, mga Ketropa Philippines, another time, alas 2:39 na sa hapon. Good afternoon once again, mga Ketropa. Siyempre, magapanambali kita sa ito niya programang X-Rated! At sa gihapon, kami magkaibahan. Ako si Ketropang Yani.
1: At si Ketropang Mengay.
0: Yes, mga Ketropa. Tutok sa gihapon ka mo sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Ketropa mo. So, pag-follow anak ang mga Ketropa sa amon karnyo page para mas maging updated ka mo sa aton karnyo mga news posting. And of course, sa aton karon nga mga programa iya sa aton karnyo XFM Kalibo. At siyempre, Ketropang Mengay, medyo mabuhay-buhay man kita nung awa nagkapamatit aton karnya mga drama. So, manami ra mga katropa total ay Friday mga
1: so,
0: syempre iba ka ra masako sa pag-prepare kung ano-ano matanar magin na ilinubra. So, why not niya mamati kung makita mga katropa at aton karnya mga stories yes, aton karnya programa nga sigurado gitang kapuhutan record niya leksyon.
1: Yes. Diba ga? Mas lalo makarang hapon katropang yan yung nag-mas
0: nag-inikot
1: ako oh, may nakimukot-ikot karun na remote ang piniino ay may sasangkas sitwasyon or sang ka istorya nga may natandaan gid ana
0: yes.
1: Ikaw.
0: Yes, mas manami aver mga ketropa nga kung amat haya naga-reflect man kita, di ba ga ag sa storya it iba, abo man ikaw na learn niya. Ay tama no, base mato dairo matabo eh mga makaroon ba mga ketropa maskin paalin may mga leksyon kita nga natutunan nya makabuli gid katon para mas ayos ra ato nya mga decision making, mas maging maayos kita. Especially kung kita iga pamilya.
1: Ay, oh,
0: kasi ruga pamilya, bigyan na pang mengge. Kalisod.
1: Yes.
0: Diba? Kalisod kung bukong kat ready sa tantanan ka niya bagay. Madali ka tayo mo masadya.
1: Oh,
0: diba?
1: Oh.
0: Una kita, iba-iba ka mo.
1: Una pang manabituod eh.
0: Mm-hmm. Kasi wakawa pa ka mo man na ita kasay kung ano rin yung kong ginsudlan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi una pang ka mo sa honeymoon stage. Sana all. So, mga katropa, pamatian naton kung paano mag-struggle kung kamo isbukon it ready sa inyo kanya pag pamilya. Sa mga katropa, pamatian.

0: Berna! Buksi repertahan niya ra sa yun kung una ka mo sa suod.
1: Wait lang! Ay, ikaw tagalit eh! Haman kong tate!
0: Mayaging buksan mo, hay kung nagbuhay-buhay ka pa. Basi kung gimbring ka kung unro ang doorknob nga ra.
1: Pasensya gida te. Di ko abi maaywan te ang ginsalang ito sa kusina.
0: Hindi ko pagpabuhayon ra ha. Katapusan yun makaroon, di ba?
1: Huo te.
0: Ay, sayod mo man siguro kung ano ang buot ang bagon. Ay, sa inyo ninyong bayad sa renta. Di ba kung kinsi pa dapat, ra?
1: Doon yan ikunta, ate. Paalim, baga, ara. Wapat abi kami, tit, kwarta ni Julius.
0: Anong petsa, Wundra Berna? Kinahangan ko manit kwarta. Pati inyong bagayran sa iwag at tubi, uwan yung ginabayran.
1: Pasensya, gidaan ay, tiha. Di ba, lite, usuyan galing namon itpaagi. Hambawin ko lang galing hindu na si Julius paguli na na about sa mga bagayran. Tau ilang gitanay kami tiit palugit nga makausit pang bayad.
0: Sige, tauan tapat isang Domingo para umusit inugbayad ha. Siguraduhan nyo nga may ikabayad ka mo ha.
1: Sagamat gid te, pasensya gid sa uman.
0: Cheh!

0: agad, ay. Quiet, anay, baby. Isip-isip si nanay kung paano agsin kita kara makakita at kwarta pang bayad kay Auntie Marites. Araw-araw, pata kita pabayad, kids, sa pagrenta.
1: Buhal, kung matinangin si baby nga ron, buhay parang manggalimaw. Abi ko kung nalin yun.
0: Oh, buhay tayo nangyani, ra. Kaya na pakagalitik ang umo.
1: Aman, hal. Ano na problema? Basi nagutom tayo si baby nga, hal. Patidi mo na. Magkulahin lang, anay, baby.
0: Harap, pagidugang pa sa problema.
1: Aman, hal. Nalin ka, man.
0: Oho, tanaw ba, Julius? Dalong timplahan na ron ang higit nara sa panggata si Nini. Nag-agtuya si Auntie Marites para magsukot at bayad sa renta at bill sa tubig kuryente.
1: Ay, paalin, hal. Alin ang naging gason ka na?
0: Ano pa? E di hinang mo ka na uwak kita ikwerta. Pasensya lang, anay, ruin lang.
1: Ngayon, nagsugot mo tinohal?
0: Napilitan pala nga ni Imaw dahil nagpag-uyuy ako ka na. Kaya tinawaan na pakita isang Domingo kalugit para makausit kwarta pang bayad ka na.
1: Next week, patabi ang sweldo, hal. Basi kung maaang kita sa pagbayad itwinta.
0: E di umusik at paagi. Hindi pwedeng hindi kita kabayad. Basi kung pahalinun ta kita iyag. Ukit et madtunan.
1: Sabi mo man, di ba? Aos na utangan kung untanan ro ako niya katrabaho kat na hospital si Nini. Puro parcel pa nga ni ang nabayaran.
0: Ay paalin ra, Julius. Alin ro atong ubrahon? Magapit lang ro Paskwa. Uwa ko na ilang ah. Matuhog kita sa iskinita. What if kung ito nang anay abi kita sa inyo?
1: Sabi mo mo, di ba, hal, nga bukod nga okay sa mga ginikanan?
0: Makipag-ayos ko na bikandahan, please, para ka mo ni baby, for sure. Batunan ka man gihapon nanda, alang-alang sa anda karanga apo.
1: Hindi, ano pag-isipaw na, hal, ah. Kaya, natunra, tiwala lang.

0: Hello, Be. Kamusta ka, Hun? Kamusta kamusang inaanak? Advance Merry Christmas kin yo, ha?
1: Thank you, Be. Advance Merry Christmas man kin yo. May ta siguro yung Pasko kara, masadya.
0: Oh, how many sad girl ka ting? Away ka mo ni Julius, hai?
1: Okay, mata kami. Kaso, kabaho ta mo niya problema.
0: Problema? Sa alin? Masi ko makabulig ako.
1: About sa mga bills agrenta iya sa bagay, ginasinuko sa tabi kami ni Auntie Marites bagod na pasagawan kami magbayad. Na ospital labi si Nini, ito tanan na adto sweldo ni Julius. Sa matod gang, kaabo pa nga niroan ang kompromisa sa anang mga katrabaho. Ay tao ah, galitik ta ang uugot inisip.
0: Ahay, money problem agalik be. Pasensya gid ha, medyo gipit pa nabi ako makaroon. Kakapadaga ko ang manabi ka na'y nanay. Sayod ka man, Pasko agon, matik gidro pa regalo.
1: Okay lang be ah, no worries. Sige gwan hay, basi may ginaubra ka pa una. Kaya unamon ra.
0: Sige be, maging strong ka gang ha. Remember, bawa ki mo ma-stress kapin ag kakaunga mo gang. Bye!
1: Ay, Lord, ikaw lang bahala kamun. Kunsin man kami karapuguton ay kalisod gid maging pobre permi. Permi ka lang ga kalisod.

0: Berna? Berna? Berna?
1: Mayad nga, adlaw kimote.
0: Ginami yung adlaw kung mainog tungho kagun kakon. Anong petsa gunra? Sino inyong bayad sa renta?
1: Diba hinaga paro last day 8 one week nga palugit nga gintao mo kamonte?
0: Hamanit kantigo kapating kakon. Ako Roland Lady. Ako rutag anas yung ginaistaran. So kakon ta nakadepende kung hinuno ako hasta magtawit palugit. Hay makaroon nyo ta ang gustong manukot. Ambigo ning bayad sa renta, dali!
1: Teman, mapakamit ginabuitan niya kwarta pang bayad te. Pero base kun, makakita kun man kami karahin agad te.
0: Uwa gihapon? Sus ah! Pilang adlaw niya niyang tinaong ang extension para makausoy kami pambayad tapos hambawin mo lang makawin niya uwa? Or base kung uwa gid man sa inyong hakat rung magbayad?
1: Bukon te, gabayad mata kami kung may amon mat ah. Sa sobrang 1 year namon iyang nga gatinir ni Julius, makaroon mo lang kami na pasigawan magbayad on time. Pasensya gida te, timing gidabi nga nagka-emergency kami ag na-ospital amon nga baby.
0: Nugayingan ako na si mga rason nga ron Berna ha? Magbayad kauting agon matapos ro istorya?
1: Wo pagid nga ni te, alin ang ibayad kimo? Kung gusto mo te, serbisyuhan ko lang ane kimo ro amon niya bagayran samtang gausoy pa kami pang bayad te.
0: Hindi pwede, kwarta tang kinahanggan. Bukon iting serbisyo, magbayad ka, magbayad ka.
2: Ano ron nagkatabo? Amat it madyaga diskusyon ta kamo sang asawa te.
0: Paanong di ako maugot ay uwag ihapon ka mo it nadawat ka akon para sa renta? Oo, gapano ko yun ako makaroon?
2: Harater, 1.5, bukod para nit kompleto. Pero siguro doon ko galing hinagat eh, nga mabayaran ko ro amon yung balance.
0: Seryoso? 1.5? Alinan ko ra? Eh halos uwa panganira it katunga sa inyong dapat bayaran ka? Gusto mo ihilamos ko ra sa inyong itsura?
2: Uwa, pagitanganit te, pasinsa gid.
0: Ah, uwa. Sige, pasensya lang man kung hasta lang kamo makaroon nga adlaw para magtinir iya.
1: Teman, sang kering konsiderasyon man kunta, gapit lang rupas ko ag bagong dagon hay. Usuyan mat anamon galing at paagi nga makabayad gagi kimo te.
0: Ay nini, di takakon magdugot ing mga drama aron. Ayaw ko ta pagdagahiga rugapsag. Wow, nitabo pang istorya, pag-aason kamo to. Tutalwa man kamo pambayad, malugi ta kinyong negosyo.
1: Please man te, last lang gid nga hinyo dati. Tawi ang kami hasta hinaga, maguoy ka man kamo miski sa unga lang te.
0: Ay bala uta kamo. Mauron ay mag-inunga lagi kami timprano. Hindi malanggali ka mo kasarang magbuhit pamilya. Puro ka to, gabiro ginauna.
1: Grabe ka man kung makahambal, te. Matsauwa kagid kaagi at masinsanggiri nga kalisod sing kabuhi.
0: Ay, syempre, dahil bukong man ako at parehas kanyang mag-isip.
1: Kaya ka siguro nagugang lang at makaron ag nag-aisalhanon dahil buloking ugali.
0: Ay, masing makarang ugali, at least uwa ko kakalisod. Agwa ko gaisip kung sino ko mga dhaps ang paggamon, nag-istaran, mga hampas lupa. Che! Pagbalik ko, dapat nakaimpake at nakapanaw ka mo ha. Uwan ako na ilang makita para maskin anino ninyo iya sa kwarto.

0: para maadto. Grabe, tiit bugat, rutina o nga rakaton niya Paskwa.
1: Suro, gitahal ha. Ako niyo deserve ni baby nga manasan ra. Ako lang maimpakit mga gamit naton. Buti yung ano si baby hasta mag-ipo si Mao.
0: Ipusun, baby. Pati manulapsak, nagabat siya sa atong yung problema. I'm sorry, baby.
1: Siguro, tama kahal. Dahil siguro tamang chembo para magbalik ako kundi mama. Pangayaw at pasailo ang kunta batunan ang dakita maskin temporaryo ang hasta makakita kita at bagong istaran. Tumanong ko ginang promise kinyo ni baby nga hindi ko kamu pagbabayaan maskin alin rin matabo.

0: Alright mga katropa, nabatian natin, no? Road Historia, Nanday Julius with a Grabit, which is haragita, eye-opener, no?
1: Yes.
0: Kung haro na, ginahaba natin niya, madali matuod, magbilog it pamilya, pero rupag suporta.
1: Yes. Haro nga. Aga, syempre, nagigets mo natin karapang yan, pag once may isang katao nga nagapanukot kito, kasi kinahangan mm-hmm. matabi to the quarter.
0: Yes.
1: Pero what, tabi kita ko amat, it's mga katropa, diba nga ni, nagapasagamat kita ko amat, nga kung may ginautangan kita, mm-hmm. kasi kahit papaano yung nasusus na, ano baga eh,
0: may panggagas kita, oh, oh. Diba?
1: Pero, kalisod, gid ano, pag once nga, wa mo gid atuon, din yung gintratuha.
0: Mm-hmm.
1: Pero, pagkapamilya lagi.
0: Yes. Aga, syempre, umatat magayin mga katropa magpanukot, mm-hmm. pero hindi yun kunta maghinabapat kung nanong.
1: Mm-hmm.
0: Diba nga, nakakasakit pag idaan na sa baga tiyagon it iba. Aga, haro niya, eh, may point pa na nakunta, ro, landlady nga, haro, maginunga man ako timpra. Pero, eh, hindi mo kinaha maging harsh.
1: Oh, yes.
0: Pwede ka man magtaot advice nga.
1: Oh,
0: tagduin ba nga, diba? Maski paalin, maka-guide ka
1: yes.
0: Ta.
1: Yes. Aga, ro, ano man, abit ka karabang yan, no, ro, ko amat abihay, min ko mas gina, kung hindi ka pa abi ko, no, di mo pa masayuran kung hindi ka magid malisdan.
0: Yes, kung hindi ko ma-experience.
1: Oh, oh. Pero, rat side ko nga, kung mag-share man rato, sanda makatropa, andang advice ka ayaw sa napaghugara.
0: Yes.
1: Kasi, abay ko nga, ni, ay, darbara, hambay ka, naginabuslan, imo nga bata pa gang, maurugin oh, ko ni mo, bata pa lang, nag-indra gagi,
0: nagbiga-biga sa pag-asawa.
1: Oh, oh. Pero side naton nga, do yun, abi krapang, hindi yun, abi mabawi.
0: Yeah, hindi yun,
1: mabalik. Ang hindi yun, mabalik, hindi yun, maidiyahan nga, kung nano pa ron. Mm. Kasi natabo na.
0: Yes.
1: Rin yun, tagid karo rumaga, hutuhot,
0: mag-solusyon. Diba?
1: Aga, tama man kaya pang yan yung magpangayo imo ita pasensya or magpangayot bulig sa pamilya na
0: yes.
1: Pwede man mo magtry nga magpangayo or magpangayo ita kung ano man ro pwede ka na i-advise
0: true.
1: Diba kasi sa ito tabi kaya pang yan sa pag-unga ang mga desisyon sa pagpamilya yan may ko karong kita gasugod ro medyo basi na ang alaman
0: yes.
1: Ta
0: syempre mga katropa bukong ka maging abit ready and of course ay na-experience nyo man doon daw yun ba ang experience nyo gamito ninyo para maging advice nyo man sa inyong maunga
1: yes. So,
0: nga hindi kami pag-tugara hindi ka magdali mm-hmm. kasi nga ni Haya malisodro ka buhi.
1: Oo, oh, oh. Diba pero biliban sa gihapon kita kasi mm-hmm. nga ni Haya misi ka makaturan ng kabuhi kaya pang yan
0: eh. Wasa nag-inaway.
1: Oo, oh, oh, agwa, diba? Ginatiis na. Abi ko, nakiina, may inaway to eh. Ano pa, tatama ko na ako sa ratong istorya nga to.
0: Yes, diba? Kung syempre mga katropa, malisod yun yung pangabuhi tapos madugang ka pa. So mas manami nga rin inyo natang isipon kung paano kung makakumpuwa mm-hmm. sa inyo karunya kapigaduhon. Aga, hanyan sa ito ni mga inunga out there, madali at mga katropa aroga pamilya pero pag sustain sa aton kanya mga needs ay bukod niya pagpalangga ratong kinahangan katawo ka may kinahangan ka may pagkaon ka mm-hmm. may mga gatas ka may mga diaper ka so other needs pat inyo kanya maunga magbahor edukasyon
1: yes
0: diba
1: harong pagyani kada pagyani kaya siguro harong pangan sa mga gatas nga pangaki kinahangan nanda
0: aray ka
1: oo oh, nagaliti kun nya giing uwo paano ra alin atong mm-hmm. karang isolusyon
0: yes kaya dapat mga katropa be ready. Tag, kung hindi pa kaya, at syempre said mo pa nga, ang agang ka pa, hindi yan ipag-i-push. Kasi rupa, kung mag-asawa ka mga katropa, gusto mo ginaman na magkalipay,
1: maubra
0: mo ito for the rest of your life. Pila gidabi man na maghugat ka 27 years, 25 mm-hmm. years nga, magpahimunan ka na eh. Diba? Even 30 years nga ano. Kasi for the rest of your life, bahala ko ting madayon eh. Diba? May free will ka man sa tanan. So, there's no need to rush.
1: Yes. Ang ikaw man, nabirin sa ulihin o nag-iisip kung ano para pwede ni mong karang plano mo. Kasi ro tanan mga katropa ha himong mugun eh aga iro iba pag indugan nga pagka dugang
0: yes.
1: Pagka masinadyahon rin mo karang pwedeng maisipan hampag ko ni karapang yan ni Haya kung unga gidabi tuod nag-iisip syempre para sabi ka to basi naglayas aro gagaki si Julius nagayas
0: kamat na. Abi ay nagmamagaling kita mm-hmm. maskin uwa pagin kita ikasarang mm-hmm. diba no kasi una ro ato niya bukso ng damdamin palangga
1: diba?
0: Mo eh
1: diba? Kaya ni makon mga katropa ro mga naghahabat mga batang ina, batang ama, mm-hmm. di ba, sanda pa ako mismo, ayun, yun lang ako,
0: yes.
1: Maghugara, bukod ita na ni istorya, maparihas gida kita, di ba, sanda ako mismo, karong nagahinyo, kinyo, di ba, sino man siguro, ro,
0: gahambang
1: ato nga ako, idolize yes. mo ako, di ba, wakman, mm-hmm. naghahambang sa gihapon, ta sanda karon nga, mag-isip, anay man, nakamot, may kung wak mo na ilas ang sitwasyon niya,
0: tsaka
1: lang, abinanda ka na pangini, na idolize, do, batang ina, batang ama,
0: kung
1: naging successful,
0: pero wananda, kaya nga mga katropa, sa yuro ninyo, anda karon niya, history. history, 'di ba? Paano sa na nag-start, kung gaano kalisod. So kuha ka muna ila nga mabutang sa angayang. Ayaw anay.
1: Ay, yes, aron gid ang ani karapangan.
0: Duin malanggid, ang banig karapang yam-yam nga. Ayaw gid it asa. Pwede man ah, karapang yam-yam. Pero sa dali eh.
1: Oo, ang nasa tamang panahon mat anaro pwede mag-asawa mga katropa.
0: So, wa natong ginahambal nga indero aton malang hindi pagdali ah. 'Di ba? Hindi ka magmadali.
1: Ang umauraya man bigra pangini may iba-iba man birang kwento. Pag once may hinambagan ka man bin nga kaya gali man wa kag-asawa, kaya gali magmamakarong ka. Bigo parang na-hurt man sandaron syempre ya. Ay uno kasi grabe ut agid man tuod ro pilang dag-on ra nag-agi raya gihapon. Kaya maging anong kita, maging madahan yang kita permis sa aton kanang ginahambag sa katawo.
0: And it's a choice man na bigyapon ng mga katropa. After all, kung ano matrain mo kang desisyon, ro aton yang kayong panindigan, hindi ka mabudlayan, ag syempre ro imo mang kaibahan. Kasi syempre kung nag-aasawa ka, mabaho gid ra possibility nga magkakaunga ka mo. So ro imo aging isipon, di ko pa kayang buhion ning sarili, paano pa kayang maging partner? Di nyo kanya magiging unga, di ba ga? Kaya buko hindi ka dapat maging selfish nga imo at ang mga tiyago ning isipon. Paano mating partner, ha?
1: Yes. Aga, ro partner man dapat karo pang yani dapat na literal nga magbuhuligan kaya ni tinawag nga partner eh kasi yes. Kamuro.
0: Hindi ka magbasugan. Iyang kita sa sitwasyon nila aga, isip lang para ani.
1: Aga, man dapat karo pang yani no di gid atud mawaga sa magkarelasyon nga magbagasugan kasi ikaw gid abimana eh, raya gid man gusto eh. Harap abimana to eh. Ay di ka kamong taywa karon magsugumbaki ang inyo karon nga sa gabtanan.
0: Pero wa man diapon kaot mahimo. Sigara pang Randy, good afternoon. Happy for listening gid ana Kimo. And I hope mga katropa, abor ato niya na-learn sa istorya nga rasayid ko, kabo-abo kita karoon naka-relate, aga abo kita karoon nga lesson learned aton karoon niya mabuo, aga ba pang-i-apply naton especially sa aton yung mga kabataan out there. Magtuon yung anay, mag-focus kita sa aton yung goal, mga katropa, agro pag-asawa, pwede na tong ubrahon anytime, basta ready na kita, harna? Maging ready at upper me. Hindi pagdali eh, kasi may mga bagay nga dapat natong pag-isipan anay.
1: Hindi na kita mag-desisyon niya, nga, na, na kumbaga na tagbugso bagagising yes, mga tiyagon nga side wag okay man manara sige lang nga tagbasta-basta wag isip
0: nga kana tagin maglibot ing kalibutan dapat ay mag-focus ani kamo sa inyong mga career sa inyong mga sarili until such time na kaya nyo na taga financially stable na kita sana all manifesting mga katropa. So oras na to alas 2:59 na sa hapon makamarshal break ani kita mga katropa ha dahil may atod pa kanya 3 o'clock prayers so magpanambali kay programang X-Rated, mga kataliwan nga, mga rapilang ka mga reminders.

0: Alas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Oras, alas 3 ng hapon. Oras, hatid sa inyo ng Windsor. Para sa kadagdagang detalye, bisitahin ang aming website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
2: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin. Hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
12: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Exciting!
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
19: XFM.
6: XFM.
13: FM.
14: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
19: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
14: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: stress Jess na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa tungkarang programang X-Rated. At sa gihapon, mga katropa, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon sa mga katropa na itong nakatutok, nakamonitor sa nakaramang radyo, nakalive sa gihapon kita ha. Sa tungkarang Facebook page, yes, XFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwedeng kita mga katropa mag-like, follow and share ha, para mas mabor at tungkarang makaibahan, makaroon niya hapon. Makaroon niya pang orason. Ay, good afternoon, mananay ha, sa mga katropa na tununan sa Kalibo Shopping Center, sa Kalibo Public Market, yes, Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Ang sa tanan niyo, abot itatong karang programa. May daad niya gabi, kaya gabi eh. May daad niya kahapon, kinyo tanan mga katropa. Oy mga katropa, sige, das ka mga magtipon ha. Itatong karang mga produkto, it yes, so Health Incorporated. Kasi mga katropa, pwedeng-pwede ninyo na magamit para sa karang entry. Mga katropa, magpahao, mag-prepare, itry karang isang blister, it's Santon Gold Capsule, isang blister, it premium D3 soft gel capsule, isang blister, itry karang Turbo Food Supplement for Men. Aglima ka sa Shea, it's Santon Gold Coffee Mix. Rai mga katropa, sa apat nga rapili ang kamurikarot sa bilog, sa apat sino sa amin ang pipiliin. Ayoy! Mga katropa, isuudin niya ron. Sari ka ng puti nga sobre, ibutang rikator, imo ka ng pangangan, imo ka ng edad, address, contact number, at syempre ibutang manikato mga katropa para proof of purchase kung turbo, kung premium D3 soft gel capsule, kung ano man doon. Ibutang rikator mga katropa, agres, signature, hindi kita dapat ninyo ron pag lipat-tat.
1: Exciting!
0: Tapos mga katropa, may atong karang drop boxes o nakara sa may Pharmacia Gomez, ihugog ninyo ron na nakara sa may shopping. Aga, kung kamo yung mga taga-Rigaya matana sa may Tigayon, ay go mga katropa, ihugog. Yes, atong karang XFM station, yung makitaan mga katropa sa Esberto Road. Yan naman lang ron mga katropa, makita ni Mor Tigayon Store, pro Tabok, Tigayon Store, may makita kang Barangay Health Center. Tapos mga katropa, may makita kang transmitter, agdayawang kaagila, tapos may puga nga gate. Iya, kagon mga katropa sa XFM station. Kaya go na mga katropa, mag-ipon-ipon na. Maabo pa tara mga katropa. Maabo-abo pa tara itong karang pag-tipunod. Kasi hasta pataan na rin December. Kaya bonggang-bongga na mga katropa. Oras! Alas tres, tres na sa hapon. Eh. Sige mga katropa, iyan na kita sa magpurpamati. Ah. It mga musika. It atong karang mga aklanan band. Kung si siin mga katropa, igapatukar da sa mga siin karang portion. Yes, itong karang probinsya it aklan. Kaya permit na itong naging na-play. Ah. Para maging familiarize gid ka mga katropa, ginasuportahan naton raya karanga local mga katropa, pamatian naton raya karang kanta nga sana isang araw by Mike Regalado.

0: 25 na sa hapon. Nabatian natin ro mga kanta. Itry ka lang aklanon ban ka kung sa siin. Magatukars, iba ka lang portion. It aton ka lang probinsya, it aklan. Oy, good afternoon, kada akol bibot. Bao gid akol. Hello, gid akin yun na ha. Happy merienda time gid ana sa kawaling family kada nung don, ng Eric, ng Ivy. Okay, Rexy, bao gid ang grabe. At siguro yung uncle karang usap ita.
1: Ayoy!
0: Gita, napamahaw, napamahaw na akol. Makasabat gid ana si uncle sa aton karang radyo. Hello, gid akin yun call. Thank you gid sa pagpamati, Permi. Shoutout man ha, kanday Tatay Bog, gid ka sa may bajangan sa Ingalo family, gid ana nakatutok man si Tatay Bog, nga sa ana karang radyo, nagapur pamati ka to. Nakikitik, surol dan, naman ka sa Bakarusur, nga matindi gid ana sa Chicks Bog. Hello, gid ka yun, karapang Tiks Roll dan. Shoutout man kay Lola Dida, na ka sa Mercedes Village, yung gusto ang kalibo, sa Love Flowers, Palmones, Ligayo family, ag kay Lola Merlin, naman ka sa Ventoranza Banga. O, maabog gid ato mga katropa, perming nakatutok, nakamonitor ka to na. Again, yung mga katropa, thank you so much, gid ana. Salamat gid ana, boss, sa inyo gid ana karang pagtutok sa oras italas do, sa makaraya karang oras. Naging ka-partner man natong kay Ina, si katropang Yanni, ag syempre mga katropa, naging ka-partner pagid, technical side, si Dad Lods, Noel, and still, nga row. Ang support money, taman ka ng station manager, kay katropang John Allen Ascanio, sa amon man karang general manager, kay si Redwin Garing, sa pinakamabuot, pinakamaaluan, pinakasatanan gid ang mga katropa. Ramin ka rin nga big boss, ramin ka rin CEO, Doc Remelito. Uy, ag kaibahan yung karun, rin ka beautiful wife, kay Madam Olivine. Uy, mga katropa, happy Friday. Mag-enjoy ka mo mga katropa kung siin man ka mga paganawon. Mag-enjoy ka mga katropa, mag-outing, magpa-relax-relax, basta may inyo ang kwarta. Ay, go with anak ka rin mga katropa. Magkililita kita mga katropa sa Lunes. Same time man sa gihapon na same station man sa gihapon nag same katropa. Ako ra mga katropa, si katropang Mengay sa programang X-Rated Erex FM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Sana all.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan, ag kung sinuman doon nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: ako si Manong Jun, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

alas 4 ng hapon. Oras hatid sa inyo ng Windsor. Para sa kadagdagang detalye, bisitahin ang aming website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matake sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Gwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali lang.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
1: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwa ko ako. Ginahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking paningin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Pampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit sentong plus cup mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects sentong plus cup mix, may kapi kagawin, may buong ka pa. Rusantong Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Canton Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Canton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Si Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X-F-M.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Senthan Plus Herbal Soap.
9: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang trini.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
9: Wow!

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

name, Lord. We bless you, Lord. We magnify your holy name.

Tanggapin po ninyo ang mga palakpak ng iyong mga anak, tanda ng aming pagpupuri, pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hallelujah! Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, amin pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pamang panahon sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kahit ito ang panalangin ng aming mga puso, ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao.